kanya dahil alam niya kung ano mangyayari sa kinabukasan at may kapangyarihan ang ating Panginoon na dalhin tayo ng mahusay doon sa ating pong hinaharap. Kaya magtiwala po tayo sa kanya. Ang ating pong text, basahin rin po natin sa English para ito po ay memorize po natin. So John 10:28, no? Yan po ang sabi, "And I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand." Ulitin po natin, John 10:28, "And I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand." Meron tayo pong 5 puntos na ating pong pagtutuunan dito po sa ating pong teksto. Gagamitin po natin yung acronym na HANDS. H-A-N-D-S, no? HANDS. Yan, kamay. Unang puntos, letter H, He gives eternal life. No? Ang ating Panginoon, naghahandog po sa atin, nagbibigay po sa atin ng walang hanggang buhay. No? Letter A, Absolute Assurance, never perish. Talaga pong totoo o nakatiyakan ang binibigay po sa atin, hindi po kailanman tayo mamamatay, no? And letter N, no one can snatch us away, no? Ang ating Panginoon, kapag nandyan at tayo pa'y nagtitiwala sa Kanya, walang makakaagaw sa atin, sa Kanyang mga kamay, no? And letter D, Divine Protection. Diyos ang nagproprotekta at ang pinakahuling puntos ay yung letter S, secure relationship with the shepherd. Sigurado po ang ating pong ugnayan doon sa pastol. Kaya naman, kung tayo ay magtitiwala sa Kanya, we can be assured, no, na hindi po tayo maaalis sa Kanyang kamay, no. Tandaan po natin 'yung ating acronym na HANDS. Tingnan po natin 'yung pinakaunang puntos, letter H, He gives eternal life, no. Nagbibigay po siya ng walang hanggang buhay. Sabi po dun sa text, "And I give unto them eternal life." At binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Alam niyo po, ang buhay na walang hanggan ay kaloob po ito, hindi po ito gantimpala. Ibig sabihin, it is a gift, no? Hindi po ito na parang pinaghirapan po natin, no? Nagsisimula ito ngayon na pakikipag-ugnayan natin kay Kristo at nagpapatuloy ito magpakailanman. Alam niyo po, si Jesus ang nagpasimula ng kaligtasan. Hindi po ito pinaghirapan ng tao. Hindi po natin sinabi na, kayang-kaya ko munang linisin yung sarili ko, no, bago ako makatanggap ng eternal life. No, hindi po, siya mismo, no, ang nag-umpisa na bigyan tayo ng buhay na walang hanggan nung tayo po ay makasalanan pa, no? So hindi pwede na paglapit natin sa Panginoon, maglinis muna tayo, wala pong ganyan. So Romans 6:23, the gift of God is eternal life. Ang kaloob po ng ating Panginoong Diyos ay buhay na walang hanggan, no? Napaka-importante po na maintindihan natin na ang buhay na walang hanggan ay galing sa ating Panginoon. So 1 John 5:11, God hath given us unto us eternal life, no? Ang Diyos ang nagbigay sa atin ng buhay, no? Napaka-importante na ang etong mga bagay po na ito ay iniisip po natin dahil dito sa mundong ito ay talagang wala na tayong pag-asa, no? Puro kaguluhan na. Wala na pong peace ang ating makikita, no? Puro pangit na mga news ang ating pong naririnig. Sabi ni Ellen White sa Steps to Christ, no? Eternal life is the present possession of every soul who believes in Christ, no? Kayo po, ako ay merong buhay na walang hanggan ngayon, no, kasalukuyan, kapag tayo po ay sumasampalataya kay Kristo. Now, ang binabanggit po dito, buhay na walang hanggan, ay yung gift na mangyayari sa pagbabalik ng ating Panginoon, no? Huwag po natin isipin na
Ngayon, sa antas po natin ngayon ay merong buhay na walang hanggan. Ito, kailangan muna ay magapi o masira, matapos ang mga pagkakasala, ang pangit na buhay dito sa mundo at magkakaroon ng yugto ng buhay na walang hanggan. Ang mahirap naman po kasi kung ngayon ay meron na tayo agad buhay na walang hanggan, saan ka naman makakaano na hirap na hirap ka, may sakit ka, mabubuhay ka ng for eternity? Hindi po yun ang nais ng ating Panginoon. Okay? Huwag po nating subukan, paghirapan, yung malayang ibinibigay ng ating Panginoon. Huwag po natin isipin na kakayanin natin tanggapin ang buhay na walang hanggan sa sarili po natin. Magpasalamat tayo sa ating Panginoon at tayo po ay manampalataya sa Kanya. Okay? Ang pangalawang puntos, no? A, absolute assurance, no? They shall never perish, no? Sabi po doon sa text, and they shall never perish, hindi sila kailanman mamamatay, no? Ito po ang pinakamatibay na katiyakan dito po sa kasulatan. Hindi po sinabi ng ating Panginoon na hindi o hindi ka maaring mamamatay, kundi hindi kailanman, no, ikaw ay mamamatay. Yung katiyakan po na ito ay nakabatay po doon sa kanya pong salita. Hindi po sa sarili po nating damdamin, no. Ito po ay pangako ng ating Panginoon. Now, yung kamatayan na binabanggit po dito, for example, yung kamatayan na the wages of sin is death, no? Ito pong kamatayan natin na tinatawag po natin na kamatayan. Actually, ang tawag lang po dito yung pagtulog. So, hindi pa po ito yung binabanggit na kamatayan dito na hindi tayo mamamatay. Ang binabanggit po na kamatayan po dito ay yung eternal death na wala ng pagkabuhay. Katulad po kasi nito, kung tayo matutulog ngayon, ibig sabihin, hindi pa tayo patay. No? Pero, sa ating paningin, patay na tayo. Patay na yon. Kung may mamatay ang tao, katulad si Lazaro po, sinabi ni ating Panginoon, hindi pa patay si Lazaro, siya po ay natutulog. So, ibig sabihin, yung kamatayan natin ngayon ay pagtulog lang. Maari pa tayong mabuhay ulit. Yung kamatayan na binabanggit po dito na hindi na tayo mamamatay kung nakay Kristo po tayo ay yung parusa ng kamatayan, no? Parusang kamatayan dahil sa mga pagkakasala po natin. Yan yung binabanggit dito. Ang kapalit nun ay eternal life, no? Kapag tayo ay nakay Kristo, hindi tayo mamamatay ng eternal death, kundi magkakaroon tayo ng eternal life. Okay? Now, sabi po sa Hebrews 7:25, no? He is able to save them to the uttermost, no? Siya po ay makapagliligtas sa kanila sa hanggang wakas, no? Yan ang napakagandang pangako sa bawat isa sa atin. Sabi pa sa Romans 8:1, there no condemnation to them which are in Christ, no? Oh. Kaya nga napakagandang pangako po ito. Sabi sa Steps to Christ, no? The believer's hope is grounded in the promises of God. Alam nyo, mamuhay po tayo na meron pong kumpiyansa, no? Doon sa mga pangako ng ating Panginoon. Huwag po tayong matakot dahil yung pag-asa po natin, ang pananampalataya po natin ay nakasalig doon sa pangako ng ating Panginoon. Hindi po sa kung kanino man. Tiyak, no? Na ang sinabi ng ating Panginoon, ito po ay magbubunga. Ngayon pa lang, meron tayong kapayapaan, magkakaroon tayo ng kagalakan dahil tayo ay nakay Kristo. No, wag po natin baliwalain ang mga salita ng ating Panginoon. Okay? Ang pangatlo na puntos, no one can snatch us away. No, walang makapag-aagaw sa atin sa mga kamay ng ating Panginoon. Ang ganda po ng binanggit po dun sa text, neither shall any man pluck them out of my hand. Ni hindi sila maagaw ng sino man sa aking mga kamay. Yung binabanggit po dito na sino man ay kabilang ang mga kaaway, no? Hindi lang po yung kaaway kundi yung mga pangyayari na naranasan po natin, si Satanas at lahat po ng mga pagsalungat, no? Minsan po kasi yung mga naranasan po natin like paghihirap,
No? Nagiging dahilan ito para sabihin na natin, ako, hindi na ako magtitiwala sa Panginoon, hindi naman niya ako pinapakinggan, no? Ganyan ang mga nangyayari, no? O kaya naman ay nawala ang ating mahal sa buhay, na ating pong sinasandigan, na tayo po ay maging tapat sa Panginoon. Sa sarili na po kasi natin yon minsan ay hindi pa rin tayo nagdesisyon para sa ating Panginoon. Yung ating pong kaligtasan, hindi po ito nakasalalay sa iba, no? Kailangan ang kaligtasan po natin ay nakasalalay sa personal relationship natin sa ating Panginoon. Dahil kapag meron tayong relationship sa ating Panginoon, nag-decision tayo mismo, tayo, na tayo po ay magtiwala sa ating Panginoon, wala pong kahit sino ang makapag-aalis sa atin sa decision na yon. Kahit pa pahirapan po tayo, kahit pa tayo po ay patayin, kahit pa iwanan tayo, kung tayo ay mismong nag-decision na susundin ang ating Panginoong Jesus, walang makapag-alis dahil hindi papayagan ng ating Panginoon ang mangyari sa kanyang bayan, sa kanyang tapat na nagnanampalataya ang alisin o maalis tayo sa kamay ng ating Panginoon. Mas makapangyarihan ang ating Panginoon kaysa sa anumang banta, no, na mararanasan sa ating buhay. Ang sabi pa sa Romans 8:38-39, nothing shall separate us from the love of God. No? Walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Kahit sino pa yan. Kahit sino pang makapangyarihang tao. No? Ang sasabihin, aalisin kita, papatayin kita pagka ikaw ay hindi sumunod sa akin o ikaw ay hindi tumalima sa mga ginagawa dito sa mundo, hindi po tayo maaaring maialis kung tayo mismo ang nagdesisyon at tumawag sa ating Panginoon na tayo po ay proteksyonan. Ang sabi pa sa Isaiah 43:13, I will work. And who shall let it? Kapag ang ating Panginoong Diyos ang gumawa, sino ang makakapaghadlang? No? Walang pwedeng humadlang sa ating Panginoon. Ang makakapag-alis lang sa atin sa mga kamay ng ating Panginoon ay tayo mismo. No? Kapag tayo ay nagdesisyon na huwag nang magtiwala sa ating Panginoon, hindi naman tayo pipilitin ng ating Panginoon. Pero kapag tayo po ay nagdesisyon na tayo ay mag-ilalagay natin ang sarili po natin sa magitan pa ng pananampalataya, pananalig sa ating Panginoon sa kanyang mga kamay, hindi na tayo may alis dyan. Hindi po tayo matitinag. Sabi pa sa Christ Object Lesson, page 156, the power of God is pledged to keep the believing soul. No? Ang kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos ay nakalaan po, no? Na iningatan ang mga sumasampalataya ng mga kaluluwa sa Kanya. Kapag po dumating yung takot natin, alalahanin po natin kung kaninong kamay tayo humahawak o kung nasaan po tayo. Dahil ligtas tayo sa anumang mga bagay, no? Kung ano man nararamdaman po natin, tayo ay natatakot. Huwag po tayong matakot dahil ligtas tayo sa mga kamay ng ating Panginoon. Okay? And letter D, doon sa ating pong acronym na HANDS, no? Divine Protection, Not Human Strength. No? Ang kamay ng ating Panginoon, ang sagisag ng otoridad, no? Nagmamay-ari po sa atin, nag-aaruga sa atin. Ang ating pong katiyakan, hindi po ito sa mundong ito. Ito po ay makalangit. No? Hindi po sa tao nakasalalay, kundi sa Diyos nakasalalay. Ang kaligtasan po natin ay hindi po pananatili lang ng lakas ng loob natin. No? Kundi tayo po ay nananatili na may kaligtasan dahil sa biyaya ng ating Panginoon. Iniingatan po tayo ng ating Panginoon. Dahil kung tayo ay nagtalaga ng sarili natin, tayo ngayon ay pag-aari na ng ating Panginoon. Sayo po sa Isaiah 41:13, I, the Lord thy God, will hold thy right hand.
Alam niyo po, minsan, no, kapag tayo po ay humahawak, yung anak po natin, no, kapag ka, yung kamay, yung daliri, minsan sa daliri lang sila humahawak, no, pag nakalagay yung daliri po natin, nakakapit po sila. Pero minsan, sila po ay napapabitaw, no? At pag sila ay napabitaw, ay minsan nadadapa po sila o napapaupo, o yan po ang nangyayari. Pero kapag ang tatay ang nakahawak doon sa kamay ng anak, hindi ho pinapabayaan ng tatay na makabitaw o madapa yung kanyang anak. Ganon din po tayo. Ang binabanggit po dito sa text, God's hand, no, will hold a right hand. Ang Panginoon mismo ang humahawak sa ating pong kanang kamay, no? Kaya nga, hindi po niya bababayaan na tayo po ay mawaglit o makabitaw dahil sa mismo ang humahawak sa atin. Ang sabi pa sa Psalm 121:7, the Lord shall preserve thee from all evil. No, iingatan tayo ng ating Panginoon sa lahat ng kasamaan. Sa lahat po ng kasamaan, tayo po ay isasanggalang ng ating Panginoon. Hindi nyo tayo papabayaan, no? Maranasan po natin ang mga kasamaan na umiikot sa atin kung tayo lang ay magtitiwala sa Kanya. Ang sabi po sa Desire of Ages, those who commit their souls to Christ are kept by His power. No? Ang mga nagtatagubilin, no, ng kanila pong mga kaluluwa kay Kristo ay iingatan ng kanyang kapangyarihan. Yan po ay pangako sa atin, no? Kaya nga kung kayo po ay natatakot, kayo ay parang wala ng pag-asa, kayo ay parang wala nang mangyayari sa kinabukasan, no? Itigil po natin na mamuhay tayo na parang lahat ay nakasalalay lang sa atin. Tayo po ay magpahinga, huminto po tayo. No? At tayo po ay tumawag sa ating Panginoon dahil Kanyang ibibigay ang Kanyang proteksyon sa bawat isa sa atin. At ang pinakahuling puntos po, no, sa ating acronym na HANDS ay yung letter S, secure relationship with the shepherd. No? Mahalaga po na ating pong maintindihan po ito, no, na sigurado ang ating pong ugnayan sa pastol. Yung connection po, ang pangako ng ating Panginoon ay tuloy-tuloy, no, sa kanya pong mga tupa. No, nakikilala po tayo ng ating pong pastol. Yung tinig naman ng pastol ay nakikilala ng mga tupa. Kaya nga kung tayo po ay nagtalaga ng sarili natin sa ating Panginoon, no? At lagi tayong sumasa, Panginoon, nananalangin, nagbabasa ng banal na kasulatan, nakikilala po natin siya. Sumusunod po tayo sa Kanya, nagtitiwala tayo sa Kanya. Saan man tayo akayin ng ating Panginoon, nandun tayo, no? Dahil yung katiyakan na ito ng relationship at ng kapayapaan na binibigay at sinasabi ng ating Panginoon ay nakasalalay doon sa bunga ng ating pong pagsunod. No? Kaya kung tayo po ay nananatili kay Kristo, tayo lumalapit sa Kanya, siya po ay nag-aaruga din naman sa atin at hindi tayo pababayaan. Sabi po sa John 10:27, my sheep hear my voice. No? Ang aking mga tupa ay ano, nakikinig sa aking tinig. Kayo po ba, nakikinig pa ba kayo sa tinig ng ating Panginoon? O kayo po ay na-overwhelm sa mga sinasabi sa paligid, no? Minsan, wala nang magandang balita ang ating pong naririnig, no? Puro kaguluhan na lang, no? At nakikita rin natin sa reels, no? Bakit kaya ngayon ang dami ng disgrasya na ating pong nakikita? Eh kasi lahat ay nagpo-post ng mga disgrasya. So kapag kayo ay nag-reels, alam nyo sa Facebook, kapag meron kayong pinanood na isang bagay at inyong inulit, lahat ng mga ganyang tema ay yun na rin ang maririnig ninyo o makikita ninyo. For example, nag-reels kayo, tumingin kayo sa reels at merong nakita kayo doon na merong aksidente, no? May sasakyan, biglang bumangga,
at hindi niyo masyadong nakita, inulit ninyo, no, paulit-ulit, mga 3-5 beses. Kapag ganyan, yung algorithms po ng Facebook ay ang ilalagay sa inyo ng mga reels ay yung gusto ninyo. Kaya kung ito ay nakita niya na parang nagustuhan ninyo, yun na yung lalabas. Hanggang sa lahat na ng reels na makikita ninyo, puro disgrasya na aksidente, no? Kaya isipin ninyo na kung nakakalungkot naman ang mundo nito, hirap na, no? Kaya minsan tayo po ay nadi-discourage dahil yun yung nakikita po natin at naririnig po natin. Pero alam niyo po, no, lagi natin tandaan, kapag tayo ay manatili sa ating Panginoon, magkakaroon tayo ng kapayapaan. Ligtas po tayo. Sabi po sa Steps to Christ, safety lies in abiding in Christ. No, ang kaligtasan ay matatagpuan kapag tayo po ay nananatili sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, wag nating lubos na isipin, no, na hindi tayo iingatan, kundi tayo po ay sasamahan actually ng ating Panginoon. At mananatiling malapit ang pastol, no, kapag tayo po ay nananalangin, nagbabasa ng banal na kasulatan at sumusunod tayo. Alam niyo po, lumalawak ang katiyakan, no, habang lumalalim ang relationship natin sa ating Panginoon. Kaya nga, dito po sa John 10:28, binibigay po sa atin na hindi po tayo matitinag, no? Kapag tayo ay nasa ating Panginoon, merong katiyakan kapag meron tayong pananampalataya. Ibinibigay sa atin ang buhay na walang hanggan kapag tayo po ay nakatahimik, no? At tayo po ay nagtitiwala. At hindi po tayo maihiwalay sa ating Panginoon sapagkat nandyan ang kanyang makalangit na proteksyon. Okay? So tandaan po muli natin yung ating pong acronym, no? HANDS, yung ating apat na puntos. Oh, letter H, He gives eternal life. Ang ating Panginoong Jesus, siya po ang naghahandog ng buhay na walang hanggan. Letter A, Absolute Assurance, never perish, no? Talaga pong katiyakan, lubos na katiyakan at hindi po kailanman tayo mamamatay. Binabanggit po dito, tandaan po natin, yung kamatayan ng walang hanggang kamatayan. Hindi po yung pagtulog ngayon na nararanasan ng mga tao na kamatayan. Letter N, no one can snatch us away. Wala pong makakaagaw sa atin sa mga kamay ng ating Panginoon. And letter D, divine protection. Ang Diyos mismo ang nagproprotekta sa atin. At letter S, secure relationship with the shepherd. Sigurado pong ugnayan sa pastol. Kaya nga, kung tayo ay nagtitiwala sa ating Panginoon, ang ating Panginoon mismo ang siyang magpuprotekta sa atin. At tayo po ay makakaranas ng kapayapaan. Ano man ang mangyari sa buhay po natin, mayroong mga pasakit pa rin yan. Mayroong pa rin mga kaguluhan. Pero tayo po ay secured and we are at peace when we are in Christ. No? Kapag tayo po ay nasa ating Panginoon, may mga panahon, no, sa ating pong buhay na parang nag-iisa lang po tayo. Pero tandaan po natin, ang ganda nga nung inawit ng Footprints in the Sand, no? Sabi doon, nung sila po ay naglalakad, may mga panahon doon sa buhay ng lalaki na parang mag-isa na lang siya. Pero sabi ng ating Panginoon, yung mga panahon na yan, kinakarga kita, no? Hindi kita pinapabayaan. Ganon din po, no, sa mga anak po natin. No, minsan, kapag tatawid ang ating mga anak, hindi natin sila papabayaan na mag-isang tumawid. No? Inaakay natin sila. At kung nagmamadali, no, minsan, ang tatay minsan ay binubuhat na yung kanyang anak, no, para maging mabilis at maging kampante siya dahil naiingatan niya yung kanyang anak. Kaya nga, malakas ang kamay na ating Panginoon. Humawak po tayo sa Kanya. At may mga pagkakataon siya mismo ang humahawak sa atin. Ganyan tayo kamahal ng ating Panginoon. Magkaroon po tayo ng kumpiyansa, no, sa lakas ng ating Panginoon. Magtiwala, magpahinga tayo sa kanyang kapit. Lumakad po tayo, no, na may katiyakan. At tayo po ay magiging ligtas, no, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng ating Panginoon.
Tayo po ay manalangin. Ama namin banal Diyos na nasa mga langit, nandito po ang inyong mga anak. Kami po ay nagpapasalamat sa pangako po ninyo na hindi nyo kami iiwanan, bagkus kami ay patuloy na sasamahan. Lubos po ang aming pong pagtitiwala, sapagkat alam po namin kayo ay nagmamahal sa amin. Kaya naman, sa umaga po ito, tanggapin ang aming pong pagtatalaga. Kami po ay naghihumihiling na samahan kaming palagi sa aming pong buhay, lalong-lalo na po sa mga gawain po namin at kung kami ay humaharap sa mga problema. Maraming po salamat sa kapayapaan na aming pong nararanasan ngayon. Ito po ang aming hiling sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Maraming po salamat mga kaibigan sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Akin po kayo inaanyayahan bukas po muli, ganitong oras, alas 8 hanggang alas 8:30 para po sa pag-aaral natin sa salita ng ating Panginoon. Muli po, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.

Nahati sa dalawang makapangyariang paniniwala, puno ng tensyon ng kanilang tahanan. Magkasalungat na relihiyosong mundo ang namagitan sa kanila. Mayroon pa bang makapagbubuklod sa kanila? Ako po si Cami Utman, Vice President ng Adventist World Radio. At narito po kami sa Pilipinas.

0: Mula sa malinis at mapuputing buhangin ng dalampasigan hanggang sa matayog at maringal na bundok Talinis, ang isla ng Negros Oriental ay isang kahanga-hangang pagsasama ng likas na kagandahan. Dito nagsimula ang kwento ni Jose. Sa loob ng maraming taon, magkasalungat ang paninindigan sa pananampalataya ni Jose at ng kanyang asawa.
1: Marami kaming naging pagtatalo tungkol sa mga doktrina. At ako'y talagang lantaran sa aking mga paniniwala. Dahil dito, labis akong nalungkot. Hangad ko ang kapayapaan. Hangad ko ang pagkakaisa ng pananampalataya.
0: Sa paglipas ng panahon, lalong nabigatan ang kanilang relasyon. Nagkaroon ng malaking agwat ang kanilang mga puso, maging ang kanilang mga anak ay naapektuhan. Dahil dito, ipinagbawal ni Jose sa kanyang asawa ang pakikinig sa Adventist World Radio. Ngunit palihim pa rin itong nakikinig tuwing wala siya sa bahay. Kalaunan, napansin ni Jose na ang mga kilos ng kanyang asawa ay kaayon ng kanyang pananampalataya. May ilang paksang kanyang narinig na pumukaw sa kanyang curiosidad. Kit siya man ay nagsimulang makinig ng palihim. Unti-unti, ang mga mensahe ay nakarating sa kanyang puso. Nagsimula siyang magbukas ng Biblia. May gutom sa katotohanan ang hindi niya pa kailanman nararanasan noon.
1: Habang ako'y nakikinig, naalala ko ang lahat ng aming mga naging pagtatalo. Nakaramdam ako ng pagkakasala dahil malinaw kong nakikita ang katotohanan mismo sa Biblia.
0: Isang matamis na sandali ang dumating nang sabay na itune ni Jose at ng kanyang asawa ang radyo sa AWR. Naging pamilyar ang tinig ng tagapagsalita. Nang magsimulang bumisita ang AWR team sa kanilang tahanan para sa pagsasama-sama at Bible study, sila'y naging parang pamilya. Sa bawat pagbisita, unti-unting natunaw ang pag-aalinlangan at pagtutol. Ang curiosidad ay napalitan ng pananampalataya. May kagalakan na nagkaisa sina Jose at ang kanyang asawa sa paniniwala kay Jesus at sa kanyang nalalapit na pagbabalik. Nawala ang tensyon sa kanilang tahanan at binago ng mga mensahe ng katotohanan ang kanyang puso, pananaw at buong buhay. Isang dakilang araw ang dumating ng isang umaga ng Sabat, hinawakan ni Jose ang kamay ng kanyang asawa at sabay silang pumasok sa simbahan sa kauna-unahang pagkakataon. Si Jose ay binautismuhan sa Seventh-day Adventist Church. Ang kanilang tahanan ngayon ay puno ng pananampalatayang dati kanilang pinagtatalunan.
2: Sabihang nabautismuhan ako.
1: Lubos ang aking kasiyahan sa aking bautismo. Dahil ngayon, iisa na ang aming pananampalataya at layunin.
0: Ang Adventist World Radio ay naging bahagi na ng kanilang araw-araw na pamumuhay. Hindi lamang para kay Jose at sa kanyang asawa, kundi pati na rin sa kanilang mga anak at kapitbahay. Sa pamamagitan ng Adventist World Radio, ang salita ng Diyos ay patuloy na lumalaganap sa himpapawid, nagdadala ng pag-ibig, kagalingan, pagkakaisa at pagbabago ng buhay. Tulad ng pamilya ni Jose, marami pang iba ang nababago, isang mensahe sa bawat pagkakataon. Maraming salamat sa inyong suporta na tumutulong sa amin na maabot ang mga higit na nangangailangan, nagbibigay ng pag-asa, nagbabago ng mga puso at nagbubuklod ng mga pamilya at komunidad saanman. Mula sa broadcast patungong bautismo, ito ang AWR 360.
3: You are now listening to Adventist World Radio 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk.
1: Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
2: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
1: This is Jazel Diaz.
2: And this is Rocky Lokban.
1: Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.

sa loob nga po ng 50 taon ay ako'y napawalay. Naging maguluho ang buhay namin. Lagi kaming nag-aaway. Wala akong kapanatagan talaga ho. Pag wala kapanatagan noon talaga, walang kapanatagan. Wala. Ako'y sawan-sawa na sa gayong mga bagay. Ang gusto ko maging matahimik na pamilya. Sadyahan kami Adventist ang tatay ko, ang aking mga angkan ay mga Adventist, bagaman merong hindi pa. Pero yun ho, kakapatid ng mga tatay ko ay talaga mga Adventist po. Ang nangyari, palabasa naman nyo, hindi nga kama na ng palataya ko ang aking naging asawa. Yun sa loob nga po ng 50 taon, ay ako'y napawalay. Pero noong dumating na yung punto na talagang ako yung parang naging maguluho ang buhay namin, yung parang lagi kaming nag-aaway dahil naging siloso yung aking asawa. Wala akong kapanatagan talaga ho. Pag wala kapanatagan, nung talaga ho, walang kapanatagan, wala. Naisip ko yung aking pananampalataya ka, oh Lord, ito po kaya ang naging sanhi ng aking pagtalikod sa iyo. Sabi ko, parang nagtatanong ako. Di ang sabi ko, ako'y sawan-sawa na sa gayong mga bagay. Ang gusto ko maging matahimik na pamilya. Yung naging sabi ko sa aking sarili, ako'y parang naghahanap. Sa aking sarili na lang ako, Lord, tulungan niyo po ako. Sabi ko, tulungan niyo po ako. Ay di ngayon nga ho, may dumating sa amin na mga anho niyang mga UCCP. Parang ako ho, naingganyo na din dahil nga ho, ako'y naghahanap talaga ho ng masisimbahang Baptist. Nakapunta rin ho ako ng Baptist. Ako inaakay ng ate na sabi, Benny, ikaw'y magbalik na sa ating church. Sabi ganyan. Di sabi ko, nga ate, ang naging katwiran ko pa noon ho, dahil ako nga ayaw si Sipe. Sabi ko, di ang sabi ng Panginoon, wala siyang itinatangi. Sabi kong gayaan. Ay di, ang nangyari, noong birthday ko nga po, hindi ko po akalain na ako bigyan ng cellphone. Talaga ho, sinurprise ako. Ako siguro naging way yun ng Panginoon para ako yung makakontak din sa inyo, ko yung inyong mga programa. Nung marinig ko ho ang inyong mga programa, doon ho ako naliwanagan. Doon ho talaga ako naliwanagan. Talagang tumanim na sa aking puso yung pananampalatayan na sinasabi nga ho na ika nga sabi ng Panginoon, yung nais ng Panginoon nga po sa atin. Ako ay talagang tuwan-tuwa. Parang daman-dama ko yung mga awitin dahil yung tinig ng pag-asa, yung mga pandoon. Yun ho ang lalo hong nagpatibay sa aking pananampalataya ho. Talaga, pastor, tunay po na. Talagang wala na akong masabi sa, binigay sa akin ng Panginoon na pagpapala. Talaga hong sabi ko, Lord, thank you po sa inyong biyaya na ako hindi niyo pinabayaan, hindi niyo ako iniwan, at talagang pinabalik niyo ako sa inyo. Sabi ko sa Panginoon, talaga, Pastor, ako basta makita ko yung inyong programa, hindi ko maipaliwanag. Sabi ko, Lord, hindi ko alam kung paano ko sasambitin yung pagpapasalamat sa ating Panginoon. Doon ko naramdaman ng pagbabalik loob. Talagang hindi ka pababayaan po ng Panginoon. At talagang sa puso mo talagang napakasaya ho. Masaya ho ang magbalik sa Panginoon. Ay di ako po ay babautismahan po akong, dahil binautismahan ho ako noong 1965. Aba, imbo na pa po nung ako magkaasawa ay dadalawang beses ho kami nakasimba ng aking asawa. Ay di magpaparibaptize nga po ako. Pero sa ngayon po at talagang ako po ay nagtatalaga na sa aking Panginoon. Ako, itinatalaga ko na po ang aking buhay sa Panginoon. Talaga hong alam kong siya ang patuloy na gagabay sa akin. Napakasaya po nang ikaw ay magtalaga sa kanya.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ayon sa isang kawikaan o maxim, we cannot not communicate. Hindi raw maaring hindi tayo mag-communicate. Sa ayaw natin sa gusto, alaman natin o hindi, lagi tayong nagko-communicate. Sapagkat ang komunikasyon ay ang kabuuan ng ating pagkatao. Ano kaya ang ibig sabihin ng we cannot not communicate? Magandang umaga po. Ako po si Doc Rome Barrios ng Adventist World Radio. Samahan po ninyo ako dito sa simula, Usapang Senior.

Kumusta po kayo? Magandang umaga po o anumang oras sa inyo ngayon. Welcome po kayo sa ating program Simula Usapang Senior na inyong matutunghayan tuwing araw ng Huwebes at Linggo dito lamang sa AWR 89.1 FM tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Ako po ang inyong kaibigan, Doc Rome Barrios, na nag-aanyaya sa inyo na sumama kayo sa ating programa sapagkat ating programa po ay isang magandang kasama, isang magandang kaibigan at tayo po ay mag-uusap ngayon tungkol sa komunikasyon. Kasi alam niyo po, recently maraming paulit-ulit na ako'y nire-request kasi nababalitaan nila, nagko-conduct ako ng seminar on communication. Sabi niya, Doc, pwede bang mag-feature ka naman ng mga communication, about communication na hindi namin alam. Kaya yung aking naisip ngayon ay yung we cannot not communicate. Ibig sabihin, sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng oras, tandaan po ninyo yan, nagko-communicate po tayo. Malalaman nyo kung bakit. Okay, so ano man ang inyong ginagawa, saan man kayo naroon, ituloy lang po ninyo. Oh, by the way, paalala po, i-hydrate ang sarili. Uminom po tayo ng tubig, isang basong tubig. At okay, magtabi kayo ng isang basong tubig dyan para habang tayo nagkukwentuhan, maaari nating i-hydrate ang ating mga sarili sapagkat mahalaga po yan sa ating blood circulation, no? Para po maiwasan natin yung mga kung ano mga pwede nating maramdaman. So, dyan lang po kayo at ating tutunghayan ang isang isang lecture talaga to, pero hindi natin yun tatapusin ng ganung kahaba. Actually, pag-aaralan natin, kunin lang natin yung mga highlights. So, welcome everyone, no? Welcome everyone at nice kung patuloy na i-welcome ating mga kaibigan sa Ibayong Dagat from International Church of SDA sa Evanston, Illinois, USA. Ganun din sa Naperville Remnant Philam Church. Diyan yan sa Chicago, Illinois, USA. Welcome. And to my brother, Pastor Sam and Rina Barrios, welcome. And kumusta inyong family? So sana po ay nasa mabuting kalagayan ngayon. At of course, meron tayong mga kaibigan dito sa Pilipinas. Okay, ito yung ating mga from the Morning View Seventh-day Adventist Church. Ang ating supporter sa ating program at alam ko na lagi tayong pinapanalangin niya. So welcome po kayo sa ating program ngayong umaga. At dito rin sa Morning View yung ating mga Charobics team. Okay? Welcome and good luck to all your wonderful activities, no? And then of course nice ko rin batiin, of course, aking mga kaibigan sa National Museum of the Philippines. Hi, Miss Belle Pabunan. Welcome. At Carol Magdaleno. Of course, we have, sino pa to? Si Lisa, si Alvin, and Ina. Welcome. Welcome po sa ating program Simula. Mga senior citizen, ba kayo lahat? Ah, hindi pa lahat. Ano? Pero samahan lang po ninyo kami dito sa program. At tayo rin ay nice kumbatiin, of course, ang ating mga kaibigan from everywhere. Okay? Greetings to Luz Pusing, Lucy Kiabang, Ging Gloria Martiliano. Welcome, welcome po. Mary Grace Acosta Olpindo, saan man kayo naroon, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. I'm sure nasa mabuti kasi nakikinig na kayo ngayon no, sa Simula Usapang Senior. Erlinda Basilisco, Gracia Dei, si Ayan Asek, hello, and Helen Aguilar, welcome po, and Crescencia Ordonez Pascua. Nako, hindi natin malilimutan yung si Leovi Cabanez, ang ating isang textmate dito at pinapabati niya si Zenny Moser from Ohio, USA. Hi, how are you, Zenny? And another one, si Beth
Villapuerte, Sampaga, from Balayan, Batangas. Welcome po sa program ngayong umaga. At from Tangalan, Aklan, of course, hindi natin nalilimutan si Darlene Ojero. Welcome po. And my friend from Canada, Rose Arrogantes. Naku, gusto ko sana kayo lahat batiin, no? Pero kung magkaminsan eh, kinakapos na ako ng time para sa ating ano. Pero don't worry, lagi tayong mag-connect, no? Sa isa't isa. Si Juliet Alcaraz din, okay? Also my friend Beth and Sam Castle and all the members of the Apple of God's Eye Widow Widowers Association. Kumusta po kayo? Welcome kayo ngayong umaga. Ayun po, nabanggit ko kanina ay pag-usapan natin ang komunikasyon, okay? Ay kapag komunikasyon po ang pinag-usapan, ay talaga pong ano yan, walang katapusan tayo niyan. Dahil talaga ang communication ay talagang part and parcel na ating buhay, na ating pagkatao, no? At ngayon nga, matutuklasan natin bakit sinabing we cannot not communicate. Okay, alamin natin po yan. Kaya dyan lang po kayo. Uminom na po kayo at huwag kayong alis. Magbabalik po ang Simula Usapang Senior.

Patuloy po kayong sumusubaybay sa programang Simula Usapang Senior tuwing Linggo at Huwebes. Tandaan nyo yun, Linggo at Huwebes, 10 to 11 a.m. dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako po ang inyong kaibigan, Doc Rome Barrio, senior citizen na po. At ngayon nga, pinangako ko sa inyo ay i-reveal ko sa inyo. Alam nyo po ba, kumakamisan, alam na natin yung komunikasyon, yung common, di ba? Yung alam na natin na pakipag-talastasan, pakipag-usap, pakikipagkapwa-tao, pero may isang mahalaga sa komunikasyon na hindi natin alam na ang communication pala ay yung ating buong pagkatao, no? At ma-identify natin ang ating pagkatao, kung paano tayo nagko-communicate. Ayun po, kung paano, hindi lang po yung consciously. Meron doon panahon na hindi natin alam. Tahimik tayo, o kaya hindi tayo nagsasalita. Pero napakarami po nating kino-communicate. Halimbawa, kapag tayo'y tahimik, no? Halimbawa, silence. Hindi po ba ninyo alam? Silence is a non-verbal communication. Oh, non-verbal. Yan. At pagka ang isang tao silent, kahit wala siyang sinasabi, diyan lang siya sa isang, halimbawa nasa isang corner lang siya, tahimik, meron po yung mensahe. Maaring hindi natin nauunawaan, pero may mga mensahe po yun, no? At isa pa, okay, of course, pinag-aralan natin last episode natin yung natawag na solitude, loneliness, aloneness, no? Ayun po yung actually ay silence po yan. Pero depende na po yan kung paano natin i-interpret, no? At itong ating ano ngayon, topic ngayon, no? I would talk more about the non-verbal. Kasi may isang psychologist na ang pangalan ay Albert Mehrabian. Ay gumawa siya ng kanyang communication model. At alam niyo ba yung model niya? Ito yung 7-38-55 communication model. Ano yun? 7-38-55 communication model. Yung 7 na po yun, at yung mga numbers na yun, ayun po ay percentage. Sabi niya, yung 7%, ayun po yung mga salita na ating sinasambit, sinasabi, di ba? Na yung mga words na sinasabi natin, talking, ayan, kumbaga sa ano, yung spoken words, 7% lang po yan. Ang 38%, okay, tandaan nyo, 7% lang yung words. Ha? Pero yung 38% po, ayun po yung hindi sa sinasabi, kundi yung tono ng boses, yung lakas, yung bilis. Okay? At ang 55, ang pinakamalaki, ay yung body language. Ayun po yung, kaya dito natin nakuha yung kasabihan na action speaks louder than words. So nakita nyo, yung sinasabi po natin, maliit na part lang pala ng komunikasyon yan, maliit na part lang pala ng ibig nating sabihin. Ang mahalagang parte pala, yung 38, pinakikinggan ng mga tao kung paano natin sinasabi. Malakas ba? Malumanay ba? Magalang ba? Mabilis ba? Pasigaw ba? Pagalit? O, di ba? Ayun po, 38%. Tiyan nyo? Kahit na ano sinasabi nyo, kahit sabihin nyo na masaya ako ngayon, ang saya-saya ako, ay hindi po necessarily pag sinabi niya masaya, wag po ninyong paniwalaan nyo. Kasi yung 38%, tingnan nyo, yung tone ng voice, yung facial expression, pati yung body language. Masaya nga ako, masaya ngayon, pero kita mo yung mata niya, ang lungkot. Tapos yung body language niya, hindi siya nakatingin o kaya umiiwas, no? So, napakahalaga po yun. Ha? Kaya dito po,
Kaya natin pinag-uusapan to, we cannot not communicate. Kasi kahit tayo tahimik, at isa pa, ito tandaan nyo, kahit kayo wala, paano nangyari yun? Your absence. Paano ka nagko-communicate ng being absent? Ano ba? Diba? Tama naman yan, ano? Na halimbawa may kagrupo ka, lagi mong kasama, pag umabsent, wala bang ibig sabihin yun? Meron, di ba? Kaya dapat maunawaan natin yun. Dapat nauunawaan natin yung meaning nun. Bakit absent? Kaya nga sa eskwelahan eh, pag absent ang estudyante, talagang hindi pwedeng walang excuse letter, no? Para matanggap, para malaman kung bakit siya absent, no? Kasi pag absent at walang pasabi at walang explanation, baka may mga ibang problema. Napakahalaga yun. Kaya po, hindi lang po yung sinasabi. Kaya yung kahit wala ka, hahanapin ka. Kaya hindi totoo yung ano, yung ermitanyo na, di ba, gusto ko maging ano, tahimik. Ayoko sa mga tao. Gusto ko magsarili. Hindi po pwedeng ganun. Ayoko na. Hindi ka pwede mag-isolate. Ganun. Last time kasi, isolation. Kasi kahit papano, di ba, kung yung mga pet nga nawawala, hinahanap ng ano ng amo, ikaw pa na ikaw ay isang anak, naging bahagi ng pamilya, pag nawala ka, hindi ba hahanapin ka? Hindi po tayo pwedeng hindi mag-communicate. Pag lumayo tayo, may meaning po yan. Ayan po. Kaya dito po, pag-usapan natin ngayon yung tungkol sa mga non-verbal. Kasi po, malaki palang bagay ang ano, biruin mo, 7% lang. Ibig sabihin, 93% ay yung ating non-verbal. Yung mga hindi natin sinasabi o yung mga bagay na hindi naririnig sa atin. Ayun pala ang malaki ang meaning. No? Maraming sinasabi. Sabi rito, 38% tone of voice. And then 55% body language. Kaya, wag na po natin pagtuunan ng pansin muna yung pagsasalita. Sawan-sawa na tayo. Minsan na tayo eh. Nabibingi nga tayo, napapagod na tayo sa kapapakinig eh. Lalo na yung mga, biro ko lang yun. Lalo po yung mga pagka-eleksyon, di ba? Marami mga politiko, nangangako, puro magaganda, mga pinangangako. Maraming gusto ibigay at maraming gusto i-accomplish, no? Puro pang pangako. Ang tingnan po ninyo yung ginawa. Yung non-verbal. Ayun po ang mahalaga. Kaya, ganyan po ang ating direction ngayon ng pag-aaral natin, non-verbal. At nais kong sabihin sa inyo na hindi talaga tayo makakaiwas na hindi mag-communicate kahit tayo'y walang sinasabi, kahit tayo'y tatahimik, kahit tayo'y lalayo, o kahit tayo'y wala, o hindi tayo dadalo. Lahat po yun may meaning. Kaya po, we cannot not communicate. Alam po ninyo, okay? Kaya yung we cannot not communicate, action po yun, A-X-I-O-M. Iba po yun sa kasabihan. Ang action po ay parang naging rule of anong tawag natin dyan, ng ating pamumuhay, o rule ng ating pag-uugali. Ano? Yung mga kasabihan, kaya lang naging kasabihan yun, dahil lahat, ayun na sinasabi pa ulit-ulit, pero minsan, hindi naman masyado malalim, pero mga axiom po. When you say it's axiom, hindi na kailangan ng paliwanag o ng preba. Kasi sa ayaw natin sa gusto, ayun po yung katotohanan. Ayun na nangyayari. Kaya we cannot not communicate, katotohanan po yan. Dahil, di ba, mahalaga yung mga ginagawa natin. Ang ibig ko sabihin, halimbawa, ang isang tao, kahit na ano sabihin niya na mahal ka niya, no? Mahal ka niya at ipinangako at lahat gagawin para sa'yo, pangako niya yun. Pero, wala namang time sa'yo,
hindi ka naman dinadalaw, na hindi ka naman kinukumusta, o, di ba? Huwag niyo tingnan yung pangako, ang tingnan niyo yung kanyang action. Because action speaks louder than words. Okay, yan po. Tandaan niyo. May isang grupo, sige, pag-usapan natin dito, apat na bahagi ng, ano, ng non-verbal. Pag-usapan natin first two, okay? The first one ay tinatawag na kinesics. Okay, anyway, you don't need to memorize it, pero basta yun ang tawag sa kinesics. Kailan nyo na rin ang kinesics? Pag sinabi pong kinesics, ito po yung movement, o body, facial expression. Pag kinesics po, ayan po yung facial expression. Ito yung yung gestures o yung kilos, yung pag at saka yung posture, ayan, yung nakikita natin physically, no? Kasi po yung mukha natin, ayan po isang malaking mirror natin pagkatao. At diyan sa mukha mababasa natin ang lahat ng mga emosyon, di ba? Alam natin kapag masaya siya, alam natin kapag malungkot, alam natin pag galit, di ba? Alam din natin kapag naiinis o ano man, balisa, naandyan lahat sa mukha. Kaya, tandaan nyo, kahit anong sabihin niya, mas paniniwalaan po ninyo, di ba, ang nakikita nyo, kung ano nakikita nyo kaysa sinasabi. O yun. At diyan po, sa kinesics, napakaraming meaning ang pinakikita. Like for example, when it comes to facial expression, of course, ang eyes po, napakahalaga, mata. Kapag, ano po ang napag-aralan nyo? Kapag isang tao hindi marunong, pag nakikipag-usap daw, hindi marunong tumingin sa mata. O, marami kayo interpretation dyan, no? You know, kaya laging nakatungo o laging hindi makadirekta. Merong mga ano yan, di ba? Merong mga ano po yan. May mga... shall we say, scientific meaning, gayon din ang mga, ang tawag natin dyan ay, tawag ba dyan ay yung mga meaning na biological meaning. Di ba? Minsan kasi may mga, may karamdaman o nakakaroon ng effect din sa mga mata o sa mga pagsasalita. No? Mahalaga po yan na tingnan natin yan kung gusto natin talaga makita ang meaning, no? Maging observant po tayo dahil ang talagang magsasabi ng katotohanan ay yung inyong napapansin. Kanya yan, napakalaga po. And I think in any profession, lalo na sa medical profession, di ba, mga pasyente, inoobserbahan talaga yan ng mga doctors nila eh, na kung ano yung mga nakikita nila sa kanyang expressions, sa kanyang mga physical na mga ano no, no na kalagayan, inoobserbahan 'yan. Pati rin sa mga kahit sa mga employment, 'di ba? Tinitingnan din ako paano umupo, paano tumayo, paano magsalita, paano. Napakahalaga po 'yan kasi may mga meaning lahat 'yan. Ayan po yung kinesics. At saka yung movement, no? Like for example, 'di ba, na pag-aralan natin na pag may nagsasalita, kasi yun ang aming ano yan, kasi nasa ethics of communication niya. Pag may nagsasalita, lalo na yung may guest, no, na mahalagang tao, in the middle of his lecture or his speech, pag may isang tumayo at naglakad, may meaning po yun. Hindi naman natin sasabihin na baka emergency naman, no, na minsan, pero it's really impolite pagka ganun po. Kaya kung maaari, habang may nagsasalita pa, you wait, no, until matapos sa kakapwedeng tumayo. Pero kapag during, meron pong ano, hindi magandang ano, interpretation. Pero hindi natin sinasabi na maging observant tayo at hanapin natin yung mga negative. Hindi po. Kaya natin to pinag-aaralan para maunawaan natin, no? Kasi mangyayari rin po to sa atin. Hindi naman po lahat ng sinabi natin na ginawa ay mali. Hindi po. Meron po na mahalaga po yan para lalo natin maunawaan, unang-una ang ating sarili, paano natin tratuhin ang kapwa, at ganyan din, paano rin
natin matuturuan ang ating kapwa o kaya paano natin na makikipag-relasyon sa kanila. Maganda po yan, pag-aralan natin yan, yung tinatawag natin kinesics. Yan. Kaya, ayan po. Sa kinesics din, pwede rin yung, kasi meron din diyang element of, time, no? Yung laging late, darating late, may meaning po yan. Laging, yung habitually late, meron man na delayed na for once in a while, pero may mga habitually habitual. At napag-aralan namin yan sa lalo na sa education. Yung bata pala laging late or absent, sa halip natin i-judge o ikastigo, minsan kasi binagawa natin ng action na kaagad. Siguro, lagawa natin ng mapapa-explain natin. Alam mo, lalo palang mas mahalaga pala po na maunawaan natin bakit siya nalilate. Hindi po problema yung nalilate. Bakit nalilate? Maraming dahilan. At alam nyo, marami kami na-discover. At ang isa dyan ay yung lalo na yung mga may karamdaman. Meron na-discover kami na yung nagkaroon ng broken family. Nakakaproblema yung bata, of course. Tapos, yung pala single mother and parent, yung pag ganun, marami tayong dapat maunawaan sa halip na i-judge natin na late lagi o absent lagi, di ba? Dapat maunawaan natin yun. At ayun po yung element na yun. Pati yung time nga na sinasabi ko ay laging late, tapos lagi absent, at higit sa lahat yung may time ka talaga sa tao. Kasi ang sabi nila ay yung isa raw sa mga indication na mahal mo isang tao ay may time ka sa kanya. Pero kung bihira ka lang dalawin, bihira ka lang batiin, o bihira ka lang puntahan, tulungan, kausapin, may ano rin po yun, mayroong meaning. Ayan po, kasama yan dyan. So yun po yung lahat ng gestures, lahat ng expression, facial expression. Diba? Meron nagsasabi na, mamaya na lang pala yun, hindi raw siya galit pero nakasimangot. No? May mga ganon. So tingnan natin yun. Anyway, ang sumunod na grupo ng non-verbal natin, tandaan nyo po ito, ito yung tinatawag na proxemics. Pag sinabi pong proxemics, ito po yung from the root word na proximity, space, the use of space. Alam nyo po ba na ang animals ay territorial animals, conscious sila about territory. Kaya yung beware of dogs natin, di ba? Bakit kumakahol ang tao, ang aso sa mga strangers? Kasi territorial animal ang mga dogs natin. Na ang sinasabi nila, teritoryo ko to, bawal kang pumasok dito, kakahulang ka niyan. Ayan, ganon. Kaya napakahalaga yung may meaning yung mga spacing na yan. Malalaman mo pagka, yun di ba may mga intimate distance, yung malapit sila, meron din namang social distance, may public distance, yun. May mga ganon, no? May... Alam ko pagka intimate yung talagang close, no? Nandun yung family circle, yung mga loved ones, ang mag-asawa, ang mag-sweetheart, may mga spacing. Magkakatabi masyado yan. Pero alam po ninyo, anong space ng dalawang magkaaway? Di ba? Opposite. Malayo. Pag nandito isa, nandun sa kabila. Pag nandun yung isa, nandun yung isa. Parang laging magka-kontra, di ba? Laging magka-layo. Kaya yun po ay use of space. Ayan po yung proximity. At alam po rin nyo, yung proximity na yan, the use of space, mahalaga din yan sa opisina. Okay, sa authority, no? Ibig sabihin, doon natin makikita yung authority ng tao. Alam po ba ninyo, saan yung makikita? Ang tanong ko, yung mga bosses, yung mga president ng company o the CEO, sa halimbawa, one tall building, saan yun nakikita sila? Saan ba nakalagay ang kanilang mga opisina? Actually, doon sa topmost, di ba?
sa topmost floor sila. And that's proximity. That's the use of space. Ibig sabihin, the more you go higher, no, in rank in the company, tumataas ang iyong level ng iyong location ng opisina. At ganun din, no? And ordinarily, kahit sa loob ng isang office, okay, alam natin kung nasaan ba nakalagay ang mga frontliners, yung mga information officer, guardia, di ba lagi sila nasa ground floor, sila yung mga frontliners, no? At mahalaga rin sila dahil sila yung nag susuri, nagproprotekta, no, ng buong opisina. Kaya yun po yung proximics na mahalaga, yung use of space. Kaya pag pumunta ka raw pala sa forest, may mga area ng forest na mapalapit ka lang sa isa area, may maririnig kang umuungol, may mga hayop doon na nakatago. Winawarningan ka. Territorial animals ngayon. Winawarningan ka, huwag kang lalapit, tutuklawin kita. Kakagati. Ganun po yun. No? Kaya dapat ay maging ano rin tayo, conscious about our territory, our space. Yung sa opisina, ano, malalaking, sinong pinakamaganda mga opisina? Usually, mga bosses, di ba? Magandang space, maluwang. Pero yung mga ordinary employees, okay, o yung mga hindi naman executives, di ba, maramihan. Pero ganun din po, yun, use of space, pati yung arrangement, no? Napakahalaga po yan. So yan po, nakakaano tayo ng dalawang uri ng non-verbal. Kaya dun po, wala po yung mga salita, pinag-usapan natin, yung kinesics, walang sinasabi, although may naririnig tayo paminsan-minsan, pero napakalaki pong mensahe, nagko-communicate yun. Gayun din yung the use of space. Okay? So itutuloy po natin. Meron pa tayong dalawa. Magbabalik po ang simula, usapang senior. Welcome back po sa programang Simula Usapang Senior tuwing Huwebes at Linggo 10 to 11 a.m. dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako po ang inyong lingkod, Doc Rome Barrios. Kung saan man kayo naroon ngayon, ano man po ang inyong ginagawa, ipagpatuloy lang po ninyo. Mag-iingat lang po kayo at mag-hydrate pa rin at pinag-uusapan natin yung mga non-verbal communication because we cannot not communicate. So, ang ating pong pangatlong grupo ng non-verbal communication, ito po yung para-language. Para-language. Ibig sabihin, parang salita. Parang language. It's a para-language. Ayun po, ibig sabihin nun. Ito po ay, ito ang very interesting, mga kaibigan, mga kababayan, na sa para-language, may naririnig kayo. Ito nga yung sinasabi kanina na 38%. May naririnig kayo, pero hindi yun ang inyong binabasa. Ang binabasa po ninyo, yung tono ng boses. Ang binabasa nyo, pinakikinggan nyo yung lakas, pinakikinggan nyo yung paraan kung paano siya nagsalita, mabilis ba, o pagalit ba? Okay. May nagsasabi, hindi ako galit. O, di ba? Pero masabi, hindi ako galit. Pero yung tono, hindi ako nagagalit. O, pero ganun. Di ba? Anong paniniwalaan mo? Sinasabi niya, hindi siya nagagalit. O yung kanyang tono at saka yung expression niya. Di ba? Napakahalaga po yun. No? Kaya, wag ko kayo papadala kahit sasabihin na, masaya ako, nakita kita. Wag po ba? Baka hindi po totoo. Tingnan niyo, pakinggan niyo po ang ano. Tingnan niyo yung body language. Tingnan niyo po yung expression. Nakangiti ba? Okay? Nakangiti ba? Pinakamaganda kasi dyan ano eh, yung ngiti eh. Kapag ka talagang nakangiti ang tao, talagang very heartwarming. Di ba? Nakaka-gaang. Di ba? Pag magaan, nakangiti, nagsasalita sa iyo. Na minsan eh, hindi naman sinasadya, inalok mo, pero sasabihin, ayaw ko pero nakasimangot. Para pang nagagalit at inalok mo.
Ayun po, tandaan po natin yun. Napakahalaga po yun. Para language po yun. Tandaan po natin, kahit sabihin natin na hindi tayo nagagalit, kahit sabihin natin relax tayo, pero bilis-bilis naman natin magsalita. Halos hinihingal naman. O kaya nagmamadali. Hindi po yun, ano, o kumbaga sa ano, it doesn't match, no, with what you're saying. So, yun po ang ating matututunan dyan sa para language. Tingnan po ninyo yung tono. Kaya mag-iingat tayo. Biblical po yan, di ba? Yung sabi sa Proverbs ay ang banayad na sagot ay nakakapawi ng okay? Kumbaga sa ano yung pagbanayad ka, gumagaan ang bagay-bagay. Pero yung masakit magsalita at saka ano ay nakaka-init ng ulo. Ganun po. Kaya yan po, napakahalaga yung pagiging banayad, pagiging kalmado, pagiging nakangiti, nakasaya. At alam niyo po ba, ang sikreto, may sikreto ngayon, ito'y tip ko sa inyo, no? Kasi ako po'y nasa broadcast. Ang unang-unang tinuturo sa amin, pagkaharap ka sa camera, kaya tingnan niyo yung mga tao sa harap ng camera, masarap panoorin, lalo na yung mga artista, lagi silang nakangiti, no? Kahit nagkakamali na, kahit minsan hindi na alam ang mga sinasabi, nakangiti pa rin. Ganun din po tayo. Kahit po ano mangyari, all the time smile, lalo na kapag ka ikaw ay nasa public speaker ka. Alam mo, maraming bagay na hindi mo makokontrol. Pero minsan nakakamali ka, nakakalimot ka. Pero mahalaga yung nakangiti ka. Kasi kapag ka mali na nga ang sinabi mo, nagkamali ka na nga, tapos kukunot pa yung noo mo, mahalata lalo. Samantalang kung nakangiti ka, kahit nagkamali ka, yung mga tao very pleasant pa rin ang nakikita sa'yo. Pati sila, gagaang din ang pakiramdam nila sa'yo. Ayan po. Kaya, tipo yan. Lagi kayo mag-smile. Napakahalaga po yan. Napakalibre lang yan eh. Napakalibre na smile. Walang gastos. Tapos, ano pa? Ano to? Gaganda pa yung blood pressure, gagaang pa yung pakiramdam, magiging ano pa, magaang pati yung pakikitungo mo na pati mga tao sa paligid mo, gagaang din. Di ba? Hindi natin alam na yung ngiti natin, ayun yung nakakagamot pa sa mga tao may mga problema. Yan. Ngiti lang po tayo yan. Pero kinesics yan kasi smiling, facial yan. So, tapos na po tayo sa paralanguage. Ang pinaka-last natin po, ay ito yung kategorya ng ano, non-verbal, ay ito yung tinatawag na meta-communication. Meta. When you say meta, metaphysics, metaphysical, pag sinabi meta, it's something beyond. Yan. Hindi po yung meta-communication, hindi po yan kinesics lang, hindi yan proxemics, hindi rin yan para-language. Meta-communication, expanded po yan. At ano po yan? Ayan ang sinasabi natin, wala na tayong maitatago. Talagang we cannot not communicate. Ano po yun? Yung color po ng suot natin na dami, o yung color ng kurtina sa opisina, yung color ng carpet, yung color na yung gown, o yung color na yung bag, abay, magka-terno pa, at saka shoes, purple pareho, o kaya red, o may meaning po yan. Alam natin, favorite color ng tao, pero bukod doon, personality niya. Alam mo, babasahin natin yan. Anyway, one time, pag-usapan natin yan, ano, yung psychology of color na yan. May ang bawat kulay po ay merong psychological meaning, no? At nagre-represent natin pagkatao. Ayan. Kung ang favorite mo yellow, oh, 'di ba? Masayahin daw, pagka blue naman, kalmado o payapang tao, mga ganun. At marami pang ibang ano, interpretation, pero ibig sabihin, yung color po is a meta communication, ibig sabihin ano po 'yan? May meaning. Tapos ano pa? Yung smell, oh, ayan, wala pong sinasabi dyan, ha? Smell lang. Yung bango, yung naamoy sa'yo, may meaning po yan.
Napaka ano po, no? Napaka practical at literal. Tama po yun. Alam mo kapag ang tao ay malinis sa amoy, alam mo ang tao ko ano yung personality. Minsan sa perfume, may mga tao na very strong din ng perfume. Personality nila yon. Meron din very mild, very sweet ng perfume. O very feminine. No? Di ba? Napaka ganda. At ganoon din po yung tiyatawag na shape. Nandun din yung ano pa ba? Yung pati yung brand, no? O yung label ng damit, o, di ba? Anong label ang ginagamit mo? Ano ba? International label ba? O yung mamahalin ba? Ano doon makikita yung ano, yung quality, no? At saka yung lifestyle ng tao doon sa kanya mga gamit. Ayun po yung meta communication. So yung meaning, yung wala doon sa first three, the rest, nandito lahat sa meta. Yung pati yung ano pa ba yan, texture, yung taste, lahat. Lahat ng bagay sa isang tao. Okay. So, ito naman ngayon, no? So, nakita nyo, meron tayong proxemics, meron tayong kinesics, paralanguage, at meta communication. We really cannot not communicate. Ayan po. Wala pong pagkakataon kahit ayaw natin sa gusto, o kahit sinasadya natin o hindi, o aminin man natin o hindi, meron po tayo laging sinasabi. Meron po tayo laging mensahe. Ayan po yung kahalagahan ng communication, that we cannot not communicate. Ayan po. Kaya dito po, napag-aralan natin na, anong napag-aralan nyo? Na sa pamamagitan lang ng observation, ito naman ang aking warning. Eto naman po, kasi pag ganyan naman, no, tinuruan ko kayo na tingnan nyo yung gesture, tingnan nyo naman yung tone ng voice, tingnan nyo naman yung body language, baka naman po maging judgmental tayo. Hindi po. Ang nais nating maging ano rito, pananaw dito, ang tama po nating pananaw dito, dapat pag-aralan po natin. Kasi yung mga nakikita natin, halimbawa, ay lagi yan ano eh, tumatayo pag may nagsasabi. Ano po yun? Baka paminsan, yung consistency po. Kasi katulad ng pagkakaibigan, di ba? Yung kaibigan, hindi mo makikilala hanggat hindi mo nakakasama. Ayun po, hindi po once. Although, meron nagsasabi na first impression lasts. No, first impression usually lasts. Pero, hindi po. Maging ano po tayo, mabuting tao at saka maging ano, good na ano tayo, communicator, tamang behavior, tamang pag-uugali na hindi po tayo mag-judge. Nakita lang natin, ayun o, kasi ano, kulay pink ang suot, lalaki, naka-pink. Baka may iniisip na tayo na iba ang gender niya. Huwag po ganun, kasi kinakailangan po mapuprove natin ang mga bagay-bagay consistently. Ibig sabihin sa patuloy na pakikipag ano natin na kapwa-tao. Hindi lang po minsan ginawa eh wala nang pagkakataon na magbago. Hindi po 'yon. Dahil ang tinuturo po natin nga ay communication. Dahil po ito po ang isa sa pinakamagandang synonym ng communication, relationship. Ayan po, relationship. Bakit tayo nagko-communicate? Hindi para awayin ang kapwa, hindi para siraan, hindi para punahin, hindi para i-criticize. Dahil gusto natin magkaroon tayo ng magandang relasyon. Di po ba? Kaya, kung magkaminsan, pumupo na tayo, pero ang gusto natin kasi mapabuti ang tao. Di ba? Ayan po yung nais ko i-emphasize sa atin. Dahil dito nga, kung titingnan natin, we cannot not communicate, so magiging judgmental na tayo. Huwag po. Hindi po natin tinuturo yon. Ang tinuturo po natin, magiging matalino lamang tayo, okay, malalim, na nakaka-basa tayo ng mga mensahe na hindi lang sa sinasabi, kundi yung mga ginagawa at nauobserbahan natin. Pero ang ating pong
purpose ay dahil mahal natin ang kapwa natin. Tandaan natin yan, hindi ito gagamitin natin para i-judge ang kapwa o husgahan. Ayan po. So sana po may natutunan tayo sa ating pinag-usapan ngayon. Kumusta po kayo? Na-analyze na po ba ninyong sarili ninyo? Mabuti po ba tayong communicator sa ating pamilya, sa ating kapwa, sa ating mga kasamahan, kaopisina, o mga lahat sa ibang tao? Tingnan po natin, alagaan po natin ang ating relasyon, sapagkat communication is relationship. Pagpalain po tayo ng Panginoon, sana po may natutunan tayo sa ating pinag-usapan. Patuloy po kayong sumusubaybay sa programang Simula Usapang Senior. Ako po si Doc Rome Barrios at tayo ngayon na nasa Senior New Start, bagong simula. Ngayon po, pag-usapan natin ang failure. Masyado bang negative? Hindi po. Taas ang kamay kung sino ang hindi pa nabigo. Huwag na po niyo itaas. Dahil maliwanag na po, lahat po tayo nakakaranas ng kabiguan. Hindi po yan, wala po exempted sa kabiguan. Kaya, ang ating sabi ni Confucius, okay? Basahin, our greatest glory is not in never failing, but in rising every time we fail. Ayun. Ayun po yung ating kalwalhatian, yung glory daw natin, yung pinakamagandang bagay sa buhay natin na yung hindi yung tungkol sa na huwag tayo magkamali. Alam mo, maraming tao na ayaw maging ayaw mag-fail. Dapat aksepin po natin. Failure is a part of growing. No? Wala pong taong naging successful na hindi muna na-fail. At ang paborito ko dyan ay yung aking icon na U.S. President, greatest U.S. President, si Abe Lincoln. Kaya sabi rito ni Lloyd Jones, okay? The man who tried to do something and fail are infinitely better than those who try to do nothing and succeed. Oh, diba? Doon na ako sa taong madalas mabigo pero naging successful. Kaysa doon man sa taong wala namang ginawa, successful. Ibig sabihin, wala namang effort na ginawa, hindi nakaranas ng, ibig ko sabihin ay hindi nahinog, no? O hindi na-try na para maging matibay sa kanyang success. Kaya sabi rito, failure should be our teacher, not an undertaker. Kaya tandaan nyo, ang pagkabigo daw, hindi yan natin, ang tagasira sa atin, teacher natin yan. Failure is delay, not defeat. O, kapag tayo nabibigo daw, ano lang yan, konting delay lang yan. Pero hindi pa yan pagkatalo, nadidelay lang ang ating success. Sabi rito, it is a temporary detour. O, diba? Ay naiba na ng konti yung daan. But it's not a dead end street. Ay, napakaganda, no? So yun po, dapat teacher natin lagi yan. So sabi naman din na isa pang author, when I try, I fail. When I trust, God succeeds. Ayan. So ibig sabihin, sa mga failures natin, kasama natin lagi ang ating Panginoon. Pero ang gusto ng Panginoon natin ay lagi tayong nagtatry, lagi tayong nagsisikap. Okay? Kasi ganun daw talaga ang paglago, lalo na sa buhay na spiritual. No? Okay. At meron ditong magandang mga anecdotes na sinasabi at babasahin ko po ito sa English. Sabi rito, the Apostle Paul, kilala niyo si Paul, okay?
si Apostle Paul failed. Oh, di ba? Maraming pagkakataon si Pablo, si dating Saul ay nabigo. Si Peter, oh, si Pedro, yung alaga natin Panginoon, every one of the 12 apostles failed. Lahat sila may mga kabiguan. Lalo na nung bago mamatay ating Panginoon, iniwan nila talaga ang ating Panginoon. Pinagkanulo pa nga, no? Tapos, si David, okay, si Haring David, Israel's greatest king, ay tinawag ng Panginoon na a man after God's own heart. Nabigo rin po siya ng maraming ulit. Pero naging ano raw siya, ang tao na pinakamalapit sa puso ng Diyos, si David. Si Jacob, okay, the father of Israel, failed. Si Isaac, son of promise, failed. Gayun din si Moses, giant among the Israelites, giver of the law, deliverer of the people, failed. Marami po pagkakataon. Si Abraham, no? Si patriarkang Abraham, okay? Progenitor of Israel, ang man of all faith, man of faith, father of faithful, and then prototype of those who are righteous through faith, failed. Even our first parents, in their human perfection, nilikha sila, sila ay perfecto. Walang dungis, walang kapintasan. Gayunpaman, sila ay nabigurin dahil sa tukso, no, ng kasalanan. It is not, sabi rito, failing that is the problem. Kaya sabi ni Richard Halverson, it is not failing that is the problem. It is what one does after he has failed. Kaya ang problema po, hindi yun nabibigo. Ang problema, nakasalalay doon kung ano ang ginagawa mo o ginawa mo pagkatapos mong mabigo. At may pangako nga sa atin, when I try, pag sa sarili natin, I fail lagi. But when I trust, no, God succeeds. So, sana po ay may natutunan tayo. Pagpalain po tayo. Magbabalik po ang simula. Usapang senior.

Purihin po natin ating Panginoon sa ating segment, ang ating prayer time. Kumusta po ang inyong buhay pananalangin? Huwag na huwag po ninyong kalilimutang dumalangin araw-araw. Kasi sabi na isang author, a man is not safe for a day without prayer. Ayan lang po ang ating talagang

hinihiling ko na sa inyong personal din na inyong mga prayer, pakibanggit po yung mga tao na patuloy na lalo tigit yung mga karamdaman, idalangin po natin sila. Okay, tayo po'y manalangin. Mapagpalang Diyos na mapangyarihan sa lahat, purihin po ang inyong dakilang pangalan magpakailanman, sapagkat ang lahat ng kabutihan, lahat ng karunungan, ang lahat ng mga kapangyarihan ay mula sa inyo. Narito po kami, lahat ay nananampalataya, lumalapit sa inyong banal na harapan na may pagpapakumbaba, at inilalapit namin ang aming mga sarili na madalas magkasala, nagkakamali. Subalit, alam namin na kung kami lalapit sa inyo, hindi nyo kailanman kami tatanggihan at pagpapalain, at higit sa lahat, patatawarin sa aming mga kasalanan. Sa oras na ito, Ma, maraming salamat sa buhay at kalakasan na patuloy niyo binibigay sa amin. At ngayon, narito kami, sama-sama, nag-aaral, nakikinig, at patuloy na nakikita ang inyong magagandang mga paalala at mga salita sa programang ito. Nais namin, Amang, ilapit sa inyo anuman ang aming mga kalagayan ngayon, pagpalain kami. Kayo nakakaalam na makabubuti sa amin. At Panginoon, tulungan din ang mga mahal namin sa buhay na anuman ang nararanasan, lahat na may mga karamdaman, lahat na may mga suliranin na natagubili namin sa inyo. Sapagkat kami nananampalataya na ikaw lamang ang aming pag-aasa, at ikaw lamang ang aming kagalingan, at ikaw lamang ang aming kaligtasan. Sa oras na ito, Ama, patuloy namin na dalangin ang aming mga kaibigan, mga kapatid na may mga karamdaman. Pagpalain si Nelson Ganyola, Lucy de Guzman, ang magkapatid na Samantha at Jordan Ocasla, si Maricar Bartolome. Tulungan din si Edwin Makapagal sa kanyang karamdaman, Baby Sian Lamar, Waylene Lorenzo, si Gemma Molina, gayon din si Brother Benny Filomeno. Tulungan naman sila, sapagkat alam namin na ang mga karamdaman ay bunga lamang ng kasalanan, at ito ay kailanman ay hindi nagmumula sa inyo. Subalit, alam namin may pangako kayo na hindi nyo kami iiwanan magpakailanman. Kaya hinihiling namin na bigyan kami ng kalakasan, bigyan kami ng pananampalataya na magapi namin ang mga karamdamang ito. Tulungan kami, bigyan kami ng mabuting pakiramdam, at nawa hipuin ang bawat isa sa amin. Pagpalain po, Panginoon, na inyong mapagpalang kamay, sapagkat ikaw ang aming dakilang manggagamot. Ikaw ang nakakaalam ng bawat isa sa amin. Alam ninyo ang buo naming pagkatao, buo naming pangangatawan, sapagkat kayo ang may-ari nito. Kaya kayo lamang ang aming pag-asa na magpapagaling sa amin. Tulungan din ang gawain ni Magdalena Ferry at ni Bobot Delgado, ang kanilang mga crusade na ginaganap. Tulungan sila, basbasan at ipadala ang banal na espiritu na siyang manguna at patuloy na mangusap upang marami pang mga tao ang makakilala sa inyo, at higit sa lahat, marami pang tao ang lumapit tumanggap sa inyo. Tulungan din ang Bayoyong Basista SDA Church sa Pangasinan. Panginoon, nadalangin namin tangi-tangi ang iglesyang ito na ngayon ay nakatayo at patuloy na nagsisikap na mapalakas at magpasigla upang patuloy nilang magampanan ang kanilang gawain sa loob ng iglesia, at maging ilaw, at higit sa lahat maging halimbawa at maging daan ng katotohanan

patungo sa inyong kaligtasan. At tulungan din ang iba pa namin mga kaibigan na si Jerome Dotimar at gayon din ang iba pa naming mga kahilingan na hindi namin po mabanggit sa oras na ito. Subalit alam namin narito po at kayo nakakabatid kung sino-sino sila at ano-ano ang kanilang mga pangangailangan. Tulungan po na patuloy silang mapalapit sa inyo at patuloy ninyong bigyan sila ng kalakasan lalo tigit sa pananampalataya na magtiwala lamang sa inyo at sa inyo lamang at wala nang iba. Patawarin po kami sa aming pagkakasalang nagawa at patuloy namin hinihiling na pagpalain ang programang Simula Usapang Senior dito sa AWR 89.1 FM. Pagpalain ang bawat isa sa amin na nakikinig at ang bawat isa na nakikibahagi. Salamat at ang lahat na ito ay hinihiling namin hindi dahil kami mabuti kundi alang-alang sa pagmamahal ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoong Diyos. Kumusta na po kayo? Marami po ba kayong natutunan sa ating programa ngayon? Sana po ay naging kapakipakinabang ang programa ito. Tandaan natin, we cannot not communicate. So, ang ibig pong sabihin niyan, matuto na po tayong pag-iingatan natin ang lahat ng ating pagkilos, lahat ng ating pagsasalita, and of course, ang lahat ng ating pakikitungo o pakikipagtalastasan sa ating kapwa. Sapagkat lahat po yan ay mayroon tayong mga mensahe. Mayrami po tayong sinasabi because we cannot not communicate. Of course, nais ko pong pasalamatan ang mga bumubuo na aming programang Simula Usapang Senior. Unang-una kay Pastor Nerio Carranza, ang AWR Manila Station Manager. Gayun din, maraming salamat Andy Joaquin, Jonah Bayog, of course, thank you. And then Reza Nabur, Wilmer Estrito, Irene Asidaw, at higit sa lahat sa inyo po na lagi ko kayong kasama. Huwag po ninyo kalilimutan tuwing Webes at Linggo po ito, 10 to 11 a.m. dito lang sa AWR 89.1 FM. Ako po ang inyong kaibigan, Doc Rome Barrios, na laging nagsasabi, ang biyaya, ang pag-ibig ng Diyos ay bago tuwing umaga, araw-araw. Kaya lahat po tayo may pag-asa, lahat po tayo may bagong simula. Magandang umaga po. Maraming salamat. Hanggang sa muli. God bless.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula 6 hanggang 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan, and welcome sa Tinig ng Pag-asa. Tayo po ay magsama-sama sa 30 minutong talakayan ng pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. At kami nga po ay patuloy pa rin ang pamimigay ng mga libreng aklat aralin sa Biblia, at kung nagnanais po kayo na makatanggap ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila. O di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, sa atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos, ang atin pong paksa ay The Message to Pergamos. Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos na napat sa araw-araw, Kanyang pinaparanas ang Kanyang dakilang pag-ibig, ang Kanyang maraming pagpapala. Muli, narito yung kaibigan sa Himpapawid, Pastor Romy Mangiliman, na nagsasabing, napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral ng ating Biblia sa aklat ng Apokalipsis. Ang aklat na ito ay galing sa Diyos. Ito'y kapahayagan ng ating Panginoong Hesus na Kanyang ipinagkaloob sa anghel, at pagkatapos ang anghel ay pinagkaloob kay John. Samantalang si John ay nasa isla ng Patmos. Doon Kanyang pinagkaloob ang pabalita sa 7 mga iglesia. Nanupat ang pabalita sa 7 mga iglesyang ito, hindi lamang pabalita sa panahon ng mga apostol noong unang panahon, kundi ang pabalita ng aklat ng Apokalipsis ay para rin sa atin hanggang sa katapusan ng sanlibutan, sapagkat ang huling bahagi ng aklat na ito ay may kinalaman sa pangalawang pagparito ng ating Panginoon. Nagsimula sa unang kapitulo ng aklat nito ang pagparito ng ating Panginoon, at magwawakas sa Kanyang pabalita ang Kanyang muling pagparito. Kaya kaibigan, napakaganda na ating pag-aralan ang banal na kasulatan, especially ang aklat ng Apokalipsis. Ang mga 7 iglesia ay mga iglesia ng unang kapanahunan, nanupat ang mga ito ay mga syudad at sumasagisag sa kasaysayan ng iglesia noong unang panahon. Yung unang iglesia na Epeso, desirable ang kanyang kahulugan, nagsimula noong 31 hanggang 100 AD. At pagkatapos ito ang iglesia ng Smyrna, nagsimula noong 100 hanggang 313 AD, ito yung iglesyang pangalawa, Smyrna. Sa panahon na ito, maraming mga Kristiyano ang pinagpapatay. Ang panukwala ni Satanas na kapag ka ang mga Kristiyano ay pinagpapatay, madiscourage sila na kanlang iwanan ng pananampalataya sa ating Panginoon. Subalit, samantalang sila ay pinagpapatay, lalo ngayong dumarami ang mga Kristiyano para bagang binhi na sumibol sa lupa, at marami ang naging bunga, kaya hindi nagtagumpay sa Satanas sa ganong klaseng estilo na pinagpapatay ang maraming mga tagasunod ng ating Panginoon. Sumunod ngayon ng pangatlong iglesia, ang Pergamo. Nang kahulugan ito ay height or elevation. Na ito ay nagsimula noong 313 hanggang 538 AD. Ano ba yung pangyayari sa iglesyang ito? Ayon sa istorya ng ating iglesia, simula noong ang ating Panginoon ay iwanan ang kanyang mga lagad at nagbalik sa kanyang ama. Ayon sa aklat ng

0: Apokalipsis 2, ating simulan sa 12 hanggang 17, ito ang pabalita ng ating Panginoon. At sa anghel ng iglesia sa Pergamo ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng may matalas na tabak na may dalawang talim. Ayon sa ating pag-aaral nung una, yung tabak na dalawang talim na napakatalas, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Ayon sa Hebreo Kapitulo 4, Versikulo 12, nanupat ang salita ng Diyos ang sinumang tumanggap nito, yung mga hindi kanais-nais na ugali at buhay natin ay tinatapyas. Nakatulad ni Apostol Pablo, dati siyang mamamatay tao, subalit tinawagan ng Diyos at siya ay naging champion ng pananampalatayang Kristiyano noong kanyang kapanahunan. At gayon din si John, na alagad ng ating Panginoon, siya'y ambisyoso dati at pagkatapos siya ay merong mainit ang ulo, but by beholding Jesus, he became a man of change. At nung siya naging lalaki ng pagbabago, tinawag siyang John the Beloved. At ang sabi ng isang manunulat, para bagang kanyang pluma ay tinubog sa tinta ng pag-ibig, sapagkat 30 times kanyang binabanggit ang dakilang pag-ibig ng ating Panginoon. Kaya ito ang salita ng ating Panginoon. Versikulo 13, alam ko kung saan ka naninirahan, sa kinaroroonan ng trono ni Satanas. Sa makatuwid, ang lugar na ito ay kinaroroonan ng trono ni Satanas. Mamaya ating bigyan ng pansin niya, kaibigan. Ngunit, iniingatan mong mabuti ang aking pangalan at hindi mo ipinagkaila ang pananampalataya mo sa akin. Kaya't ng mga araw ni Antipas na aking tapat na saksi na pinatay sa gitna ninyo kung saan nakatira si Satanas. Si Antipas ay ayon sa pag-aaral, siya ay isang obispo sa Pergamo, pinatay siya, naging martir ang lalaking ito na matapat na lingkod ng ating Panginoon. Versikulo 14, subalit meron akong ilang bagay na laban sa iyo, sapagkat meron ka diyang ilan na sumusunod sa aral ni Balaam. Sino si Balaam? Sa Old Testament, siya ay isang propeta. Mamaya aking babanggitin ang gawain ng lalaking ito, na siyang nagturo kay Balak na maglagay ng katitisuran sa harapan ng mga anak ni Israel upang kumain sila ng mga bagay na inihandog sa mga Diyos-Diyosan at upang makiyapid. Gayon din naman, meron kang ilan na sumusunod sa aral ng mga Nicolaitana, kaya't magsisi ka, kung hindi, madali akong darating sa iyo at didigmayin ko sila ng tabak ng aking bibig at may pandinig ay pakinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia, ang magtagumpay ay bibigyan ko ng nakatagong mana. Ito yung pangako ng Diyos sa nagtagumpay. At siya'y bibigyan ko ng isang batong puti at sa ibabaw ng bato ay may nakasulat bagong pangalan na walang nakakalam kundi ang tumatanggap. Kaibigan, ano ang pabalita ng ating Panginoon sa iglesyang ito? Katulad ng aking binanggit, hindi nagtagumpay si Satanas laban sa Kristyanismo nung kanyang pinagpapatay sa magitan ng kanyang mga galamay ang mga Kristiyano na lalong dumadami pa nung panahon na yon. At ang ginawa rito ay nakipag-compromise ang mga nanunungkulan sa iglesia at gayon din ang unang Kristiyanong emperor ay si Constantino. Ang pangyayaring wika, the Pergamos period began with the accession of Constantine the Great, the first so-called Christian emperor. Siyang sinasabing unang Kristiyanong emperor. Nanupat sa period na ito ay nagkaroon ngayon ng paghahalo ng Kristiyanismo at saka ng paganismo. Nanupat ang iglesia at ang estado ay nagkasama. Ano pang sinasabi sa pangyayaring ito, kaibigan? Ang sabi sa atin, sa iglesyang ito ay narito ang altar ni Zeus. Siya ay Greek god. At gayon din ang famous shrine and temple of Asclepius. Kung inyong mapapansin, kaibigan, the servant god of medicine, yung ahas na simbolo ng insignia o logo ng mga doktor. Ito ay ang sinasabing servant god of medicine, si Asclepius. At pagkatapos sa lugar na ito ay meron ding center of worship for Dionysius. At pagkatapos sa lugar na ito ay meron ding prominent center for the worship of Bacchus and Venus. At gayon din sa lugar na ito ay merong great temple to Athena. At pagkatapos ay meron pang templo ng Roman emperors na katulad ni Augustus, Trajan at gayon din ni Severus. Nanupat ang mga ito, kanilang sinasabi sila ay mga Diyos. Kaya merong emperor worship noong panahon na yon. Nanupat sinasamba nila ang emperor sa kanilang paniniwala. Ang emperor ay extension ng Diyos. At ang sinasabi na narito yung luklukan ng kaaway ng Panginoon, walang iba kundi si Satan. Originally, ang kanyang luklukan, ang wika sa kasaysayan ay sa Babylon. Ayon sa Isaiah 14:4 at 12. Yung paniniwala, kaibigan, na ang kaluluwa ay hindi namamatay. Sapagkat ayon sa Biblia, sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo, ang wala lang kamatayan, walang iba kundi ang Diyos. Ang tao, simula nung siya ay nagkasala, pumasok na rin ang kamatayan sa buhay ng tao. At yung paniniwala na ang kaluluwa ay hindi namamatay, ito ay nagsimula kay Satanas. Kinuha ng mga Egyptian, kinuha rin ng mga iba't ibang mga nanungkulan ng mga bansa, katulad ng Medo-Persia at gayon din ng Babylonia. At dito nagsimula yung sinasabing sun worship, yung pagsamba kay Baal. Kaya sa Biblia, sa Old Testament, marami tayong mabasang Baal. Bakit ano ba itong pagsamba kay Baal? Bakit ba gustong-gusto nila na sumamba kay Baal? Ang prinsipyo, kaibigan, at ang pagsamba, paniniwala kay Baal, dito ay nagkakaroon ngayon ng sinasabing hindi karapat-dapat na sexual na pangyayari ng mga lalaki at mga babae, na anupat ito ay kalugod-lugod sa mata ng mga makasalanan, subalit hindi ito karapat-dapat sa harap ng ating Panginoon. Kaya nga, nagsimula ngayon ang pagsamba sa mga emperor katulad ni Julius at gayon din Augustus Caesar, at pagkatapos ay merong title na kanilang ginamit na Pontifex Maximus, na ito ay ginamit din na isang emperor. Subalit si Gratian noong AD 3080 ay kanyang nireject ito. Subalit noong si Pope Damasus ay kanyang tinanggap na muli ang titulong ito na ginagamit nga, nakalagay sa korona ng nangunguna sa simbahan, ay yung Vicarius Filii. Nang ibig sabihin, ako ang kapalit ng Diyos sa lupang ito. Kaya kapag ka sinasabi ng nangunguna na merong Santa Cena silang ginagawa o yung communion, na kapag ka sinabi na itong tinapay na ito ay nagiging literal na katawan ni Kristo at ang alak ay nagiging literal na dugo ni Kristo, ako ngayon ay aking nililikha sa dambana ang Kristo. Hindi lang yun ang nangyari, kaibigan, kundi pa naman yung si God of Fertility ang pinalit ngayon ang isang rebulto ni Maria, na hindi pinapasamba si Maria sa Biblia, bagamat siya'y ina ng ating Panginoon. At pagkatapos si Mitra, ang kapalit nito ay si Santo Niño. Kaya nga, ang paniniwala ngayon na yung mga rebulto na ang mga paniniwalang pagano ay maraming rebulto, pinalitan ng mga rebultong Kristiyano ngayon. Kaya nga, pumasok na ngayon ang paniniwala sa mga rebulto. At pagkatapos sa Council of Laodicea noong 336 AD, ginawa ngayon na ang araw ng Linggo ang siyang araw ng pagsamba. Kaya unti-unti ngayong pumapasok yung aral hindi ayon sa Biblia, kaibigan. Kaya mapansin natin ngayon ang unang araw ng Sanglinggo ay Sunday, sapagkat noong ang isang papa ay binigyan ng pangalan ang mga araw, inunay yung Sun, Sunday, sapagkat ang mga pagano ay sumisimba sa araw. Kaya kaibigan, ito yung mga pangyayari. Nagkaroon ngayon ng amalgamation na anupat pinaghalo ang Kristyanismo at gayunin ng paganismo. Yung aking binanggit kanina na yung paniniwalang ang kaluluwa ay hindi namamatay nang galing kay Satanas. Gusto kong balikan, kaibigan. At pagkatapos kinuha ng mga Egyptian, kaya ang mga king o ang mga paraon ay hindi nila sinisira ang katawan, sapagkat sa kanilang paniniwala, kapag ka naimbalsamo at hindi nasira ang katawan ay hindi namamatay ang isang hari. Kaya ang gagawin nila kapag ka ang hari ay ililibing, pati yung kanyang mga nanunungkulan sa kanya o yung mga alipin niya ay kasamang ililibing at inililibing sa mga ginagawa nila, katulad na mga nakikita ngayon sa Egypt o sa Cairo, yung mga pyramid, kaibigan. At pagkatapos kinuha ito ng mga Babylonian na ang kaluluwa ay hindi namamatay. Minsan ating bibigyan ng pansin yan sa ating pag-aaral. Pero ang sabi ng ating Panginoon, oras na ikaw ay kumain ng bunga ng punong kahoy na yan, ng pagkaalam ng mabuti at ng masama, ikaw ay mamamatay. At pagkatapos, ang paniniwala pa kapag ka ang tao'y namatay, kapag ka banal, diretso sa langit, at kapag ka makasalanan, pupunta ngayon sa impyerno, at pagka konting makasalanan at konting banal, pupunta sa pulgatorio. Pero kaibigan, walang ganon sa ating Biblia. Ang ating napag-aralan, kapag ka ang tao ay banal at makasalanan, lahat ay nasa libingan. At kapag ka dumating ang ating Panginoon, bubuhayin sila sa isang buhay na walang hanggan, yung mga taong gumawa ng mabuti at yung mga taong gumawa ng masama ay sa pagkabuhay na maguli sa paghatol. Kaibigan, nagkaroon ngayon ng amalgamation na anupat ang Kristyanismo at ang paganismo ay pinaghalo sa paniniwala ngayon na ito'y inakap ng iglesia nung panahon ngayon noon. Pero merong pa ring mga taong hindi sumamba sa mga Diyos-Diyosan, sa mga larawan. Kaya nakaranas sila ngayon ng persecution. Bagamat ang Kristyanismo ay naging popular, pero may halong paganismo. Gusto kong balikan ang sinasabi ng ating Biblia na may kinalaman kay Balaam. Sa panahon ni Moises, tinawag ni Balak na hari ng Moab si Balaam para sumpain ang bayan ng Diyos. Pero ano nangyari? Nag-interbi ng ating Diyos, kaibigan. Kaya itong propetang ito, masamang propeta ito. Hanggang sa noong siya'y pupunta na ayaw papuntahin ng ating Diyos siya, at noong siya'y pupunta, ang ginawa ng ating Panginoon, ang anghel ay nandoon sa daan, nakita ng kanyang asno. At noong pinalo ng pinalo ni Balaam ang asno, nagsalita ngayon. Kaya nagsalita ang asno noong panahon na yon, sapagkat sinabi ng anghel ng ating Panginoon ang dapat na mangyari. Kaya ngayon ay sa halip na sumpain ang bansang Israel, ang pagkapala ang binanggit. Pero meron pa rin masamang ugali ang lalaking ito. Nang sabi sa ating Biblia na dinala ang bayan ng Diyos sa pagsamba ng hindi karapat-dapat. Gusto kong inyong pansin, kaibigan, yung aking nabanggit na yon, ang wika. Subalit meron akong ilang bagay na laban sa iyo, sapagkat meron ka diyan ilan na sumusunod sa aral ni Balaam, na siyang nagturo kay Balak na maglagay ng katitisuran sa harapan ng mga anak ni Israel upang kumain sila ng mga bagay na inihandog sa mga Diyos-Diyosan at upang makiyapid. Alam mo kaibigan, itong sinasabing pakikiyapid, kapag ka tinanggap mo si Kristo na iyong tagapagligtas, at pagkatapos ngayon, ikaw ay naniniwala sa ibang aral na katulad ng aral ng pagano, ito ay isang pakikiyapid. Sapagkat si Kristo ang dapat mong maging Diyos, dapat mong paglingkuran, pero naglilingkod ka ng ibang Diyos. Kaya ang sabi ng ating Biblia, makapaglilingkod ka ba ng dalawang Diyos? Hindi ka pwedeng maglingkod ng dalawang Diyos. Hindi ka pwede sa tunay na Diyos at gayon din sa hindi tunay na Diyos. Gusto ng ating Panginoon, siya lang ang paglilingkuran mo. Kaya ang sabi ng Panginoon, huwag kang magkakaroon ng Diyos, ibang Diyos sa harapan ko. Yung sinasabing ibang Diyos, ang Diyos lamang sa langit ang iyong magiging Diyos. At pagkatapos ang sabi ng pangalawang utos, huwag kang gagawa ng larawan na inanyuan upang sambahin. Ang sabi naman ng iba ay hindi naman naming sinasamba eh. E ano bang gagawin natin na kapag kayong nililinis sila, pinapahiran sila ng pabango? Ano pang ating gagawin kapag kayong dinadamitan sila? Ano pang ating gagawin na kung sakasakali ito ay hindi paglilingkod at hindi pagsamba? Kaibigan, hindi natin tunutudiksa yung mga merong paniniwala sa mga rebulto, pero atin lamang binabanggit ang salita ng ating Panginoon na sukat natin dapat gawin. At pagkatapos ang sabi, gayon din naman, meron kang ilan na sumusunod sa aral ng mga Nikolaitana. Ang nangyari, nakipag-compromise sila. Para sila ay hindi usigin, nagkaroon ngayon ng kompromiso ng wika. Sila ay tatanggap din ng paniniwalang pagano at dumating ngayon ang panahon, natakpan ang tunay na paniniwala katulad yung Sabat, natakpan, naging ibang araw ang pagsamba. Pero nung una, ito ay banal na pagpupulong sa bayan ng Diyos. Kaya sabi pa sa atin, what were the deeds and doctrines of the Nicolaitans? The Nicolaitans could be like to the liberals of the early church, yung mga liberal. They abused the apostles' teaching, katulad ni Apostle Pablo, na yung sinasabing yung grace ng ating Panginoon. Para ikay maligtas, ay dapat mong tanggapin ang kanyang biyaya sa pananampalataya. Pero ang nangyari ngayon, ang turo para ikay maligtas, ay dapat kang gumawa. Dapat kang magbayad ng ganito para ikay maligtas. Kaibigan, ang kaligtasan ay isa pre-gift ng ating Panginoon. Ang grace ay kaloob ng ating Diyos. Itayo ay sumusunod sa utos ng ating Panginoon, hindi upang maligtas, kundi tayo ligtas na. Tayo sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon, sapagkat nais nating ipakita sa Kanya ang ating pagmamahal sa Kanya. Kaya ang sabi ng ating Panginoon, if you love me, keep my commandments. Ang sabi pa ng ating mababasa, today, the church, under the pretext of Christian love, tolerates false doctrine, worldliness, and transgression of God's commandments. Nanupat ang maling doktrina ay pumasok sa iglesia. At dahilan sa pumasok sa iglesia ngayon, ang doktrina ng Kristyanismo ay may kahalo ng paganismo. Kaibigan, ating napag-aralan ang kalooban ng ating Panginoon. Meron pang binabanggit si Apostol Pablo sa kanyang sulat, huling mga talata na ating babanggitin kaibigan. Narito ang sinasabi sa Taga-Tesalonica, unang sulat niya, versikulo 1 ng kapitulo 2 hanggang 4 ang wika. Ngayon, inihiling namin sa inyo, mga kapatid, tungkol sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo at sa ating pagkakatipon sa Kanya, na huwag kayong madaling matinag sa inyong pag-iisip at huwag din naman mabagabag sa pamamagitan ng Espiritu o sa pamamagitan ng salita o sa pamamagitan ng sulat na waring mula sa amin, na parabang dumating na ang araw ng Panginoon. Huwag kayong padaya kanino man sa anumang paraan, sapagkat ito'y hindi darating malibang maunang maganap ang pagtalikod. Kaya sinasabi ni Apostol Pablo, kanyang hinulaan yung sinasabing pagtalikod. Kaya ang Kristyanismo ay tumalikod sa tunay na aral, kundi nagkaroon din ng aral na paganismo. At mahayag ang taong makasalanan, ang anak ng kapamahakan, siya ay sumasalungat at magmamataas laban sa lahat ng tinatawag na Diyos o sinasamba, ano pat siya'y naupo sa templo ng Diyos na ipinahayag ang kanyang sarili na Diyos. Kaya ang sabi ng isang papa, kami ang nakalagay sa lugar ng Diyos. Si Papa Leon XIII ang nagsabi ng ganon. Kaya nagkaroon na ngayon na dapat ang pangungumpisal ay sa ating tunay na Diyos. Subalit ngayon ang pangungumpisal sa isang nangunguna simbahan. At pagkatapos, ang gawain ng ating Diyos ay kinuha ngayon ng tao. Dapat lamang sana ang ating Diyos ang magpatawad sa ating mga kasalanan. Bagamat tayo ay humihingi ng tawad sa tao, pero yung ating kasalanan sa Diyos ay dapat sa Diyos natin hingi ng tawad, kaibigan. Kaya nga, nagkaroon ng pagkasanib ng Kristyanismo at ng paganismo, kaibigan. Sa ating maselan na pinag-aralan, kaibigan, kailangan tayong magkaroon ng kapasyahan. Ano ang ating dapat na paniwalaan? Ang aking samot dalangin sa ating Panginoon, na bagamat ang ating pinag-aralan ay medyo maselan, kaibigan, ako'y naniniwala ang ating mga puso't isipan ay nakabukas upang tanggapin natin ang isang tunay na aral na galing sa Biblia, pagpalaing kanawa ng ating Panginoon.
1: Maraming salamat po, Pastor Ner. Mga kaibigan, ang mensahe po sa Pergamos ay paalala sa atin sa panahon ngayon na hindi sapat na manatili lang. Kailangan po nating manatiling tapat sa katotohanan. Hindi po lahat ng tinatanggap ng mundo ay tama. At ang kompromiso po ay dahan-dahang naglalayo sa Diyos. Sa gitna po ng pressure ng mundo, piliin po natin ang katotohanan, hawakan po natin ang salita ng Diyos, at manatiling tapat hanggang wakas. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais sa magkaroon ng mas malalim na pagkakaintindi sa ating banal na Biblia, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila, o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Maraming salamat po mga kaibigan sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. Ito pong programang ito ay hitid sa inyo ng Adventist World Radio Manila, at sa atin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay baunin po ninyong salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Luda Los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating, at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubi.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: natutok ako talaga noon during the lockdown sa pakikinig. Pero ako po ay nasa ibang iglesia. Pinaghahambing ko yung aral, lalong-lalo na tungkol dun sa Sabat. Laging pasalamat ko sa lockdown. Bakit ganyo? Doon ko lang po natagpuan.
1: Mula sa broadcast Patungong Bautismo, ito ang AWR 360.
0: During the lockdown po, Pastor, habang ako po ay sa duyan ko, nag-iniisip pong ganyan na sana sa radyo ay mayroon din programa ng Christian. Hanggang sa yung radio ko naman na yan, kasi nag-automatic siya pag kinunin mo, bahala na siyang maghanap ng channel. Eksakto na nung sinubukan kong ganyan, huminto yung radyo ko na ang pinapatugtog na kanta ay yung Jesus is coming again, Jesus oh my man. Mayroon palang ganitong programa. Ang ganda naman ito. Tapos, kinamwagahan, inulit ko. Doon na nakatutok na ako palagi sa station na yon hanggang ngayon. Nababanggit niyo po sa inyong programa na yun kung gustong magbasa o makatanggap ng libreng babasahin. Doon po yun yung nagsimula na ano yung damdamin ko. Parang may nakikusap na humingi ka. Kasi makakatulog yan. Lalong-lalo na sa pananampalataya. Yung tinig ng pag-asa po na napapakinggan ko, hindi lang sa gabi ng 7 o'clock sa gabi. Pati sa bago magtanghali, bago magkainan, mga 11 siguro. Ganyan. Tapos 12:30 rin, mayroon din. Ganyan. Nakatutok ako talaga noon during the lockdown sa pakikinig. Saka habang nakikinig po ako ng tinig ng pag-asa, kung mayroon kayong binabanggit na yung mga chapter at saka verses, sinusulat ko yan. Pagkatapos ng programa ninyo, binabasa ko chapter saka verses, tapos yung napakinggan ko, totoo. Kasi sa iba na eksplanasyon dun sa mga kwan, parang iba. Doon ko nakakita talaga na ay napakaganda napakinggan itong programa na ito. Talagang magkakaroon ka ng knowledge na bakit yung araw ng Linggo ay mas maraming tao na nagsasamba sa araw na yan. Pero doon sa Bible, pag binasa mo naman, yung ikapitong araw na talagang pinagpala at ginawang banal ng ating Panginoon sa araw na yon. Eh bakit hindi na iba doon sa araw na pagsamba ng iba? Yun ang isang nag-ano pa sa akin, sa damdamin ko na talagang tunay o totoo itong na yung araw na Sunday ay gawa lang pala ng ibang malaking relisyon. Sa tagal lang aking pakikinig ng inyong programa, yung pagkaalam ko doon sa Bible, lalong-lalo na yung correct interpretation, pakuhulugan, doon ko talaga na nalaman yung talagang katotohanan na naiiba naman doon sa aking kinaaniban na yung iglesia dati. Lalong-lalo na tungkol doon sa Sabat, di ba? Pinaghahambing ko yung aral dito sa dati kong iglesia, sa aral ng Seventh-day Adventist, mas nakita ko yung katotohanan dito sa Seventh-day Adventist. Marami pong na bago sa akin. Dati, Pastor, mainitin ang ulo ko. Pag nakakakinig lang ako ng talagang kontra sa akin, talagang naghahabla na ako. Pero yun, mula nung nakikinig ako dito, meron na yung pagkukontrol. Kaya napakalaking pasalamat ko nga sa Panginoon dahil itong programa na ito sa aking buhay. Kahit sa kalusugan talagang sinasabi nila yung kung ano yung makakasama at pati yung sa relasyon natin sa Panginoon. Yung narinig ko sa programa, sa kayong mga mensahe, binabahagi ko rin po Hindi natin alam, baka mamaya o bukas, hindi natin alam yung panahon, di ba? Ang pagdating ng ating Panginoon sa Kristo para sa lahat, huwag natin hintayin na mahuli ang lahat. Tanggapin ang ating Panginoon sa Kristo sa kanilang buhay at ipamuhay kung ano yung kalooban ng ating Panginoon Diyos sa kanila.
1: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suportang pinansyal habang isinasahib papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Ito ang AWR 360.

0: At salamat sa Panginoong Diyos sapagkat tayo'y binigyan pa niya ng pagkakataon upang tayo'y muling makapagsama-sama at makapag-aral patungkol sa kanyang banal na salita. At salamat din sapagkat muli ay ating makakasama ngayon si Mrs. Perdon sa ating isa muling makabuluhang pag-aaral. Kaya nga halina at tayo'y magsama-sama at inyong ilakas ang inyong radyo para mapakinggan din naman ng inyong mga kapitbahay kung hindi po sila magagalit. Ano? Subalit bago po tayo magpatuloy sa ating pong pag-aaral, tayo muna po ay lumapit sa Panginoon upang ating muling italaga ang ating gagawing pag-aaral. Ama po naming banal na nasa kaitaasang kapunang kalangitan, minsan pa po kami lumalapit sa iyo na nagpupuri, nagpapasalamat at dinadakila ka sapagkat ikaw na aming Diyos ay Diyos na napakabuti, puspos ng pagmamahal at ng biyaya. Salamat po at patuloy mo kaming pinagkakaluban ng buhay at ng kalakasan. Amang banal, aming pong pakiusap ng iyo po nawang banal na Espiritu ang siyang muling manguna at makisama sa aming pag-aaral. Gabayan po nawa kami at pagkaluban ng karunungan na nagmumula dyan sa iyo sa kaitasan ng kalangitan. Ito po ang aming samuthiling sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. So tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral. Mami, ano ang ating topic ngayon?
1: Ito po ay continuation lang ng ating diniscuss ng mga trauma sa ating mga isipan. Ang ating po mga pinag-uusapan nung nakaraan ay ang tungkol sa mga traumatic experiences ng ating mga mahal sa buhay o maaaring tayo mismo ay nakaranas nito. Kung ating pong kilala o kung tayo ay familiar sa isang biblical character na si Joseph, siya po nung maliit pa ay dumanas talaga ng isang napakabigat na trauma. Dahil po siya ay lumaking batang mabait, matalino, magandang bata. At mahal na mahal niya ang kanyang mga kapatid, mahal na mahal niya ang kanyang tatay. Although hindi na niya nagisnan pa ang kanyang nanay sapagkat nung siya ay lumalaki na, ang nanay niya ay namatay. At sa magandang kapaligiran ni Joseph, hindi niya inaasahan na yung palang kanyang mga kapatid ay naiinggit sa kanya. At yun pa ang dahilan kung bakit ang kanyang mga kapatid sa sobrang inggit sa kanya, siya ay pinagplanuhan na patayin. At hindi lang po yun, nung hindi sila magtagumpay na siya ay mapatay, siya po ay ipinagbili na lang. At sa murang katawan at isipan ni Joseph, siya po ay napunta sa ibang lugar na kung saan ang lugar na ito ay walang wala sa kanyang isip at siya ay estranghero. Estranghero siya sa lugar na yon. Dapagkat hindi siya doon ipinanganak, hindi siya doon lumaki. Kaya isipin po natin kung anong trauma ang idudulot nito sa isang murang isipan ni Joseph. Subalit, ito pong pangyayaring ito ay hindi inaring seryoso ni Joseph. Sapagkat alam niya po ang kanyang sikreto, ang sikreto po niya ay sapagkat kilala niya ang Diyos. Sa ating pong karanasan sa araw-araw, kung tayo man po ay nakakaranas ng ganitong experience na negatibo sa ating buhay, sapagkat ang trauma po, ito po ay isang pangyayaring hindi mo inaasahan at ito po ay negatibo ang idinudulot sa ating katawan, sa ating isipan. At napakarami, kagaya po na nabanggit ko nung nakaraan, kung ito po ay hindi natin mapapagtagumpayan, ito po ay magiging sanhi ng kamatayan natin. Mm-hmm. Kung tayo ay mananatili o magdudwell tayo sa alaala ng traumatic experience na ating naranasan. Kagaya po ni Joseph, talagang hindi mo halos maunawaan kung ano ang mangyayari sa kanya. At sarili niyang mga dugo, sarili niyang mga kapatid ang nagplano ng masama sa kanya. Subalit alam niyo po, sa kwento sa Bible,

0: Ito po ay ginawang positibo ni Joseph. Sa halip na siya ay magalit sa kanyang mga kapatid, sa halip na siya ay maghiganti, sa halip na siya ay mag-isip ng masama sa kanyang sarili o sa kanyang kapaligiran, ipinagkatiwala pong lahat niya sa Panginoon ang kanyang buhay. At dumating ang pangyayari, dumating ang panahon na kaya pala ganun ang nangyari kay Joseph sapagkat siya ang gagamitin ng Panginoon upang iligtas ang kanyang mga kalahi, ang mga tao sa napakatinding taggutom na darating sa lupaing yun nung panahon yun. Mm-hmm. Kaya kung tayo man po ay nakakaranas ng ganito, hindi ko naman po sinasabing ito ay gusto ng kung sino pa man. Ito nga po ay pangyayaring hindi natin inaasahan. Ang tangi lamang po nating magagawa ay tayo ay magkaroon ng pananalig at pananampalataya sa Diyos. Ibinigay na rin po natin ang mga payo kung anong nararapat natin gawain kung tayo nakakaranas ng ganito. At manatili po tayong positive. Huwag tayong magpapaalipin sa alaala ng hindi magandang karanasan na meron tayo. Sapagkat hindi po permanente ang lahat ng bagay sa mundo. Ito po ay dumadaan lang. At depende po sa atin kung paano natin ito isa sa kabuhayan. Maging sikapin po natin na ang lahat ng bagay na nangyayari sa atin, sikapin natin na tayo ay nasa pangangalaga ng Panginoon sa kanyang o sa atin pong pakikipag-usap sa kanya sa araw-araw. At atin din pong sikapin na sa pamamagitan ng kabiguang ito o ng mga traumatic experiences na ito, ito ang magsilbing tapakan natin sa ating ipagtatagumpay. Kagaya po ni Joseph, hindi magandang karanasan ang kanyang dinanas. At sa palagay ko po, kung pangkaraniwang mga karanasan lang, maaaring madaig na nito. Subalit, hindi po, at ito po ay naging pagtatagumpay pa ni Joseph sapagkat ang lahat ng negatibong nangyari sa kanyang buhay ay sinikap niyang mapagtagumpayan sapagkat alam niya na may Diyos na hindi siya pababayaan.
1: Okay, so maraming salamat. Kaya tayo po ay naandito na sa Daniel chapter 6 na kung saan ang haring si Dario nung kanilang magapina ang Babylonia, si Dario na unang naghari ng sa Medo-Persia ay nag-isip na siya ay magtalaga ng 120 na mga satrapa o siguro sa panahon natin ngayon ay tinatawag na presidential guard. At sa 120 ito, pumili siya ng tatlo na mamamahala sa kanila. At isa si Daniel sa napili at siya ang inilagay na pinakapuno ng lahat ng mga pangulong ito. Ano po? Subalit dahilan sa kanyang pananampalataya ay kinaiinggitan siya ng kanyang mga kasamahan. Kaya nga gumawa ng paraan itong kanyang mga kasamahan na kunyari ay sila'y nag-usap-usap na lahat. At lumapit kay Dario at ang wika nila, "Mahal na hari, kami pong lahat na gobernador, lahat po na mga pangulo, lahat ng mga kasangguni, kami po'y nag-usap-usap at amin pong napagpasyahan na gumawa po ng isang batas na kinakailangan pong lagdaan ninyo, mahal na hari. Sa loob po ika ng 30 araw, walang sino mang tao ang dapat na manalangin sa kanino mang Diyos o tao maliban sa iyo, mahal na hari." Kaya nga, ang hari naman ay parabagang lumaki yung kanyang ulo at kanyang nilagdaan ang batas na ito. Kaya nga nung malaman ito ni Daniel, ang wika sa talatang 10, nang malaman ni Daniel na ang kasulatan ay nalagdaan na, siya ay pumasok sa kanyang bahay na ang mga bintana ay bukas paharap sa Jerusalem. at siya'y nagpatuloy na lumuhod ng tatlong ulit sa loob ng isang araw, na nananalangin at nagpapasalamat sa harapan ng kanyang Diyos gaya ng kanyang dating ginagawa. So ito po si Daniel ay isang taong mapanalanginin. Nakita nung kanyang mga kasamahan na walang pagkakamali ito si Daniel sapagkat tapat na tapat siya sa katungkulan sa hari. Kaya nga't inisip nila na ito'y gawa ng mali at nakita nila wala ikang iba tayong magagawa kundi yung tungkol sa kautusan ng kanyang Diyos. Alam po ninyo ang kaaway, talagang nariyan ang kanyang pag-iinit sa kautusan ng Diyos. Kaya nga't gumawa sila ng paraan upang itong si Daniel ay mapahamak dahilan sa kanyang pagsunod sa mga utos ng Diyos. Subalit sa pananampalataya, itong si Daniel ay hindi natinag at tulad ng kanyang dating ginagawa, ang wika, siya ay patuloy na nanalangin tatlong beses sa isang araw. At alam po ninyo, napakaganda ng kwentong ito. Kapag kayo pinagpatuloy po natin, makikita natin na kapag ang tulong ng tao ay nabigo, ang tulong ng Diyos ay hindi tayo bibiguin. Tingnan po natin sa talatang 14. Nang marinig ng hari ang mga salitang ito, siya ay lubhang nabahala. Ipinasya niyang iligtas si Daniel at hanggang sa paglubog ng araw ay kanyang pinagsisikapang iligtas siya. Ano ba? So makikita po natin na hindi na pag-isip ng hari na ito palang mga pangulong lumapit sa kanya ay mayroong panukala na si Daniel ay mawala. At ito ay kaagad na unawaan ng hari kaya siya ay nalungkot ng gusto at ginagawa niya ang lahat ng paraan sa buong maghapon kanyang sinisikap na mailigtas itong si Daniel. Subalit alam po ninyo, at nagkakaisang dumating ang mga lalaking ito sa hari na sinasabi sa kanya, alalahanin mo o hari na isang batas ng mga taga Media at ng mga taga Persia na walang pagbabawal o utos man na pinagtibay ng hari ang maaaring baguhin. So dito po nagmula yung kasabihang ang utos ng hari hindi nababali. Ito po ang paninindigan, ito ang batas, ito ang nasa konstitusyon ng kaharian ng Media at ng Persia. Kapag ka ang hari ay nagpasya, kapag ka kanyang nilagdaan, walang sino man ang maaaring magbago nito. Kaya nga't walang magawa ang hari at kaya siya'y napilitang ipahintulot na si Daniel ay ihagis doon sa yungib ng leon sapagkat yun ang batas na kanyang pinirmahan. Alam po ninyo, ang batas ng tao ay hindi talaga perpekto. Ha? Minsan, hindi magawa ng isang leader ang alam niyang tama dahil sa mga batas ng tao mismo. Kapag kahinigpitan mo ang konstitusyon, may mag-aabuso sa leader. Ha? Kapag kaniluwagan mo, mag-aabuso ang mga leader. Kaya dito sa atin ay gusto natin bago ng konstitusyon. Ha? Sapagkat talaga po namang kapag ka mayroong butas, talagang pilit na papasukin. Ha? Kaya ito po ang nangyari dito kay Darius. Wala siya ngayong magawa kahit na alam niyang nasa mabuti at nasa tamang gawain si Daniel. Wala siyang magawang anumang tulong sapagkat yun ang nasa konstitusyon. Subalit ang magandang balita, mga minamahal na mga kaibigan, may Diyos tayo na maitatama ang lahat ng ito. Ha? Kaya tanguy ka, nung ipahagis na itong si Daniel sa yungib ng leon, umuwi ang hari sa kanyang palasyo, at pinalipas ang buong magdamag na nag-aayuno walang libang ang dinala sa kanya at ayaw siyang dalawin ng antok. So ito ang nangyari sa hari, talagang palibas ay napakalaki ng kanyang tiwala dito kay Daniel sapagkat ito nga ay tapat. Bagamat itong si Daniel ay isa lamang bihag mula sa Jerusalem at pagkatapos ay nalagay na scholar ni Nebuchadnezzar, siya ay naging tagapagpayo ng hari ng Babylonia. Dumating ngayon ang kalaban, ang Medo-Persia, nang sila ang maghari, na andun pa rin ang tiwala kay Daniel. Bakit? Sapagkat ito pong si Daniel ay sadyang tapat. Kung sino man ang namumuno ay siya ay nagiging tapat doon. Ay talaga po namang ang wika, umuwi ang hari sa kanyang palasyo at pinalampas ang buong magdamag na nag-aayuno. Walang libangang dinala sa kanya at ayaw siyang dalawin ng antok. Subalit nang mag-uumaga na, ang hari ay bumangon at nagmadaling pumunta sa yungib ng mga leon. Nang siya'y malapit sa yungib na kinaruroonan ni Daniel, siya'y sumigaw na may pagdadalamhati at sinabi kay Daniel, "O Daniel, lingkod ng buhay na Diyos, ang iyo bang Diyos na patuloy mong pinaglilingkuran ay nakapagligtas sa iyo sa mga leon?" So dito po ay muling kinilala ni Darius, kinilala ng hari na talagang ito si Daniel ay lingkod ng buhay na Diyos. At ang Diyos na ito ay patuloy na pinaglilingkuran ni Daniel. Ang tanong lang niya ay, siya ba'y nakapagligtas sa iyo? Sa talatang 21 ang wika, sinabi naman ni Daniel sa hari, "O hari, mabuhay ka magpakailanman. Isinugo ng aking Diyos ang kanyang anghel at itinikom ang mga bibig ng mga leon. Hindi nila ako sinaktan sapagkat ako'y natagpuang walang sala sa harap niya at gayon din sa harapan mo, O hari. Wala akong ginawang kasalanan." O mga minamahal, ang kabutihan at katapatan ay laging binibiyayaan. Ngunit ang mapaglinlang ay darating sa tiyak na kapahamakan pati pa ang kanilang mga kamag-anakan. So kinakailangan po tayo'y maging tapat, ha? Kinakailangan nating maging tapat sa Diyos sapagkat yun ay makikinabang at hindi lang tayo kung hindi ang ating mga mahal sa buhay. Data po at kung tayo ay hindi maging tapat sa Diyos, hindi lang tayo ang mapapahamak kundi pati na ang ating mga mahal sa buhay. Tingnan po natin kung ano ang nangyari, ha? Ipagpatuloy po natin ang pagbabasa. Nang magkagayoy tuwang-tuwa ang hari at ipinag-utos na kanilang iahon si Daniel mula sa yungib. Kaya't iniahon si Daniel mula sa yungib at walang anumang sugat na natagpuan sa kanya sapagkat siya ay nagtiwala sa kanyang Diyos. Ang hari ay nag-utos at ang mga lalaking nagparatang kay Daniel ay kanilang hinuli at sila'y inihagi sa yungib ng mga leon. Sila, ang kanilang mga anak, at ang kanilang mga asawa. Hindi pa man sila umaabot sa ibaba ng yungib, ang mga leon ay nanaig sa kanila at pinagputol-putol ang lahat nilang mga buto. So nakikita po natin kung ano ang naging bunga ng kataksilan at ng pagiging traidor noong mga kasamahan ni Daniel. O sila ngayon ang napahamak. Subalit hindi lang sila, kung hindi kasama ang kanilang mga anak, pati ang kanilang mga asawa. Kaya mga minamahal, kinakailangan po natin na tayo'y maging tapat sa ating kapwa-tao, maging tapat tayo sa ating Diyos na pinaglilingkuran. At alam po ninyo, kapag tayo'y naging tapat, tayo'y mabibiyayaan. Tayo'y magkakaroon ng kaligtasan. Datapwat kung tayo'y gagawa ng mga bagay na labag sa kautusan ng Diyos sa langit, ang wika, tayo'y mapapahamak, hindi lang tayo kundi kasama ng ating mga anak, kasama ng ating asawa. Ano po? So napakahalaga po na tayo ay maging parating tapat sa Diyos sa kanyang kautusan, sapagkat kung ano ang ating ibinibigay na halimbawa, yun ang makikita ng ating mga anak, at kapag ang ating mga anak ay gumawa rin ng ating ginagawa, kung papaano tayong mapapahamak, sila man ay mapapahamak na kasama natin. Ano po? Kaya ang katapatan ay magliligtas hindi lang sa sarili, kundi pati na sa lahat ng mga nakasaksi. Ha? Kaya titignan po natin kung ano ang nangyaring susunod. Sa talatang 25 ang wika po, nang magkagayoy sumulat ang Haring Sidario sa lahat ng mga bayan, bansa at wika na naninirahan sa buong lupa, kapaya pa ay sumagana sa inyo, yan ang wika niya, ako'y naguutos na sa lahat ng sakop ng aking kaharian, ang mga tao ay dapat manginig at matakot sa Diyos ni Daniel, sapagkat siya ang buhay na Diyos at nananatili magpakailanman ang kanyang kaharian ay hindi mawawasak at ang kanyang kapangyarihan ay walang katapusan. Siya ay nagliligtas at nagpapalaya. Siya ay gumagawa ng mga tanda at mga kababalaghan sa langit at sa lupa, sapagkat iniligtas niya si Daniel mula sa kapangyarihan ng mga leon. So makikita po ninyo rito na ang hari ay gumawa ngayon ng isang utos na hindi muli mababali. Ha? Walang sino man ang maaaring magbago nito. Siya ay naglagda ng isang kautusan na ang wika niya, ang lahat ay kinakailangang matakot sa Diyos ni Daniel. Ha? At kinakailangang siya ay sundin sapagkat siya ang Diyos na buhay. Ha? Hindi siya bato, hindi siya ginto, hindi siya kahoy, hindi siminto, hindi tisa, kundi talagang buhay na Diyos. At siya yung Diyos na nagbibigay sa atin ng lahat ng ating mga pangangailangan. Siya yung Diyos na nagliligtas sa atin. At siya lang ang marapat nating sambahin. Siya lang ang dapat nating luhuran. Siya lang ang dapat nating sinusunod, sapagkat siya ang Diyos na buhay at ang kanyang kaharian ay magpakailanman. Kaya ang sabi po sa talatang 28, kaya't ang Daniel na ito ay umunlad sa panahon ng pag-ahari ni Dario at sa pag-ahari ni Ciro na taga Persia. Ito pong si Dario ay pagkatapos ng 3 taon ay namatay na, subalit pinalitan siya ng kanyang pamangkin na si Ciro. At itong si Daniel ay nanatiling nasa maayos na posisyon. Anuman ang paninira na ginawa sa kanya ng kanyang kapwa, nanatili ito si Daniel na tapat sa Diyos, tapat din naman sa hari. Kaya nga siya ay tumagal, at hindi lang tumagal, siya ay umunlad sa panahon ng Haring Sidario at sa pag-ahari ni Ciro na taga Persia. So mga minamahal, ibig mo bang maligtas kasama ng iyong mga mahal sa buhay? O mga minamahal, maglingkod tayo sa Diyos na buhay. Sa Kanya tayo lumapit, sa Kanya tayo manalangin, sa Kanya tayo humingi ng tulong. Sapagkat tanging ang Diyos po lamang ang maaaring magligtas ng kagaya ng pagliligtas na Kanyang ginawa kay Daniel. Pagliligtas na Kanyang ginawa kay Shadrach, Meshach at Abednego. Ha? Na kahit na sila'y itinapon o hinagis doon sa hornong pinainit ng 7 ulit. Ha? Sila'y hindi na ano. Samantalang yung nagsipaghagis sa kanila ay namatay sapagkat madalian ang utos ng hari. At talagang napakainit nung apoy yung bumuhat sa kanila at naghagis sa kanila sa gitna ng apoy. Sila yung nangamatay sa sobrang init. Datapwat itong si Shadrach, Meshach at Abednego ay nanatiling buhay kahit ang kanilang buhok ay hindi nasunog. Ha? Ang kanilang damit hindi nangamoy usok, sapagkat ang Diyos ay kasama nila sa gitna ng apoy. At ganito rin po ang ginawa ng Panginoon dito kay Daniel. Ang wika, isinugo ang kanyang anghel. Kaya yung anghel ay pumasok din doon sa yungib ng leon. Kaya ganyan po ang Diyos. Papahintulot niya na tayo ay dumaan sa mga pagsubok. Subalit, hindi niya tayo pinababayaang dadaang mag-isa. Parating kasama natin siya, palibasa siya ay Diyos na nagmamahal, nag-iingat, at patuloy na nagliligtas. Ito po ang dahilan kung bakit ang ating Panginoong Jesucristo ay nanaog rito sa lupa, nakitulad sa ating bilang isang tao. Bakit? Sapagkat ganun nga po ang Diyos. Talagang tayo ay kanyang sasamahan. Tayo ay kanyang hindi maaring pabayaan. Sapagkat ang Diyos kapag ka nagmamahal, ay nagmamahal ng lubos-lubusan. Maaring gumawa ng paraan ang kaaway upang tayo'y ipahamak. Subalit yan po ang pangako ng Panginoon. Siya ay tapat. Ang wika niya, hindi kita pababayaan kailanman. Ganyan po ang ating Diyos. Kaya kung ibig po natin ang kaligtasan, ibig po natin ang maayos na buhay, magtiwala po tayo sa Diyos. Sundin natin siya ang lahat ng kanyang kautusan. Huwag nating isipin na ano ang mangyayari sa aking pamilya kung hindi ko ito gagawin, kung ako'y maging tapat sa Diyos. Tatandaan po natin, hindi tayo ang bumubuhay sa ating pamilya. Ang Diyos ang bumubuhay. Hindi rin tayo ang nagbibigay sa atin ng lakas. Ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng lakas. Kung aalisin ng Diyos ang ating lakas, ano pa ang ating magagawa? Subalit salamat sa Diyos, sapagkat kahit tayo'y nagkakamali, hindi niya kaagad tayo hinuhusgahan. Sa halip, binibigyan tayo ng pagkakataon upang makapagsisi, upang makilala natin siya at tanggapin natin siya bilang ating Diyos at ating Panginoon. Kagaya dito sa haring si Darius, nagkamali siya. Subalit minahal siya ng Diyos, pinanatili siya, at pinakilala sa kanya ang dakilang kapangyarihan ng Diyos upang itong si Darius ay magtiwala rin sa Diyos na buhay, Diyos na lumakha ng langit at ng lupa. Mga minamahal, ang Diyos ay nananawagan sa inyo na tayo'y magtiwala sa Kanya ng lubusan sapagkat tayo'y Kanyang minamahal. Tayo po'y manalangin. Ama po naming banal, minsan pa kami po'y lumalapit sa iyo at nagpapasalamat sa napakagandang aral sa buhay ni Daniel. Iyong ipinakita na may mga pagsubok sapagkat mayroong kaaway. Datapwat, salamat iyo ring ipinakita na kailanman hindi mo iniiwan ang taong nagtatapat, nagtitiwala at sumusunod sa lahat ng iyong mga kautusan. O Amang Banal, pagkaluban po nawa kami ng pananampalataya, pananampalatayang sapat upang kami ay magtiwala sa iyo at sundin namin ang iyong kautusan, ang iyong kalooban anuman ang mangyari sa aming buhay. Sa pagtitiwala na ikaw ay aming ama, kami ay iyong mga anak, ikaw ay makapangyarihan sa lahat at walang anuman na maaring humadlang sa iyong pagliligtas. Kaya Amang Banal, ipagpatawad po ang aming mga pagkukulang kapag kami ay nawawala ng pagtitiwala sa iyo, Amang Banal. At magmula ngayon, papagtibayin nawa ng Banal Espiritu ang pananampalataya sa aming mga puso. Patuloy mo po kaming gabayan sa maghapong ito. Ilayo po kami sa mga kasakunaan. Patuloy pong pagpalain ang himpilang ito. Kasama po ng palatuntunang ito upang ito'y patuloy na maging pagpapala sa sangkatauhan. O Amang Banal, aking pong dalangin na ang kaligtasan nawa matanggap ng bawat isa sa amin sa pamagitan ng aming pananampalataya sa aming Panginoong Jesus. Amen. So mga minamahal, ang pagpapala nawa ng Diyos ay sumainyong lahat. Salamat po sa inyong pakikinig. Pagpalain tayo ng
2: I don't know what to do. How should they bring up this baby? I don't even know how to take care of myself.
3: Every child is a gift from heaven. It's the start of a new life. Adventists care.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

sa oras ng pagsubok, may kaagapay ka. Kapag ang puso nangangailangan, may karamay ka. Kasama si Pastor Robert Dulay, maghahatid sa pag-asa at kalinga sa ating programa. Ito ang AWR 360 Cares.

Isang mapagpalang hapon po sa atin pong lahat. Ngayon po ay panibagong araw, panibagong pagkakataon ng paglilingkod. Ako po muli si Pastor Robert Dulay ng ating pong programang ito ng Adventist World Radio 360 Cares. At binabati ko po kayo ng isang mapagpalang hapon sa lahat po ng ating mga tagapakinig at tagasubaybay tuwing araw po ng Linggo. Saan man po kayo naroon ngayon, sa inyong mga tahanan, nasa inyong sasakyan, ano man po ang inyong ginagawa. Samahan niyo po kami ng isang oras po ng ating pong paglilingkod po ngayong araw. Ngayon po ay May 3, ano po, 2026. At ngayon po ay panibagong buwan, ano po, ng ating pong new quarter ng ating pong taong ito, second quarter. At ngayon po ay patuloy tayo maglilingkod at magpapaabot ng malasakit at pagmamahal ng ating pong Panginoon Diyos. At alam niyo po mga kababayan, sa mga sandaling pong ito, alam po natin na yung ating mga kababayan dyan sa Albay region, ano po, sa Bicol region, sa lugar po ng Albay, ay nakita ko po kanina sa napakaraming mga social media posts ay talaga pong dumarana sila ng ashfall, ano po, at isasama po natin sa ating panalangin po maya-maya, ano po, sa ating pong pagpapatuloy ng ating programa ngayon pong araw na ito, na ating pong alalahanin sa dalangin ng ating pong mga kababayan, ang mga motorista, ang lahat na mga nagbabiyahe po dyan po sa lugar po ng Bicol region. At

pagpupuri sa inyong kabutihan at kagandahang loob at kasama na rin po sa pag-amin namin sa aming pong lahat ng mga pagkakasala, sa lahat ng aming mga pagkakamali. At sa araw pong ito, Panginoon, nais namin italaga ang isang oras pong ito ng aming pagpapahayag ng inyong pabalita, pagpapahayag ng inyong pag-ibig, ng inyong malasakit. Panginoon, samahan niyo po kami. Ganon din po ang aming mga kababayan na sa mga sandali pong ito ay dumaranas po ng epekto ng pagputok po ng bulkan ngayon. At inyo po silang ingatan at ipadama niyo po ang inyong pag-ibig, yakapin niyo po sila at dalawin niyo po sila at magkaroon ng espiritu ng bayanihan at pagmamalasakit sa aming mga kababayan na naapektuhan ng pagbuhos po ng abo dahilan po ng pagputok ng bulkan ngayon. Panginoon, dinadalangin po namin ang bawat pamilya, ang aming gobyerno sa lugar po ngayon, ang leadership ng ganun din po ng mga simbahan at ng mga NGO, ng mga iba't ibang mga organisasyon. Nabigkisin niyo po kami ng isang tali ng pagkakaisa, pagmamahalan upang maipadama ang aming malasakit at pagmamahal sa aming pong mga kababayan. Na kahit papaano po sa aming pong panalangin ngayon, Panginoon, itinataas po namin ang Albay Region, ang Bicol Region. Samahan niyo po sila, Panginoon, ipadama niyo po ang inyong malasakit at ang inyong pagmamahal. At sa mga panahon pong ito ng kalamidad, Panginoon, lalo kaming kumapit sa inyo. Lalo po namin panabikan ang inyong malapit ng pagbabalik at lalo po namin, Panginoon, na palakasin ang aming pananalig at pananampalataya sa aming Panginoon. Salamat, Ama, sa pagdinig sa aming nadalangin at salamat po at ipapadaman niyo po sa amin ngayon ang inyong pagmamahal at ang inyong pagmamalasakit, ang inyong pong pag-alalay sa inyong mga anak. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. So mga kababayan, kanina po ay samantalang ako po ay nagtitingin ng mga Facebook post kanina nag-scroll, ay nakita po natin kung paano ang ating pong mga kababayan dyan sa Albay area, dyan sa Bicol Region ay dumaranas po ng hagupit ng pagputok po ng bulkang mayon, mga kababayan. Atin pong isama sila sa patuloy po nating pananalangin. Isama po natin sila sa atin pong mga pagmalasakit at sa mga NGOs po natin. Hopefully po ang AWR 360 Cares ay makarating po dyan sa Albay area at maipag-abot natin ang ating malasakit at pagmamahal sa ating pong mga kababayan. By the way po, kagaya po ng akin pong binanggit po, you can contact us into this number po, ito pong number na makikita niyo po sa screen, 09-18-944-7891. At this is an official number din po ng ating pong istasyon, ng ating pong himpilan. Pwede po kayo dito kumonta, magkomento, tumawag. And I am pretty sure ito rin po ang official GCash number po ng ating pong istasyon ito, connected po sa ating pong Adventist World Radio Manila. Pwede po kayo dyan magpadala ng inyong tulo at pwede po kayong kumonta kung kayo po'y nagnanais na maging kabahagi po ng programang ito. Huwag niyo pong kaligtaan ito pong number na ito na nakikita niyo po sa inyong screen, 0918-944-7891. At ganun din po, ito pong aking official number, nakasama din po sa, bagamat ito po ay hindi GCash, ito po ay pwede niyo po kayong kumontak, through WhatsApp, through WhatsApp number, +63917-5716517. Pwede niyo po akong i-contact kung meron po kayong mga opinion, meron po kayong mga pahiwatig na gusto niyo pong ipaabot at maaaring tulong o panalangin o mga tao na gusto niyo pong mapaabutan natin ng tulong, pwede niyo po ako personal na makontak po sa numero pong ito. Yang nakikita niyo po sa inyong screen, +63917-5716517. So mula po sa tanggapan po ng Adventist World Radio 360 Cares at ng Adventist World Radio Asia Pacific Region ay kami po ay nagpapaabot ng atin pong pagmamalasakit at pagpanalangin para po sa ating mga kababayan na nangangailangan po ng atin pong mga paglilingkod. At maya-maya lamang po sa ating set, mga kababayan, makakadao pang palad po natin, kung inyo pong maalaala yung atin pong broadcast noong nakaraang mga linggo, na i-feature natin si Sister Maricel. Isa pong street vendor, nagtitinda po siya ng mani at saka ng mais, nilagang mani at saka nilagang mais. At ngayon pong araw na ito ay official po natin na maihahand over po sa kanya ang malasakit po ng Seventh-day Adventist Church, ang malasakit po ng Adventist World Radio 360 Cares, at makakasama po natin ang ating pong pastor doon at ang ating mga broadcasters. Live po sila maya-maya po, kaya inyo pong tutukan, mga minamahal na mga kababayan, ito pong programa natin ngayon. At live po natin na makakausap si Maricel

at ang ating pong mga field broadcasters para po maipaabot ang ating pong malasakit, ang ating pong tulong po sa kanya upang makaahon po siya sa kanyang araw-araw na binabayaran at siya po'y makapag-umpisa na walang utang. Ano po? At siya magkakaroon ng kaunting puhunan para ipagpatuloy yung kanyang pagtataguyod ng kanya pong pamilya. Yang nakikita niyo po sa screen, yan po si Sister Maricel. Ano po? Ito po yung finiture natin several weeks ago, ano, several Sundays ago. Ito po yung accidentally, ano po, na bump po natin siya doon po sa street dyan sa San Roque 2, ano, Bagong Silang, San Roque 2, San Jose, Occidental Mindoro. At yan po yung akin din pong lupang sinilangan. Ano po, wala po sa plano na tayo ibiglang nakapag-visit nyo dyan, ano po, at nadalaw po natin yung atin pong lupang sinilangan, ano po, yung atin pong probinsya. Noong nakaraang mga linggo po ng Abril, ano, unang mga linggo ng Abril. At siya nga po, nakita po natin, na-interview po natin siya, all of a sudden, ano po, nakita natin yung kanyang dedikasyon, yung kanyang commitment, mainit, umulan o umaraw, siya po ay nandyan sa kalye, at naglalako, nagtitinda po ng mani at saka ng mais para po sa pagtataguyod ng kanyang pong pamilya. At yun yung po maalaala, ano, na ikwento niya yung kanyang buhay sa atin, yung kanyang asawa ay tricycle driver, meron silang mga anak na kanila pong pinapaaral, at sa pamagitan po ng kanyang payak, at simple, ano po, payak na paghanap buhay, ay nagsusumikap na itaguyod po ang kanyang pamilya sa isang marangal na paraan. Kaya sinasaluduhan po natin yung ganito pong mga street vendors, ano po, mga tapat nating mamamayan na lumalaban po ng patas at nagiging tapat sa pamilya, nagiging tapat sa taong bayan, nagiging tapat sa kanyang anak, at nagiging mabuting ehemplo, ano po, sa atin pong lipunan ng isang tapat na pamumuhay. So mga kababayan, maya-maya lamang po, ipapasok po natin yung atin pong segment, ano po na ito, yung atin pong live broadcast po. Pero bago po tayo magpatuloy mga kababayan, ay babalik po kami, ano po, huwag po kayong aalis, ano po, patuloy po kayong tumutok at inyo pong palakasin ang inyong mga radyo para mapakinggan po at ma-bless at ma-inspire ang atin pong mga kababayan sa atin pong programang ito na Adventist World Radio 360 Care. So magbabalik po ang atin pong programa pagkalipas po ng mensahe ng awit po na inyo pong mapapakinggan.

0: Ayan po mga kababayan, nagbabalik po ang Adventist World Radio 360 Cares at ngayong pong hapong ito, kagaya po ng aking pong naumpisa natin po kanina, ano po, magpapatuloy po ang ating pong paglilingkod sa Adventist World Radio 360 Cares na ngayon po yung ating mga kababayan, inaalala po natin yung mga biktima po, ano, ng ating pong dyan sa Bicol area, ano po, yung mga nagpag-ash falls po dyan at nais ko pong batiin yung lahat po ng ating mga tagapakinig, ano po. At syempre sa social media, live po tayo sa Adventist World Radio Manila Facebook page. Ano po, pwede po kayong tumutok dyan, pwede nyo pong sundan kami. At syempre, binabati din po natin yung lahat po ng tagapakinig po natin sa Mabuhay 89.1 FM. Ano po, sa mga kababayan po natin, binabati po natin ang atin pong SK President po ng Rojas, ano po, si Shekinah Sons, ano po, na one of these days ay makakasama po natin sa ating pong broadcast, ano po, para po sa EWR 360 Cares. Ano po, inihanda po natin yung timing po para po makasama po natin siya. So binabati po natin ang bayan ng Rojas, bayan ng Bungabon, ng Manzalay, Bulalakaw, Bansud, Gloria area. At syempre po sa bayan po ng, sa city po ng Calapan, napakalakas po natin dyan. Ang 89.1 AWR FM, napapakinggan po tayo sa Puerto Galera, Mamburao, Abra de Ilog, at part ng Santa Cruz and Sablayan. Ano po yung mga sa kabunduhan? Syempre yung mga nasa Paluan area po, yung mga mangingisda po natin dyan. Hopefully, dyan po sa Pinagbayanan area, dyan sa mga baybayin po ng Paluan, Abra de Ilog. Ano po, binabati po kayo ng isang maligayang araw po ng Linggo sa mga kababayan. Napakarami po nating nakikinig dyan. Ano po, at may mga radyo po sila napapakinggan po, nakakarating po sa amin ang inyo pong pakikinig. Ano po, ang inyo pong mga updates po dyan. At maraming salamat po sa mga nakikinig po natin ng mga kababayan. At syempre yung mga nasa sasakyan, ngayon po ay araw ng Linggo, May 3, 2026. At live po tayo sa ating Adventist World Radio 360 Cares, mga kababayan. So, nais po nating muli pong pasalamatan, ano po, ang lahat po ng ating pong mga supporters, ano po, ang ating pong mga regular na supporters po sa programang ito, sa segment po ito ng Adventist World Radio 360 Cares. Pinapasalamatan po natin syempre po ang ating pong classmates, ano po, si Dr. Prince Jun Apeliado, ano po, just arrived from abroad, ano po, na nag-undergo po siya ng training. Continue to let's continue to pray, ano po, yung kanya pong ministry sa pag-opera po sa mata, ano po, ito pong ating doktor Prince Jun Apeliado at ang kanyang mahal na asawa. Binabati po, magandang hapon, mate, at pagpalain ng Panginoon. At ganun din po syempre, pinapasalamatan din po natin, ano po, at ang Mount Carmel, ano po, Seventh-day Adventist Church ng Canada, ano po, sa Quebec. At through the leadership of Brother Walter Pineda, ano po, yung kanila pong special donation, ano po, para po sa atin pong programang ito ng AWR 360 Cares ay magagamit po natin sa pagpapatuloy ng ating paglilingkod. At syempre po yung mga regular na mga supporters po natin, hindi lamang po sa AWR 360 Cares, kundi po sa kabuuan sa Adventist World Radio po na ating pong programa. At syempre po si Sister Virgie Alhig, ano po, good afternoon din po sa inyo pong lahat. At ganun din po sa nais ko pong batiin din po si Sister Mofin Fancubit, ano po, Sister Mofin ng California. Just recently, mga kababayan, ano po, siya po yung nag-express ng kanya pong commitment to support the ministry of the Adventist World Radio in the Asia Pacific region. So mga kababayan, maraming salamat po. Patuloy po natin ipanalangin at idalangin, ano po, at suportahan po ang programang ito na makapabot po tayo ng atin pong tulong, ano po, malasakit sa atin pong mga kababayan. So nais ko rin pong syempre batiin yung lahat po ng followers, ano po, ng Adventist World Radio Manila, mga kababayan, ano po, nasa almost 83,000, ano po, yung mga followers na tumututok. At doon sa recent data, mga kababayan, ay napakarami, almost 7 million plus yung ating pong nare-reach ng mga tagapakinig natin at mga taga-subaybay. Nabibiyayaan po, nabibiyayaan ng atin pong programang ito. So ngayon mga kababayan, kagaya po na atin pong i-finiture po kanina, ano po, makakausap po natin si Sister Maricel Lacito, ano po yung atin pong street vendor sa San Roque to San Jose Occidental Mindoro. Ito po yung atin pong naipangakuan na siya po ay ating matutulungan, ano, na i-feature natin nung nakaraang mga araw, at marami pong tumugon na siya po ay masuportahan natin at matulungan po natin. At syempre po, kasama po natin ang pastor po ng San Roque, Seventh-day Adventist Church, walang iba po kundi si Pastor Ray Rada, at ang ating pong broadcasters, Pastor Rimuel Salibio and Ma'am Donna Salibio, kasama po si Sister Maricel. Magandang hapon po sa inyo dyan sa San Jose, San Roque, Bagong Silang, San Jose Occidental, Mindoro. Magandang hapon po, Pastor Ray Rada. Isa po ang ating pong coordinator, kung hindi pa ako nagkakamali, ng Adventist World Radio dyan po sa Occidental Mindoro. Pastor, magandang hapon po.
1: Magandang hapon po, Pastor Tumbay, at sa lahat ng inyong pong taga-subaybay. Pagpalaan po kayo sa inyong pong pagkampan, at sa lahat ng pong tatapang ito na makabati po sa inyo at makasama sa programa para sa pagbibigay kay Ate Maricel Lacito ng tulong wala sa ating physical condition.
0: Pastor Ray, bumati ka sa ating mga tagapakinig, sa lahat ng ating mga kababayan dyan sa Occidental Mindoro, at syempre sa lahat ng ating mga broadcasters dyan ng Adventist World Radio dyan sa probinsya ng Occidental, at syempre na live din po tayo na napapakinggan mga kababayan, ano po, sa Sablayan, ano, radyo natin, live po tayo sa radyo natin Sablayan ngayon pong hapon. Binabati natin ang ating mga kababayan dyan sa Sablayan, ano po, Occidental Mindoro, at syempre po yung ating pong pinagpipitagang mayor ng Sablayan, ano po, Mayor Bong Marquez, good afternoon, at sa lahat ng iyong mga constituents at mga konsihal at mga kasama dyan sa bayan ng Sablayan. So Pastor Ray, batiin mo yung ating pong mga kababayan at yung ating mga broadcasters at yung mga nais mo pang batiin sa hapong ito.
1: Yan, aking pong pumusong nais batiin ang ating pong mga Adventist World Radio broadcasters dito po sa San Jose, sa Pansaysay, sa Sablayan, at saka sa Mapurao. At ganoon din po sa lahat ng masungkit nating taga-subaybay at mga kapatid na sumusuporta, mga kapatid sa mga iba't ibang iglesia na sumusuporta sa pangailangan ng ating pong mga broadcasters, na hindi po magagawa ng lupusan ng iba pang programa ng ating mga broadcasters sa community at sa broadcasting kung wala rin po ang tulong ng mga kapatid. Suporta nila pag-share ng mga link ng ating pong mga broadcasters kapag online. Maraming salamat po. At sa mga listeners natin and viewers sa Facebook Live at saka sa Transistor Radio. May mga kapatid po tayo, katulog po at mga tagapakinig sa community sa Katagalugan at maging sa mga katutubo nating mga kaibigan at kapatid na masukit na sumusubaybay. Magandang hapon po sa inyo. Salamat po sa inyong pagsubaybay.
0: Okay, Pastor Ray, kilala ka siguro ni Sister Lynn Hashimoto, you know, from Japan. Ang sabi niya sa ating comment dito, good evening, kasi gabi na doon siguro sa kanila. Good evening, Pastor Ray, praise the Lord. So nakita ka siguro niya, ang pangalan niya Lynn Hashimoto. At syempre nakikinig din po sa atin, sabi ni Sister Virgie from Belgium. Sister Virgie, thank you so much for all your prayers and supports to the Ministry of the Adventist World Radio. Sabi niya, good evening po sa lahat. Yan. So ito pong ating mga kababayan, ano po, na kahit na sa iba yung dagat, sila po yung nananalangin at patuloy pong sumusuporta sa ating pong lahat. At syempre kasama din po natin ngayon sa set, ano po, ang ating pong mga broadcasters, ano po, Pastor Rimuel Salibio and Pastor Donna, Ma'am Donna Salibio. Pastor, good afternoon.
2: Magandang hapon, Pastor. Lahat ay makikinig sa ating AWR 360. Yan.
0: Yes, Pastor Salibio, pwede kang bumati, ano, pwede kang bumati sa ating mga kababayan. Yes, go ahead.
2: Magandang hapon sa inyong lahat, mga kababayan, sa ating lahat ng mga tagapakinig, sa ating mga namumuno ng ating bayan, ng ating bansa Pilipinas, at natutigil sa ating pamunuan ng AWR, ganun din kay Pastor Tunday.
0: Yes, Pastor Salibio, pwede mo bang ipakilala sa atin, ano, sino yung nasa inyong gitna? Yan. Yan, yung nasa gitna natin.
2: Ansel Lacito, ating kasama ngayon, live na kasama natin bilang recipient ng ating AWR 360. Yan.
0: Yes. So, Maricel, magandang hapon sa iyo. At ngayon ay matutupad na yung ano, yung ating pinangako sa iyo na matutulungan ka ng Adventist World Radio 360 Cares ng Seventh-day Adventist. At kasama mo dyan ang dalawang pastor, ano, si Pastor Ray Rada, si Pastor Rimmel Salibio. At syempre, yung, gusto ko pong batiin yung ating cameraman, ano, si... si ang atin pong tinitrain na maging elder dyan sa worshiping congregation, si Brother Edikel, ano, kung tawagin namin ay Dozor. So thank you so much sa atin pong PLDT man, ano, na nag-volunteer na i-cover po tayo ngayon. So Sister Maricel, ngayong araw na ito, ano, lumipas ng ilang mga linggo at ano, syempre may mga proseso tayo at ngayon yung kagaya ng ating ipinangako na tumugon yung ating mga kababayan. Tumugon yung ating mga kababayan na matupad yung iyong request na matulungan ka, ano, kailangan mula sa araw na ito, mula bukas, wala ka ng arawan sa mga 5-6, ano, bayaran yung iyong 5-6 at mag-umpisa ka sa puhunan mo.
3: Ito, palaspakan.
0: Ha?
3: Ito po, akalain, natutulong ko ito yung sinabi niyo sa akin. Malaking tulong po talaga. Ito po, akalain, Pastor, maraming maraming salamat po. Malaking tulong po sa akin para makapag-umpisa po ang inyong maraming sa araw na ako po sa AWR 360. At kayo, lalo na kay Pastor Robert
0: Tulay. Maraming salamat po. Yes, Sister Maricel, mahal ka ng Panginoon, mahal ka ng AWR, mahal ka ng Seventh-day Adventist, ano, Sister Maricel. Nandiyan ang ating pastor, mamaya ipapanalangin ka namin at mag-umpisa ka sa isang marangal. Ano, pagpatuloy mo yung marangal na business na yan, yan ay sumasaludo kasi mga kababayan, i-feature natin ito during the time yung pagkatapos noong Women's Month, ano, noong March. At na-feature natin, isa ito sa mga magigiting na mga ina na nagtataguyod ng pamilya. Ano po, kung nyo makikita mga kapatid, araw, iminit, umulan, nandyan siya sa tabi ng karsada, nagtataguyod ang kanyang pamilya. Kung nyo pong makikita po yan, yung sa feature, ano po, sa picture na yan, sa video, makikita nyo po, nandyan ngayon, yung nagtitinda siya ng nilagang mani, nilagang mais, kung mayroong mais, at umaangkat siya at nag-umpisa siya, umutang siya ng puhunan, ano po, araw-araw. Kasi nung gusto ko pong maikwento sa inyo, nung ako po'y nakaupo dyan, biglang dumaan yung collector. At nung aking pong, habang kumakain ako ng mais at mani doon sa lugar na yan, sinabi niya sa akin na ikwento niya na, you know, yung puhunan niya, bayad utang, ganyan, araw-araw binabayaran niya yung kanyang utang dito sa puhunan para lang maitaguyod yung kanyang pamilya, mga kababayan. So, nakilos tayo ng banal na espiritu at sinubukan nating ano, i-feature po ito, at marami pong mga kababayan natin ang tumugon, ano po, para sumuporta po sa kanya. At ngayon pong araw na ito ay tinupad po natin sa tulong ng biyaya at pag-ibig ng Panginoon yung ating pangako po na sisikapin natin sa tulong ng Panginoon, ng ating mga kababayan, ng ating mga supporters, na si Sir Maricel, ano po, mabayaran niya yung kanyang utang, ano po, 40 days, ano po, yung kanyang utang, alam ko, yung 40 days araw-araw na kanyang babayaran yon. At para ngayon, may puhunan pa po siya, ano po, mayroon siyang puhunan para makapag-umpisa ng kanyang tapat na pamumuhay, makapag-umpisa at may pagpatuloy ang kanyang marangal na paghahanap buhay para sa kanyang kababayan. At syempre, binabati ko po na yung nandyan po sa Bagong Silang, ano, dyan sa lugar na yan, sa street na yan, nandyan po yung aking mama din, ano, si Sister Rebecca Dulay, ano, ang nandyan din po yung aking ina, at sila Ati Lani, ano, Sister Lani Basit, na nandyan po sa lugar po niyan. Nasaan ba sila? Pwede bang picture din natin pa i-video? Yan yung mga tambay. Magandang araw po sa inyong lahat diyan. Good afternoon, Sister Rebecca. Sister Lani, good afternoon. Magandang hapon. Ayan. Sa susunod, maghahanda kayo ng pantulong ninyo sa mga kababayan natin, ha? Magbibigay kayo ng portion para sa ministry. At kasama tayo sa pagtulong, dapat hindi nawawala na lagi tayong mayroong tinutulungan. Yan. Salamat sa presence po ng aking parents at kay Sister Lani, ano, na nandyan, para po maiabot natin ngayong araw na fresh. At ganun din, may kumakaway. Sino yung kumakaway dun sa likod? Magandang hapon po sa inyo. Sino yung nandoon sa likod? Sa
4: Sister Street? Mahal.
0: Sister Mahal, good afternoon. Yan, isa po yan sa mga street vendors din po na nandyan sa lugar pong iyan. So, okay, balik tayo kay Ate Maricel. Ate Maricel, Nung nag-broadcast tayo noong linggo, ano, noong ni-record natin yung broadcast, hindi ko alam kung napanood mo yan, na i-feature natin yon sa 89.1 FM Manila. Nung in-interview ka namin dyan, ano yung inaasahan mo? Ano yung in-expect mo?
2: Ano yung in-expect?
3: Ang in-expect ko po, parang ano po, basta free lang po. May nagsasabi lang po sa akin na totoo daw yun. Sabi ko, hindi ko naman po inaasahan, gano'n. Basta inano ko na lang po na, hindi ko siya inaasahan. Hindi po, totoo po pala, hindi po ako makapaniwala sa tulong na binigay niya po sa...
0: Sister Maricel, ilan nga yung anak mo, Sister Maricel? Ilan ang anak ni Sister Maricel?
3: Apat po. Yan. 6 years old, 2, 5, at saka isang 11 years old po.
0: Yan. Siyempre po, ang representative po ng ating simbahan at ng atin pong Adventist World Radio ay iaabot po sa inyo ang magkano pa ba, Sister Maricel, yung iyong 40 days na bayaran? Dapat ito ay masiguro natin na mabayaran. Ha?
3: 10 days na lang rin po.
0: Ilang days na lang?
3: 10 days na lang rin po.
0: Okay, 10 days na lang ngayon, sobra-sobra ito, no, sa halagang 10,000, ano, ibibigay sa iyo ng AWR 360 Cares ngayong hapong ito. So, 2-hour... Yan, sige. Yes.
3: Ito na talagang yung paper na totoo na ito.
0: Thank you. Bayaran mo na Sister Maricel yung 10 days na naiiwan, bayaran mo kagad bukas, ano? At meron kang sapat na puhunan para ipagpatuloy ang iyong marangal na paghahanap buhay. Pastor Ray Rada, meron kang gustong sabihin?
1: Pastor Nulay, pinupuri natin ang Panginoon sapagkat ang Panginoon napakabuti. Ang pagkakasumpok sa kanya at pagka-interview ay hindi aksidente kundi God's providence yan, Pastor. At sa mga tumulong, Adventist World Radio at mga supporters at church, ay tayo po ay lubos na nagpapasalamat sa program. Sabi nyo nga, Pastor, at kaya po yan po ay biyaya ang galing sa Panginoon na tumaroy sa magkakarang Adventist World Radio at mga taong naging instrumento o daluyan ng pagpapala para po sa iyo. Purihin po natin ang Panginoon.
0: Sabi ni Sister Lins Hashimoto na nasa Japan, sabi niya amen daw, at Sister Maricel, sabi niya God loves you. So mahal ka ng Panginoon. So yan, maraming nagmamahal sa iyo, maraming nanonood at maraming nakakita sa iyo ngayon. Pastor Salibio, baka meron kang gustong mensahe, paalaala, anong payo na gusto nating ibigay kay Sister Maricel sa mga
2: magandang mensahe ko kay Sister Maricel. Sister Maricel, yung biyaya na galing sa Panginoon sa pamagitan ng ating mga pastor, yan ay nakakita ubo. No? Ang napakagandang nais namin parating, ang Adventist World Radio, nandiyan lang naghihintay. Tawagan mo lang kami, ang biyaya ng kaligtasan naghihintay ng pagbibigay sa iyo ng Panginoon. Instead of us, ito ay nagbibigay ng eternal life. Yan. Hindi talaga na ubo. Pastor, thank you very much.
3: Salamat.
2: Tatanungan ang ating kapatid na ito.
0: Yes. Ma'am Donna, baka meron ang gusto i-share special message ano kay Maricel.
4: Magandang hapon po. Ang paraan ko na ito ay isang magandang pasimula na si Sister Maricel ay meron tayong connection sa kanya at isang paraan na makilala niya ang Panginoon at pagkaroon ng pag-asa sa lahat ay kaligtasan para sa kanyang buong pamilya.
0: So maraming salamat. Salamat. Yeah. Pastor Ray, alam natin ito ating pong pastor na po ng San Roque, ano po, Seventh-day Adventist Church, ang ating mabuting kaibigan, ang ating broadcaster at syempre ating nangangasiwa ng Adventist World Radio sa Occidental Mindoro. Pastor Ray, any message, ano, mensahe para kay Sister Maricel at ganun din syempre sa ating mga kababayan na nakikinig.
1: Yeah. Ang sa ko po kay Ate Maricel ay papurihan po ninyo ang Panginoon sapagkat ang lahat ng biyaya po ay galing sa Panginoon at tayo po ay katiwala ng lahat ng bagay. Yan po ay biyaya po sa inyo at inyo pong palagwit, inyo pong gamitin ng sa pinakamahusay na paraan. Gusto kong sabihin na yan po ay lalago pag kayo po ay tapat na katiwala. At ang inyong mga anak ay mabibiyat. Lalo higit po ay lalo nyo pong hanapin pang Panginoon at lalo kayong hanap ng katotohanan. Lalo higit po ay kung may Bible po kayo, lalo nyo pong basahin ang Bible at kung may pagkakataon po kayo at naipaglaanan dyan ang panahon na kayo po ay makadalo sa bahay, sa bahan o sa San Roque Church at kayo po ay very much welcome. Maraming po patanon ng mga hindi Adventist Church ng San Roque. At ako po bilang church pastor ay malugod po kayong tatanggapin at ikilalanin sa inyo po. Kasama ng inyong buong sabayan. At hindi lamang po yan ang pwedeng may tulong sa inyo, lalo kahit ang spiritual na tulong ay kami po ay handang tumugon po para sa kami po ay pwede niyong tawagan ano ba ang inyo pong pangailangan na kayang ibigay ng inyong lingkod at na Pastor Tulay, maraming salamat po. Kayo po ay nag-instrumento para po pagpalain ng Panginoon si ating Marisa.
0: At syempre, maraming salamat. Alam po, Pastor, this is Sunday, ano, linggo ngayon at meron kayong mga activities at personal na mga activities, pero kaninang umaga ay maraming salamat kay Ma'am Donna ano po sa paglalaan ng panahon ano but this is very sudden and urgent yung aking communication sa kanya at tumugon naman kasi ma'am wala akong makontak diyan sa bagong silang kanina ano? Kaya maraming salamat sa inyo po ni Pastor Rimwell at Pastor Ray, thank you so much for sa inyo pong panahon para po ma-cover natin ito at ma-inspire ang ating mga kababayan at ma-bless sila. At nawa yung ating pong programang ito ay maging inspirasyon sa maraming mga tao na tayong lahat ay maging daluyan ng pagpapala sa kahit simpleng pamamaraan para po sa ating kapwa. So Ate Maricel, ano ang iyong mensahe? Meron kang gustong sabihin? Any message?
5: Ay, marami pong salamat talaga sa malaking tulong na ibinigay niyo sa akin para makaumpisa ako ng sarili ko.
0: Amen.
5: Marami pong salamat
0: pa sa oras. Yan, may puhunan na, hindi na mangungutang ha, huwag na mangungutang. At ipalaguin yung puhunan na yan na binigay sa iyo ng Panginoon. At syempre, yung ating mga kasama dyan, alam ko, bibigyan kayo ng libreng merienda ng Nilagang Mani. may masarap na masustansya na Nilagang Mani. Yes, Ma'am Donna, meron kang sinasabi. Yes, so... So maraming salamat po. Thank you so much sa ating mga bystanders diyan. Nasaan Brother Dusor yung iba pa mga bystander? Baka mayroong mensahe si Ate Lani ano, Sister Lani, Sister Rebecca, yung mga tao diyan sa paligid. Ano inyong mensahe? Baka mayroong kayong mensahe kay ano kay Ate Maricel. Okay, baka mayroong silang mensahe kay Ate Maricel.
6: Baka mayroong akong mensahe.
0: Anong mensahe mo Sister Rebecca kay Maricel?
7: Maricel, swerte ka. Purihin ang Panginoon dahil nakilala ka namin. Sana sa mga darating na panahon, makasama ka na namin na lagi sa paghintay tayo sa kanya, ikalawa kong dating. Masaya kami dahil nakilala ka namin.
0: Ate Lani, Sister Lani, ano, isa sa mga kapitbahay dyan. Ano yung mensahe?
8: Ay, Maricel, sana... Makasama ka natin. Sa Sabado,
0: Okay. Any parting message, Pastor Ray, Pastor Salibio, baka meron pa po kayong parting message sa ating mga kababayan. Pwede niyo po i-share. Go ahead.
1: Pastor Kalay, maraming salamat po at patuloy na pagpalain po kayo sa inyong ministry at leadership sa Adventist World Radio, Asian Pacific Region. At God bless din po sa inyong family at sa lahat ng mga kasama niyo po sa Adventist World Radio.
0: Pastor Rimwell, Pastor Rimwell, any parting message?
2: Pastor, patuloy tayong magtapat sa Panginoon.
0: Amen.
2: Kaya ng Panginoon, ikaw at ang iyong family. At ang buong grupo ng AWR sa tulong ng Panginoon, lalo pang marami ang patutupuan. God bless.
0: So sa pagkakataong ito mga kababayan, ano, hilingan natin si Pastor Ray Rada ano po na magkaroon ng special prayer kay Sister Maricel ano, sa kanyang pamilya, sa kanyang buong sambahayan. Pastor Ray, If you don't mind, ano po, we are live on air po. Live na live po tayo sa Adventist World Radio Manila 89.1. Napapakinggan po tayo sa buong kapuluan, ng buong Luzon, mga kabayan sa iba't ibang panig po ng atin pong Asia Pacific region, sa atin pong Facebook, ano po. So, gusto po nating kunin ang pagkakataon pong ito para sa special na pagkakataon, magkaroon ng prayer of dedication para po kay Sister Maricel. Samahan niyo po kami at si Pastor Ray Rada po ang mangunguna po sa atin pong panalangin.
1: Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, kami po ay lubos na nagpupuri. Nagpapasalamat po din sa inyo sapagkat napakabuti niyo po kay Ate Maricel Lasito. Ito po ay biyaya po ninyo sa magisan ni Pastor Dulay at sa mga instrumento para ito po ay tumaloy po sa kanya. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong pagpapahal kay Ate Maricel. At ang biyayang ito, ang 10,000 pesos na kanyang tinanggap, katulong ay inyong basbasan. Ito po ay lumago, katulad ng pagpapalago ng tumanggap ng talento. At nawa po ito'y maging pagpapala ay hindi lamang sa material nilang pangailangan at kanilang pangarap. Pagsos, ito'y maging daan na matanggap na rin ang pinang maragang biyaya sa kanilang buhay at aming pong Panginoon. Pagpalaan ito ang ilang Diyos at mga magiging katawang niya. Ang biyayang ito ay napago na hindi pagbigay ng kanilang material na pangailangan. Pagsos, akay sa kanya, patungo sa kaligtasan, sa biyaya ng aming pong Panginoon. Salamat po na sa hapong ito ay naranasan namin ang napakagandang karanasan at tumay magpuri ang puso at isipan ni Ate Maricel at paramdaman niya na kayo dakilang Diyos ay tunay at tumay sa magitan ng masaong instrumento para tumali ang pagpapala ito kay Pastor Tulay at sa lahat ng magitaluyan ng pagpapala. Salamat po. Ingatan yung kalusugan ni Ate Maricel at dumami ang mga customers sa kanyang business name na patuloy na gagawin at patuloy na lumago ang kanila pong harap. Salamat po sa pagbinig sa amin pong panalangin sa pangalan po na ito.
0: Amen. Amen. Sa mga kababayan, maraming maraming salamat po, ano po, sa inyo pong at sa ating pong staff, ano po. Huwag po kayong alis po, magbabalik po ang Adventist World Radio 360 Cares pagkatapos po ng mensahe ng awit na inyo pong mapapakinggan. Magbabalik po kami.

0: Yan, nagbabalik po muli ang Adventist World Radio 360 Cares, mga kababayan. Yung mga nakatutok po sa ating social media, ano po, sa ating live Facebook, ano po, kanina po na-feature natin, ano po, si Sister Maricel Lacito ng Occidental Mindoro, ng San Jose Occidental Mindoro, at naging recipient po ng ating pong Adventist World Radio 360 Cares. At syempre, maraming salamat po sa lahat po ng ating mga nananalangin at sumusuporta para po sa programang ito na makapagbigay tayo ng malasakit at pagmamahal. Ano bang maipadama ang pag-ibig at malasakit ng Panginoon sa mga simpleng mga bagay, sa munting mga halaga na naitutulong po natin, ano po, sa atin pong mga kababayan. So by the way, talagang very happy po, ano, masayang-masaya po si Sister Maricel, at talaga pong very emotional siya, at makakapag-umpisa siya, ano, in the next following days ng kanya pong business na wala po siyang utang na binabayaran araw-araw, ano po. At saludo po tayo sa lahat ng mga street vendors natin, sa lahat ng ating mga kababayan, ano, na nagsusumikap, lumalaban ng patas at namumuhay ng marangal at tapat. Saludo po kami sa inyo, mga kababayan, mga street vendors natin, ano po, dyan sa Manila, sa iba't ibang panig ng ating bansa, na sa inyong paghahanap buhay, ano po, kayo po ay bayani, kayo po ay mga bayani ng ating bayan, sapagkat kayo po ay nabubuhay ng tapat at marangal sa pagtataguyod ng ating pamilya. So patuloy po niyong ipakita, ano po, ang pamumuhay ng tapat sa atin pong mga kabayan at sa ating bansa at sa buong sanlibutan, sa buong mundo, na ang mga street vendors po natin ay namasisipag, ano po, mararangal yan, at mga tapat na mga mamamayan, at sila po ang mga haligi at ilaw ng ating tahanan, at sila yung mga karapat-dapat na pagtuunan ng pansin, ano po, ng tulong ng ating mga kababayan, ng ating gobyerno, para sa maitaguyod nilang patuloy ang kanila pong paglilingkod sa kanilang sambahayan at siyempre sa ating bayan. Dito po sa Adventist World Radio 360 Cares ay nagsusumika po tayo na maipaabot natin ang tulong. Marami tayong matulungan ng mga kababayan, ano po. At sa hapong pong ito, binabati po natin, ano, nakatutok din po kanina, marami pong nanonood sa atin at nagme-mensahe. Binabati natin ang lahat ng atin pong mga kababayan, ang church leadership, at binabati din natin si Pastor Joe Barliso. You know, last Sunday ay yung project natin doon sa Talisay, Cebu, na isang munting tahanan na itulong po natin doon sa mga naapektuhan ng bagyo, na Bagyong Tino last year. At na-accomplish po natin last Sunday, ano po, na-feature po natin yung ating pong naitulong po doon sa mga kababayan po natin doon po sa Cebu. At through the leadership po ng East Central Philippine Union Conference, ano po, sa leadership po ni Pastor Joe Berlizo, at syempre yung ating pong counterpart si Pastor Junbay, ano po, na-feature po natin ang ating pong programang ito ng AWR 360 Cares. At subaybayan niyo po kami sa darating po na Sunday, ano po, hinahanda po natin, na yung nangako po tayo na yung ating pong next area na recipient ay sa Northern Luzon area. So however, sa ating pong mga stations dyan ay sa lugar ng Lawag, Tugigaraw, Baguio area. So we're still waiting for their feedback, ano po, sa ating pong mga broadcasters dyan. Kainyo pong i-contact lang po yung ating pong numero, ano po, 0918-944-7891. Contactin nyo po kung mayroon kayong mga suggestions at mga recipient na gusto nyo pong ma-introduce po sa ating pong programang ito, para po ma-filter ng ating team at makausap po natin sila at maihanda po natin yung ating pong tulong sa kanila. At ganoon din po, inihanda din po natin yung ating mga recipients sa Mindanao area naman po, ano po, sa ating po mga Adventist World Radio counterparts, ano po, dyan po sa Mindanao area. So please feel free to contact us, ano po, yung numero po na nakita nyo kanina, 0918-944-7891. At syempre po, yung akin pong WhatsApp number, ano po, kasi I'm traveling all across Asia, different places, pwede nyo pa akong makontakt sa ating pong WhatsApp number. You know, pwede nyo pa akong i-text dyan, i-message dyan, kung mag-download kayo ng WhatsApp, 09+63, lagyan nyo po ng +63, ano po, 917-5716-517. So you can personally message me on this WhatsApp number, mga kababayan, ano po. Pwede rin pong text, pero hindi po ako makareply. Mas maganda po sa WhatsApp, para anywhere in the world I can receive your message po mga kababayan. So ngayon pong hapon pong ito, muli po pinagbinabalik natin ang papuri at pasasalamat sa ating Panginoon, sa ating dakilang lumikha, sa panibagong pagkakataon, panibagong araw na tayo po ay makapaglingkod at ma-bless natin, ma-touch natin ang puso isa o dalawa ng mga kababayan natin. Huwag natin pong kalimutan at kaligtaan na kahit po gaano kahirap yung buhay natin, ano man yung kalagayan natin sa sanlibutang ito, pwede po tayong maging pagpapala. Pwede po tayong maging blessing sa ating pong kapwa. Hindi man lang sa material, ano, sa ating presensya, sa ating panalangin, sa ating magandang relasyon, pwede po tayong maging blessing, maging pagpapala sa ating kapitbahay, sa ating sariling sambahayan. Huwag po nating kalimutan na lagi po tayong maging daluyan ng pag-ibig at pagmamalasakit ng ating Panginoon. At syempre po, inaalala natin patuloy sa mga sandaling ito yung ating mga kababayan sa Albay area, ano po, na naapektuhan po ng pagsabog po, ano, pagputok ng pagbuga ng bulkang Mayon, ng napakakapal na mga abo at napakaraming mga motorista, nakikita ko po kanina na talagang apektado. At syempre po, isama natin sa panalangin po natin. At syempre, we will be waiting for the development of this. However po, we are praying ng Adventist World Radio through our generous donors and supporters po sa programang ito, ay magkaroon tayo ng special segment, ano po, para po abutin yung mga naapektuhan po ng pagputok ng bulkan dyan po sa Albay area, na noong nakaraang taon din po ay natulungan natin yung mga naapektuhan ng bagyo at ngayon ay pagputok naman ng bulkan. Let's continue to pray. At ano po, sa mga nakikinig po dito po sa programa ng Adventist World Radio 360 Cares, lahat po dito kasali. Hindi lamang po ang church, kundi pati ang community, ang ating government, pwede po kayong kumonek sa amin kung gusto niyo po magkaroon ng personal na contributions para po may pagpatuloy ang Adventist World Radio 360 Cares Ministry dito po sa 89.1 AWR FM Manila. So welcome po kayo mga kababayan na sumama at makisali at maging kabahagi po ng pagbibless at pagmamalasakit sa atin pong mga kababayan. So muli po, ako po si Pastor Robert Dulay na lagi po nagsasabing mahal po tayo ng ating Panginoong Diyos. Nagmamalasakit po ang ating Panginoong Hesus sa ating pong lahat at siya po'y nangakong muling darating at siya'y tiyak na darating, kaya't maghanda po tayong siya'y ating salubungin.
1: Inyong napakinggan ang AWR 360 Cares kasama si Pastor Robert Dulay. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pagsubaybay.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa.
1: Isa na naman pong mapagpalang araw sa bawat isa po sa atin pong mga taga-subaybay, sa atin pong mga tagapakinig ng ating programa dyan po sa radyo. Patuloy po naming pinapanalangin na anuman po ang inyo pong kalagayan ay nawa ay nasa mabuti po kayong sitwasyon. At muli naman po tayong magsasama-sama sa loob ng 30 minutong punong-puno ng impormasyon mula sa banal na kasulatan. Ako po ang inyo pong kaibigan, Brother Edison Asberos Jr. ang inyong makasama para sa Tinig ng Pag-asa. Ang atin pong programa ay hatid ng Adventist World Radio Manila, 89.1 FM, na may layuning ibahagi ang salita ng Diyos sa lahat ng tao at ang ipabalitang ikalawang pagdating ng ating Panginoong Jesus. Muli po, pinag-aaralan pa rin po natin ang The Gospel of Jesus. At syempre, kasama pa rin po natin ang atin pong tagapagsalita, Pastor Nick Francisco. Pastor Nick,
2: salamat po sa inyong matamang pagsubaybay. Salamat sa ating Panginoong Diyos. Patuloy tayong nagkakasama-samang mag-aral ng kanyang banal na salita sa seryeng ito ng Gospel of Jesus. Ang akin pong kasama ay si Pastor Edison Asberos Jr. Siya po ay ating personal dito sa Communication Department ng Central Luzon Conference Headquarters, Manila. Pastor Edison.
1: Yes po, Pastor Nick. At bago po tayo magsimula, mga kaibigan, sa atin pong pag-aaral, tayo po muna ay mananalangin sa panguna po ni Pastor Nick.
2: Nagpapasalamat po kami o dakila naming Diyos sa iyong kagandahang loob sa aming mga buhay, sa buhay at lakas na aming tinataglay. At gayon din sa pagkakataong ito na kami ay sama-sama na mag-aaral ng iyong banal na salita upang patuloy na mahayag sa amin, patuloy

0: pong programa at huwag din pong kalimutan na mag-follow sa atin pong social media channels para po sa iba pa pong episode ng Tinig ng Pag-asa. Pwede niyo pong hanapin ang Adventist Teleradio at yun na rin po ang mismong Facebook page ng Adventist World Radio Manila. Atin na pong ibigay ang panahon kay Pastor Nick.
1: Narito ang ating seryeng ito ng Ebanghelyo ng ating Panginoon upang patuloy nating marinig ang salita ng buhay na nanggaling mismo sa bibig ng ating Panginoon, at ang iba naman dito ay sa pamamagitan ng sinabi o sinalita ng mga taong nakasalamuha ng ating Panginoon. At narito tayo sa ating paksa ng Sermon sa Bundok. Ito yung mga salita at pangaral ng ating Panginoon nang siya ay naroon sa bundok. Ating isa-isahin at matamang ating limiin ano lang yung mga importante. Lahat naman yan ay importante, subalit mayroong mga idinidiin ng pagpapahalaga sa buhay na nasulat sa aklat ng Lucas, Mateo, Marcos, Lucas, Juan upang sa patuloy na pag-aaral natin ito sa ating kapanahunan ay patuloy na ipaalala rin sa atin ang kaniyang kalooban at gayon din sa pamamagitan ng salita ng Biblia. Lucas 6:27 at 28, matutong magmahal. Subalit sinasabi ko sa inyo na mga nakikinig, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, gawan ninyo ng mabuti ang mga napupuot sa inyo, pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo, at ipanalangin ninyo ang mga umaapi sa inyo. Ano ang normal na buhay ng tao? Kapag ang isang tao ay sinaktan, siya ay gaganti ng mas masakit. Kapag ang isang tao ay naargabyado, siya ay maniningil ng bayad ng labis-labis. Ano ang ibig sabihin ng ating panahon ngayon? Ang ating panahon ngayon ay naghihigantihan ang mga tao. At ang mga tao ay hindi mapagpatawad, hindi. Kundi ang gusto nila, sila yung laging nakakalamang sa kapwa. Iyan ay makikita natin sa lansangan, sa palengke, sa mga place of work, sa lahat kung saan mayroong mga tao. Mapapansin ninyo na ang mga tao ay doon sila lumalagay sa sila yung nakalalamang. Pero ang sabi ng Panginoon ay ibigin natin ang ating mga kaaway. Kung ito ang magiging panuntunan natin sa buhay, wala sanang pag-aaway, wala sanang digmaan sa ibabaw ng sanglibutan. Lucas 6:37, huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan, huwag kayong humusga at hindi kayo huhusgahan. Magpatawad kayo at kayo'y patatawarin. Palaging ganyan ang prinsipyo ng Biblia. Palagi yan na inuulit-ulit sa atin na kung ano ang itinanim ay siya nating aanihin. Kaya kung ano ang ginawa natin sa ibang tao ay gayon din ang gagawin sa atin. Bagaman ang ating ginawa ng mabuti ay walang kakayanan na gumawa sa atin ng mabuti, ang Diyos sa langit ay siyang tanging nakatanaw sa atin na gagantihin ang ating mga gawa. Kaya anuman ang mga pagkakamali ng mga tao, huwag natin silang basta husgahan. Hindi natin namamalayan ano ang kanilang dinadalang damdamin at karanasan ng buhay. Lucas 6:38, batas sa negosyo at pagbibigay. Magbigay kayo at iyon ay ibibigay sa inyo. Hustong takal, siniksik, niliglig at umaapaw. Ang ilalagay nila sa inyong kandungan, sapagkat sa panukat na inyong ipanukat ay doon din kayo susukatin. Ako'y natutuwa na naalala ko itong mga kwentong ito. Nung bata pa ako, pag bumili ako ng kahoy, kapag 10 feet ang binili kong kahoy, mga 10.5 ang sukat noon. Pero ngayong panahong ito, bumili ako ng kahoy, kulang sa 10 feet, kulang ng mga 2 inches, kulang. Yung tela noon, pagka sumukat ka ng isang yarda, lalagpasan noong gugupit. Ngayon, kung minsan kulang sa sukat, napakaraming mga panukat na kulang. Ang maganda pa pala yung salop nung araw nung bata pa ako. Pag ginamit yung salop nung araw ay sobra talaga yung salop. hinahayaan talaga.

0: sobra yung salupan, yung takalan. Hanggang sa dumating ang araw, nagkakaedad ako, nakita ko yung salop, pinapantay na ng kamay. Hanggang sa dumating ang araw, meron na ang talagang pangkalos para wag na. Mapakaraming timbangan ngayon ang kulang sa timbang. At napakarami ng panukat ngayon. Kaya meron na rin ngayon na digital para wala nang suklian. Opo, napakaraming kadayaan sa negosyo. Pero ang sabi ng Panginoon, hayaan mo na ikaw ay nakalalamang sa kanila. Hayaan mo. Huwag kang papayag na ikaw ay nang lalamang. Kaya mapapansin po ninyo na hindi talaga maganda ang ugali ng mga tao ngayon kapag ang pag-uusapan ay may kinalaman sa negosyo. Mabuting gawa. Lucas 6:45. Ang mabuting tao mula sa mabubuting kayamanan ng kanyang puso ay nagbubunga ng kabutihan. Ang mga masamang tao mula sa masamang kayamanan ay nagbubunga ng kasamaan, sapagkat mula sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang kanyang bibig. Kaya tayo rin ay sa mabuting gawa at sa mabuting pagsasalita, gawin natin ang mabuti. Kapag tayo ay gumawa ng masama sa ibang tao, tayo rin ang labis na maaapektuhan. Kapag tayo ay nakagawa ng masama sa ibang tao o nakapagsalita ng masama sa ibang tao, hindi natin namamalayan, tayo mismo ang labis na apektado. Basta ang tao ay gumagawa ng masama, pag lumabas sa kanya ang masama, ang ibig sabihin noon, nasa kanyang sinapupunan, nasa kanyang kalooban ang masama. Kapag ang isang tao ay nagsalita ng masama, ang ibig sabihin noon, ang taong ito ay namasama ang kanyang kalooban. Kaya, gumawa tayo ng mabuti. Kapag tayo'y gumawa ng mabuti, ang ibig sabihin noon, mabuti ang ating pagkatao. Pundasyon ng buhay. Sila'y tulad sa isang taong nagtayo ng bahay na humukay ng malalim at inilagay ang pundasyon sa ibabaw ng bato. Nang dumating ang isang baha, humampas ang tubig sa bahay na iyon, ngunit hindi ito natinag sapagkat mahusay ang pagkakatayo nito. Ang buhay natin ay kailangang ang pundasyon ay ang salita ng Diyos. Napakainam para sa aking mga taga-subaybay at sa lahat ng nag-aaral ng Biblia, ang salita ng Diyos, ang Biblia, ang pundasyon ng ating buhay upang malaman natin, maunawaan natin at magawa natin ang tama, mabuti at katotohanan na talagang hinahanap ng ating Panginoong Diyos sa ating natural na karanasan at kasaysayan ng buhay na ito. Ang tayo ay palaging mag-aral ng salita ng Diyos sapagkat iyan ang pundasyon ng buhay. Matthew 5:17. Huwag ninyong isiping pumarito ako upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Pumarito ako hindi upang sirain, kundi upang tuparin ang mga ito. Ang mga banal na kasulatan na nasulat sa aklat ng matandang tipan, ito yung mga sinasabing scroll o kasulatan ng mga propeta. Ito ay napakahalagang pinag-aaralan sa panahon ng ating Panginoon at kahit pa sa ating panahon ngayon na mayroon na tayong bagong tipan. Ang scroll na ito, ang aklat ng mga propeta, ay ang matandang tipan. Iyan ang aklat nila noon ng Biblia. Pero kasama din diyan ang mga kautusan ng Panginoon. Lahat ng mga ibinili ng Diyos sa atin, lahat ng yan ay mahalaga. Huwag tayong mga ngatwiran, lalo pat kung ito ay may kinalaman sa 10 utos ng Diyos. Matuto tayong sumunod, huwag tayong mga ngatwiran. Matthew 5:27-28. Sa prinsipyo ng mga pangangaral ng ating Panginoon doon sa bundok, ay sinabi rin ang kahalagahan ng pamilya. Kanina sinabi ang kahalagahan ng kautusan at ang kahalagahan ng mga propeta. Ngayon naman ay kahalagahan ng pamilya. Matthew 5:27-28. Narinig ninyo na sinabi, huwag kang mangangalunya. Ngunit sinasabi ko sa inyo na ang bawat tumingin sa isang babae na may pagnanasa ay nagkasala na sa kanya ng pangangalo niya sa kanyang puso. Binabantayan ng Panginoon ang pagpapamilya. Ang Diyos mismo ang nag-iingat at nagpapahalaga sa pamilyang ito na ating kinabibilangan. At kung mayroong pinakamalakas na sumira sa pamilyang ito, ay walang iba kundi ang pangangalo niya. At ang pangangalo niya ay hindi nangyari ng biglaan. Ito ay matagal na naglalaro sa isipan ng isang tao, babae o lalaki. Kaya pahalagahan natin ang pagpapamilya. Iwasan natin ang lahat ng kasamaan o bagyo na maaaring sumira sa ating pamilya. Ang pamilyang ito ay pinapahalagahan ng Diyos, tanging kanlungan at pag-asa ng isang tao. Gayon din ang kaligayahan at kapanatagan sa buhay ay nasa loob ng pagpapamilya. Itinuro rin sa bundok ang pananalangin at aklat ng Mateo 6:6. Ngunit kapag ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid at pagkasara mo ng iyong pinto, ay manalangin ka sa iyong ama na nasa lihim at ang iyong ama na nakakakita ng mga lihim ay gagantimpalaan ka. Ang relasyon sa ating Diyos ay hindi bulgar, hindi. Hindi ito pagaraan, hindi. Kaya mapapansin po ninyo na ang mga kasal ay okasyong relihiyoso at yan ay may kinalaman sa religious obligation at gayon din sa civil obligation. Pero meron talagang mga kasal na napakagagara. Sabagay, kakayanan nila yon. At meron ding mga okasyon na iba pa na mga relihiyoso, mga tagpo ng pananalangin at pasasalamat na ito ay sobrang magarbo sa ating panahon. Kahit na mga relihiyoso ang ating mga okasyon, iyan ay nagkakaroon ng bahid ng pagkamakasarili at pagkamakasalanan. Pero ang itinuturo sa atin ng Panginoon, kapag ikaw ay nananalangin, ikaw ay nag-aayuno, pumasok ka sa iyong silid at doon mo sabihin ang iyong panalangin. Minsan ibinabanda pa natin at sinasabi pa natin sa mga tao na tayo'y kailangan nilang ipanalangin. Hindi, matuto tayong manalangin ng lihim at ang Diyos na nasa lihim na nakakakita sa atin, tayo'y gagantihin. Ah, ganito pala, meron ding tungkol sa pag-aayuno. Matthew 6:17. Ngunit kapag nag-aayuno ka, lagyan mo ng langis ang iyong ulo at maghilamos ka ng iyong mukha. Upang ang iyong pag-aayuno ay hindi makita ng mga tao, kundi ng iyong ama na nasa lihim. At gagantimpalaan ka ng iyong ama na nakakakita ng lihim na bagay. Ganito rin ang pag-aayuno ng mga naunang mga tao. Ipinakikita nila na talagang sila ay malungkot na malungkot sa buhay. Merong mga ganyang mga tao. Ipinakikita nila na sila ay kawawang kawawa, yung bang ang kanilang mga mukha, kung biruin namin ay laging Biyernes Santo, para lang ipakilala nila na sila ay hindi maligaya sa buhay, sila ay mayroong dinadalang kalungkutan, o sila ay nag-aayuno, o sila ay may tanging kahilingan. Hindi pala. Kung tayo ay mag-aayuno, tayo ay may maayos na pagmumukha, may malinis na buhok, at may damit na kaayos-ayos at magalang, at ang ating mga panalangin ay lihim na ating sasambitin sa ating dakilang Diyos, at ito ay lihim din naman ng Diyos na ipagkakaloob sa atin. Kaya minsan merong mga tao na ang kanilang kahirapan, ang kanilang mga pagsubok sa buhay, ay palagi ba nilang inihahayag? Yun ang kanilang bukang bibig, na sila ay kawawa, sila ay nahihirapan, sila ay maraming pangangailangan sa buhay. Hindi pala yan ang paraan ng Panginoon. Kung meron tayong mga damdamin, may kahirapan, may mga pagtitiis, anuman ang mga bagay na ating dinadala at mga pagsubok na ating kinakaharap, ito pala ay ating sabihin sa Diyos sa isang paraan na lihim o ang Diyos lang ang nakakaalam. Ito naman tungkol sa Diyos o kayamanan. Ito yung paksa natin na sermon sa bundok na nagpapaliwanag ng tungkol sa ebanghelyo ng ating Panginoon. Mga pabalita ng kaligtasan na dapat nating pahalagahan. walang makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapuputan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, o magiging tapat siya sa isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa kayamanan. Ito ay iniisip kong tama para sa ating panahon, sapagkat kung mayroong pagpapahalaga ang mga tao ngayon, ay walang iba kundi ang kayamanan. Talagang napakatindi ng kapangyarihan ng kayamanan sa isip at buhay ng tao sa ating kapanahunan. Masyado ang promotion tungkol sa pagyaman. Masyado ang mga palita at pagpaparangal tungkol sa mga kalayawan at kasaganaan sa buhay. Lahat ng iyan ay nakabandila sa ibabaw ng lupa. Malalaking kayamanan, magagarang sasakyan, malalaking bahay, o ano pang mga luxury na paraan ng buhay sa ibabaw ng lupang ito ay inihahayag. Ang lahat ng iyan ng pagpapahalaga sa kayamanan ay hindi nagpapahalaga sa Diyos. Kaya mamimili lang tayo kung alin ang ating paglilingkuran, ang Diyos ba o ang ating mga kayamanan. Magtiwala sa Diyos, Matthew 6:33. Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Ano ang ating hahanapin? Iyong kalooban ng ating Diyos, ang kaharian ng ating Diyos. At iyan ay ating matatagpuan sa patuloy na pag-aaral ng Biblia. Ang salita ng Diyos na ito na ating pinag-aaralan ay talagang daan ng buhay. Upang makilala natin ang Diyos at matuto tayong magtiwala sa Panginoong Diyos, ay ang ating pag-aralan ang kanyang banal na salita. Yan ay napakaraming mga salita ng pagpapaliwanag sa buong banal na kasulatan na napakahalaga na ating malaman ang kanyang banal na salita, sapagkat dito ay nakalagay kung ano ang kanyang banal na kalooban. At sa pamamagitan din ng mga natalang ito sa Biblia, tayo ay matutong magtiwala sa Diyos. Napakahalaga sa buhay ng isang tao ang pagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Itinuro rin sa bundok ang tungkol sa kaligtasan. Matthew 7:21. Hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoong Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Napakaraming salita ng parangal, napakaraming salita ng pagpupuri, napakaraming salita ng pagpapasalamat. At napakarami ang nagsasabi ng Panginoon, Panginoon. O kaya naman ay Lord, Lord. O kaya naman ay Diyos ko, Diyos ko. Napakarami ang nagsasabi ng ganyan, ng may kinalaman tungkol sa salita para sa Panginoon. Subalit, ang kanilang kalooban ay hindi naaayon sa kalooban ng Diyos. Hindi ang nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay sino, kundi yung gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Kaya, kung mayroon tayong assignment sa buhay na ito, kagaya ngayon na tayo ay nag-aaral ng salita ng Diyos, kung mayroong pinakamahalaga sa buhay na ito, ay ang ating makilala ang tunay na Diyos, ang ating Panginoon, at gayon din ang kanyang banal na kalooban. Hindi lamang tayo sa salita, kailangan din natin ng gawa. Awit 19:7-8. Upang dugtungan at patunayan na ang salita ng Panginoon ay dakilang makapangyarihan at siyang ating pag-asa sa buhay. Aklat ng Awit 119:7-8. Ganito ang sabi, ang kautusan ng Panginoon ay sakdal na nagpapanauli ng kaluluwa. Ang pagtotoo ng Panginoon ay tiyak na nagpapatalino sa kulang sa kaalaman. Ang mga tuntunin ng Panginoon ay matuwid na nagpapagalak sa puso. Ang utos ng Panginoon ay dalisay na nagpapaliwanag ng mga mata. Sa aklat na ito ng Awit 19:7-8 ay nagpapakita na ang salita ng ating Panginoon ay dalisay na bumabago ng ating buhay. Kaya kinakailangang huwag nating pababayaan ang pag-aaral ng salita ng Panginoon. Narito ang malinis na buhay, narito ang payapang buhay, narito ang tiwasay na buhay, narito rin ang daan ng buhay. Ang kagandahang loob ng Diyos ay tunay na sagana sa lahat ng ating karanasan. Ito naman ang sinasabi sa pagpapatuloy sa Aklat ng Awit 19. Ang pagkatakot sa Panginoon ay malinis, na nananatili magpakailanman. Ang mga kahatulan ng Panginoon ay totoo at lubos na makatuwiran. Higit na dapat silang nasain, naisin kaysa ginto, lalong higit kaysa maraming dalisay na ginto, higit ding matamis kaysa pulot, at sa pulot pukyutang tumutulo. Ganyan ang kahalagahan ng Biblia sa buhay ng tao. Ganito rin ang kahalagahan ng ating relasyon sa ating Panginoon. Ito ang mahirap sa karanasan ng buhay na ating pinagdaraanan sa ating kapanahunan. Hindi tayo palabasan ng salita ng Diyos. Minsan nga hindi na rin binabanggit ng tao ang tungkol sa Diyos. Yan ay malungkot na kwento at karanasan ng buhay sa ating panahon. Marami na rin ang mga tao na hindi nagbabasa at nakikinig ng salita ng Diyos. Totoo yan. Pero ang pakiusap sa atin at ang patuloy na panawagan sa atin, kung mayroon tayong nanaisin at tahangarin sa buhay na ito, ay walang iba kundi unawain natin at pahalagahan natin ang banal na salita ng ating Panginoon na siyang patuloy na magmumulat sa atin para sa karanasan ng buhay sa isang tiwasay, payapa at maayos na pamumuhay. Ang salita ng Diyos ay dalisay na ating gabay patungo sa buhay na walang hanggan. Yan po ang ating pag-aaral.
1: Amen. Kaya po mga kaibigan at mga kapatid, sa atin pong mga taga-subaybay, sa atin pong mga tagapakinig sa radyo, patuloy lang po kayong tumutok sa Tinig ng Pag-asa. At inyo rin pong suportahan ang iba pang programa ng Adventist World Radio Manila, 89.1 FM, kung saan ang layunin namin ay maghatid ng pag-asa, katotohanan at liwanag ng salita ng Diyos sa inyong tahanan araw-araw. Bago po tayo magtapos, tayo po muna ay mananalangin sa pauna po ni Pastor Nick.
0: Mapagpala at makapangyarihan po naming Diyos sa langit. Salamat po sa iyong kagandahang loob sa amin, na patuloy mong inihahayag sa amin ang iyong banal na panukala, ang iyong kalooban para sa isang simple, payak at maayos na buhay para sa hinaharap. Patuloy mong itinuturo sa amin ang daan ng katotohanan patungo sa buhay na walang hanggan. Patuloy pong pagpalain ang aming mga taga-subaybay, ang kanilang mga pangangailangan sa araw-araw, ibigay mo po ng sagana. Mabuhay silang tiwasay at payapa na naglilingkod sa iyong dakilang pangalan. At gayon din kami sa aming patuloy na pag-aaral at pangangaral ng iyong banal na salita, huwag mo po kaming pababayaan. Alang-alang sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
1: Amen. Tayo po ay patuloy na maghahatid ng mga serye patungkol sa Biblia at pag-asa para sa lahat. Samahan niyo ulit kami bukas. Muli ako po inyong pong lingkod, Brother Edison Aceveros Jr. Kasama po si Pastor Nick Francisco na nag-iiwan ng mga katagang, sa Diyos laging may pag-asa. Pastor Nick.
0: Ang ating Panginoong Hesus sa kaniyang pangangaral, sa kaniyang ministeryo, sa kaniyang pagsasalita, maraming mga milagro at mga kahangahangang gawa ang kaniyang ginawa upang ang mga tao ay mabuksan ang kanilang puso't kaisipan nang tungkol sa pagkakilala sa Diyos. Marami rin ang sinabi ang ating Panginoon, mga salita ng katotohanan, mga salita ng pag-asa sa lahat ng nakikinig at lumalapit sa Kanya. Marami rin ang mga tao na nagsalita ng pabor at mabuti para sa Kanya. Subalit aking natagpuan na sa ating pag-aaral na ito, para manatili sa atin ang mga katotohanan ito, ang kailangan na tayo ay magpatuloy na nag-aaral, nagsasaliksik at nagpapahalaga sa salita ng Diyos, na yan ay walang iba kundi ang Biblia. Kung gusto natin na magkaroon ng gabay at patnubay sa ating pagpapamilya, ang Biblia ang ating pag-aaralan. Kung gusto nating magkaroon ng gabay sa ating paghahanap buhay, sa ating pagninegosyo, ang Biblia ang ating pag-aralan. Kung gusto natin na magkaroon ng maganda at mabuting relasyon sa ating kapwa-tao upang hindi tayo magkaroon ng maraming mga kagalit, maraming mga kaaway, ang salita ng Diyos ang patuloy pa rin na nagbibigay sa atin ng pag-asa, kalakasan at kapangyarihan. Gayon din kung ang ating mga karanasan at pagsubok sa buhay ay talagang nagbibigay ng iba yung kalungkutan at kahirapan sa buhay, gayon pa rin ang salita ng Diyos ay patuloy na nagbibigay sa atin ng kalakasan. Yan po ang ating pag-aaral. Pagpalain po tayo ng Diyos.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: kayo ay nasa Tanzania, ang bansa na kilala sa kanyang mamamayan na maasay. May kakaibang kaugalian at makukulay na damit. Sinalubong nila ako sa pamamagitan ng kanilang katutubong sayaw na patalon. Maaaring makatalon ng higit 3 talampakan ng taas. Ang kanilang mga ngiti ay nagpasaya sa akin. Pinayagan pa nila akong kargahin ang isa sa kanilang mga sanggol. Natuwa ako sa bawat sandali at napamahal sa akin ng mga tao doon na tinanggap ako ng bukas palad. Ang mga maasay ay namumuhay na palipat-lipat ng lugar. Ang bawat bahagi ng kanilang buhay ay umiikot sa kanilang mga baka. Ang mga baka magsasabi kung saan sila lilipat base sa kung saan maraming damo na makakain. Ang mga baka ang kanilang pera at pangunahing pinagmumula ng pagkain, maging ang kanilang bahay ay gawa sa dumi ng baka. Ang ibigay ang kanilang baka ay isang kahangalan at hindi ginagawa. Kaya ang mga kwento ni Abraham ay kahanga-hanga. Siya ay may mahigit 1,000 baka.
1: Ako ay mayroong mahigit 1,000 baka at itinuturing na mayaman ng mga maasay. Ngunit may kulang sa aking buhay.
0: Ang puso ni Abraham ay nakilos sa isang serye ng pangangaral at siya ay nabautismuhan sa Seventh-day Adventist Church. Karamihan sa mga maasay ay hindi marunong bumasa at sumulat, kaya sila ay natututo sa pamamagitan ng radyo. Si Abraham ay tuwang-tuwa noong siya ay nakapakinig sa AWR, ang paksa tungkol sa pag-iikapo ang talagang tumawag ng kanyang atensyon.
1: Nangangaral sila ng tungkol sa katapatan at pagtitiwala sa Diyos, na ang 10% ay pag-aari ng Diyos.
0: Nang pagmasdan niya ang kanyang mga baka, alam niya na kung anong gagawin. Nang oras na iyon, siya ay nagtalaga. Gaya ni Jacob, nilagyan niya ng tanda ang bawat 10 bakan. Nang siya ay natapos, mahigit sa 100 baka ay naitalaga sa Diyos.
1: Iniisip ng aking mga kaibigan at kapitbahay na ako ay nababaliw.
0: Sa mga maasay, ang 100 baka ay katumbas ng $30,000 at hindi dapat ibinibigay ang pinaka-importante mong pag-aari. Sa kabila ng pagtuya, si Abraham ay nanatiling tapat sa Diyos. Pagkalipas ng 9 ng kanyang mga kapitbahay ay tumigil sa pagtatawa. Sila ay nagulat nung kanilang makita na karamihan sa mga baka ni Abraham ay nanganak ng kambal at ang kanyang tupa ay nanganak ng triplets. Bihira na ang baka ay manganak ng kambal. Nung unawaan ng lahat ng himalang ito ay mula sa mas mataas na kapangyarihan. Matapos masaksihan ng mga maasay ang katapatan ni Abraham, lumapit sila sa Pangulo ng Union, si Pastor Godwin Lecondayo. Sinabi nila, gusto din naming mag-ikapo. Nagulat si Pastor Godwin at tinanong sila, Adventist ba kayo? Sumagot sila, hindi. Pero nais naming pagpalain din kami ng Diyos, gaya ng kung paano niya pinagpala si Abraham. At purihin ang Panginoon, matapos ang 9 ang kanilang mga baka ay nanganak din ng kambal. Mayroon pang isang kamangha-mangha. Sa tuwing may nagnanakaw ng baka ni Abraham, ang baka ay laging umuwi na parabang may hindi nakikitang kamay na namamatnubay. Kaya ang mga magnanakaw ay natatakot ng pagnakawan si Abraham.
1: Pinupuri ko ang Diyos dahil sa Adventist World Radio.
0: Kinikilala ni Abraham na naging daan ang AWR upang mabago ang buhay niya. Nakita ng lahat na habang siya ay nagbibigay, higit siyang pinagpapala. Salamat sa patotoo ni Abraham. Ngayon, mahigit 80 maasay ang tumanggap na kay Jesus at nabautismahan. Lahat sila ngayon ay nakikinig sa Adventist World Radio.
2: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Magandang gabi po mga kaibigan. Kayo po ay patuloy na nakikinig at nakasubaybay sa Adventist World Radio Manila, 89.1 FM. Welcome sa isa na namang pong episode ng Radio Clinic, Gabay sa Kalusugan, Kaagapay sa Buhay. Ang inyong programang nagdadala po ng tamang kaalaman patungkol po sa ating kalusugan upang magkaroon po tayo ng mas masayang pamumuhay. Ako po ulit si DJ Iris na lagi nagpapaalalang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. At ngayong gabi mga kaibigan ay tatalakayin po natin ang isang paksang madalas po nating nakikita sa pang-araw-araw. Ngunit hindi po natin lubos na uunawaan. At yan po ang mga karaniwa.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
1: Paging Dr. Rodriguez, you're needed at room 321.
2: Mrs. Martinez, kailangan na po nating i-dialysis ang asawa ninyo.
3: New outlook and a healthy lifestyle makes a big difference. Adventists care.

Hi friends! Maraming salamat po sa inyong pagtanggap sa aming pag-anyaya upang makasama muli namin kayo sa pag-aaral ng mga salita ng ating Panginoong Diyos ngayong gabi. Kayo po ba ay nangangarap ng isang bonggang-bonggang bakasyon? Yung hindi lamang weekend getaway, hindi lamang one week getaway o isang buwang travel around the world, kundi yung talagang mahaba-haba. Kaya lang, dahilan minsan sa kakulangan ng ating budget at dahil tayo ay maraming pinagkakaabalahan, ay kailangan, ang sabi nila, mabilisan ang mga pag-

pag-aalala, pagkabalisa, at magbibigay sa atin ng kalungkutan kagaya ng ating mga pangkasalukuyang mga pagbabakasyon dito sa lupa. Ang ikalawang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo ang siyang maghuhudyat ng panimula ng 1,000 taon ng bakasyon. Ito po ang sabi sa 1 Tesalonica 4:16 at 17. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Ipapapansin ko po sa inyo na sa ikalawang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo ay merong unang pagkabuhay na maguli. At ang mga kabilang sa unang pagkabuhay na maguli ay ang mga nangamatay na nakay Kristo. Pag binasa ninyo ang 1 Tesalonica Kapitulo 4, ay binaybay doon mula sa talatang 1 patuloy hanggang 12. Kung paanong uri ng pamumuhay mayroon na nararapat ang bawat sumusunod sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya naman sa katapusan ng kapitulo ay malinaw na sila ay iniulat ng mga nangamatay na nakay Kristo sapagkat sila'y nabuhay na nakay Kristo. Nang sila ay mamatay, sila ay nakay Kristo na. Mapapansin nyo na sila na mga banal na nakay Kristo, sila ang unang nangabuhay na maguli nang dumating ang ating Panginoong Hesukristo sa ikalawa. Ngunit, merong iba na mga hindi kasama doon sa unang nangabuhay na maguli ang nananatiling patay. Ito po ang sabi sa Apokalipsis Kapitulo 20, ang talata ay 5. Ang mga iba sa mga patay ay hindi nangabuhay hanggang sa naganap ang 1,000 taon. Ito ang unang pagkabuhay na maguli. Meron po palang grupo ng mga tao na hindi sila nabuhay na maguli hanggang maganap ang 1,000 taon. Sa madalit sabi, kung ang unang nabuhay sa ikalawang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo ay ang mga nangamatay na nakay Kristo at sila'y inagaw sa alapaap at sila'y sumapanginoon magpakailanman o sa loob ng 1,000 taon, sila po ang sabi ng banal na kasulatan ay mga banal. Therefore, yung mga hindi nabuhay sa ikalawang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo o doon sa unang pagkabuhay na maguli ay grupo ng mga hindi naligtas. Yan po ang maliwanag na binanggit sa aklat ng Juan Kapitulo 5, talatang 28 at talatang 29. Sa pagkabuhay na maguli, ang ilan ay patungo sa buhay, ngunit ang ilan naman ay patungo sa pagkapahamak. Hindi po sila sabay-sabay na binuhay, sapagkat ang mga matutuwid lamang ang binuhay sa ikalawang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Ang iba sa mga patay, hindi sila nabuhay hanggang naganap ang 1,000 taon. Kaya ang sabi ng banal na kasulatan sa Apokalipsis 20 talatang 6, mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo at mga gaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Ito po ang maliwanag na binabanggit ng banal na kasulatan. Ang mga unang mga bubuhay na maguli, sila yung mga mapalad. Sila yung mga banal. Bakit po sila mapalad at bakit po sila banal? Sapagkat ang wika ng banal na kasulatan, sa kanila ay wala ng kapangyarihan ang ikalawang kamatayan. Nang sila po ay mamatay ng mauna sa pamamagitan ng kamatayan ng kanilang mga katawan, yun na po ang final na kamatayan nila sapagkat nang buhayin muli sila ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang ikalawang pagbabalik, wala na daw pong kapangyarihan sa kanila ang ikalawang kamatayan. Marahil nagtataas kayo ng inyong mga kilay at iniisip ninyo, ano ang ibig sabihin ng wala nang kapangyarihan sa kanila ang ikalawang kamatayan? Sa banal na kasulatan po kasi, may binabanggit na yung mga tao na sila ay mga masasama, sila po ay magdadanas ng ikalawang kamatayan. Bakit ikalawang?

Huwag kamatayan sapagkat halimbawa tayo ay namatay sa pamamagitan ng pagkakasakit at tayo po ay namatay sa pamamagitan ng aksidente, yung normal na kamatayan ng ating mga katawan, kagaya ng kamatayan ng lahat ng mga tao. Ngunit kapag ka hindi tayo nakasama sa unang pagkabuhay na maguli, meron pa pong tinatawag na ikalawang kamatayan. Kaya po mga minamahal, sabi ng banal na kasulatan, ang ikalawang kamatayan ay doon sa nagdiningas na apoy at asupre na siyang ninipol sa lahat ng mga taong mga masasama. Ito po ang sabi sa ikalawang Pedro 3:7. Ang sangkalangitan ngayon at ang lupa sa pamamagitan ng gayunding salita ay iniingatang talaga sa apoy na itinataan sa araw ng paghukom at paglipol sa mga taong mga masasama. Sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus sa ikalawa, ay may dalawang uri ng mga tao siyang masusumpungan. Sa buhay ay may dalawang grupo ng mga tao. Sa buhay na madadanan niya ay may grupo ng mga masasama, may grupo ng mga matutuwid. Sa mga patay na madadatan niya ay may mga grupo din ng mga masasama, may grupo din ng mga matutuwid. Dalawang klase lamang, walang middle ground. Dalawang uri lamang ng tao ang darat na ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang ikalawang pagbabalik. Yung mga buhay na mga masasama, pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo sa ikalawa, ang sabi sa Apokalipsis 6:15 ay ganito ang kanilang naging tugon sa pagdating ng ating Panginoong Hesus. At ang mga hari sa lupa at ang mga prinsipe at ang mga pangulong kapitan at ang mga mayayaman at ang mga makapangyarihan at ang bawat alipin, bawat laya ay nagsipagtago sa mga yungib, sa mga bato, sa mga bundok. At sinasabi nila sa mga bundok at sa mga bato, mahulog kayo sa amin at kami inyong itago sa mukha noong nakaupo sa luklukan at sa galit ng kordero. Sabi sa aklat ng Jeremias, Kapitulo 25, talatang 33, ang mapapatay ng Panginoon sa araw na iyon ay magiging mula sa isang dulo ng lupa hanggang sa kabilang dulo ng lupa, from end to end. Sila ay hindi tataguyan o dadamputin man o ililibing man. Sila ay magiging dumi sa ibabaw ng lupa. Ito po ang malungkot na kahihinatnan ng mga taong nagpatuloy sa paglabag sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Sila po na tumanggi, natanggapin ng ating Panginoong Hesukristo bilang kanilang personal na tagapagligtas. Pagdating niya sa ikalawa, sila po ay magdadanas ng kamatayan. Samantalang yung mga matutuwid na mga buhay, sila po ay aagawing kasama ng mga binuhay na mga nangamatay na nakay Kristo sa alapaap at sa Panginoon po sila magpakailan kailanman. Sa ikalawang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo ay ang pagkabuhay ng mga matutuwid. Pagkuha din sa mga buhay na matutuwid na narat ng buhay ng ating Panginoong Hesukristo. At ang pananatiling patay naman ng mga masasama na mga patay ng madatna ng ating Panginoong Hesukristo at pagkamatay ng mga buhay na masasama na madadatna ng ating Panginoong Hesukristo sa ikalawa. Kung magkagayon, ang sabi ng banal na kasulatan, sa loob ng 1,000 taon, ang ating Panginoong Diyos kasama ng mga banal na nailigtas mula doon sa mga darat ng buhay na inagaw sa alapaap at mula doon sa mga binuhay na mga nangamatay na nakay Kristo, sa loob ng 1,000 taon, sila po ay kasama, kapiling ng ating Panginoong Diyos, kasama ng laksalaksang mga anghel, doon sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos. Kaya po, huwag niyo na pong paniwalaan yung mga nagsasabi na di umano yung mga nangamatay natin na mga mahal sa buhay, na mga sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo ay nasa langit na. Kung nasa langit na, eh sino yung binuhay na yon na mga banal pagdating niya? At kung ang mga tao ay nasa impyerno na talaga yung mga masasama, eh sino yung susunugin na binabanggit sa banal na kasulatan na yung iba sa mga patay ay hindi na nga buhay hanggang naganap ang 1,000 taon? Pakinggan po ninyong mga mabuti sapagkat ibinabahagi, iniuulat ng banal na kasulatan na yung mga hindi binuhay hanggang matapos ang 1,000 taon
ay sila yung mga masasama, sila yung mga hindi naligtas, hindi po sila nakalagay sa nagniningas na apoy at impyerno, kundi sila po'y patay pa rin. Sila po ay hindi buhay. Ngayon, ang sabi ng banal na kasulatan sa Apokalipsis Kapitulo 20, talatang 2, at sinunggaban niya ang dragon ng anghel, ang matandang ahas na siyang Diablo at Satanas, at ginapos na 1,000 taon, at siya'y ibinulid sa kalaliman at sinarhan, at tinatakan ito sa ibabaw niya upang huwag nang magdaya sa mga bansa hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Ito pong si Satanas na lamang ang naiiwang buhay na pangulo, pangunahin. Siya po ang pinakamasama. Siya po ang naiiwang buhay dito sa lupa sa loob ng 1,000 taon. Ang wika ng banal na kasulatan, siya'y ibinulid sa kalaliman at sinarhan. At dito po sa lupa ay wala po siyang matutukso dahilan sa ang lahat ng mga masasama ay patay. At yung mga dinatna ng ating Panginoong Jesucristo na mga masasama din, sila ay pawang nangamatay na din. Samantalang ang mga banal na nangabuhay na maguli ay naroon sa langit, ito namang si Satanas kasama ng mga patay na mga masasama ay narito sa lupa sa loob ng 1,000 taon. Sa Apokalipsis Kapitulo 20, talatang 4, ay inilarawan doon kung ano ang mangyayari doon sa langit sa loob ng 1,000 taon. At nakakita ako ng mga luklukan at may mga nagsiluklok sa mga ito. Meron daw hong mga luklukan, merong mga trono, naroon ho yung mga banal. Hindi ho sila mga squatter doon, hindi ho sila walang matuluyan doon. Ang sabi ng banal na kasulatan, merong mga luklukan at may mga nagsiluklok sa mga ito. Sila'y pinagkalooban ng paghatol. Yun pong mga maliligtas. Sa loob ng 1,000 taon, sila po'y maghaharing kasama ng ating Panginoong Jesucristo. At sila po, ayon sa talatang binasa natin, ay pagkakalooban ng paghatol. Ngayon, baka isipin po ninyo na ang ibig bang sabihin niyan, Pastor Egan, sila ang hahatol sa lahat ng mga tao kung maliligtas sila o sila ay mapapahamak. Hindi po, sapagkat maliwanag na nga na bago pa mangyari ang pangyayaring ito na iniulat sa 24 ng Apokalipsis, meron nang hindi nabuhay, meron nang nabuhay. Ang ibig sabihin, ang pagpapasya ay nagawa na ng ating Panginoong Diyos. Ano yung binabanggit dito na sila'y pinagkalooban ng paghatol? Marahil po kasi kapag ka ang mga naligtas ay nakarating doon sa langit at sa loob ng 1,000 taon, sila po ay pinagkalooban ng paghatol, hindi po para hatulan kung sino ang maliligtas o sino ang mapapamak sapagkat precisely meron ang naligtas at meron ang hindi naligtas. Ang paghatol ay ang pagbubukas nila ng mga aklat na makikita niyo po sa mga sumunod na mga talata sa aklat po ng Kapitulo 20 ng Apokalipsis din. Naroon po sa talatang 11, 12, 13 hanggang 14 ang pagbubukas ng mga aklat ng mga buhay ng mga tao. Titingnan po nila sapagkat sa ating mga isip, maroon tayong mga maraming mga katanungan, Panginoon, bakit ganoon? Panginoon, bakit hindi mo ginawa ito? Panginoon, bakit hindi mo dininig ang aming panalangin? Panginoon, bakit nangyari ang ganito? Bakit mo pinaubaya? Bakit mo pinabayaan? Panginoon, bakit hindi mo dininig yung mataimtim naming sama-samang idinadalangin doon po sa langit na bayan? Sa loob ng 1,000 taon, hindi natin hahatulan ng kaligtasan o kapahamakan ng mga tao. Hahatulan natin ang ginawa ng Diyos. Hahatulan natin, tama ba yung Diyos? Hahatulan natin bakit ganon ang nangyari at masasagot ang mga katanungan sa ating mga kaisipan. At magkakaroon po ng konklusyon, mga minamahal, sa banal na kasulatan, sa aklat ng Apokalipsis din Kapitulo 19, talatang 2, ay nabanggit ng mga naroon sa langit, matuwid at banal ang iyong paghatol, O Diyos. Masasabi nila, tama ka pala, Panginoon.
sapagkat sa napakahabang panahon, ang karakter, ang aksyon ng Diyos ay naging questionable sa mga tao. Bakit niya pinabayaan bumaha? Bakit niya pinabayaan lumindol? Bakit niya pinayagan na mamatay ang ating mga magulang samantalang pinag-pray naman natin, pino-opera naman natin? Bakit tayo hindi na-promote? Bakit hindi kayo nagkatuloy? And so on and so forth. Napakaraming bakit. Ngunit pagdating natin sa langit, pagkakalooban tayo ng Panginoong paghatol, pabubuksan ang lahat ng mga aklat at makikita natin, kaya pala, tama pala ang Diyos. Mabuti pala ang Diyos. Nagtampo pa naman tayo sa Diyos ng pagkakataong hindi nasunod ang ating kagustuhan. Ngunit pagdating natin sa langit, makikita natin, kagaya ng sinabi nila sa Apokalipsis 19, Diyos, matuwid at banal ang iyong paghatol, O Diyos. At sa puso at isip ng bawat naligtas, ay wala nang mananatiling question mark o katanungan, pagdududa, pagseselos o kawalang pagtitiwala sa aksyon ng ating Panginoong Diyos. Sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, doon sa loob ng 1,000 taon, sila ay hindi magkakaroon ng opportunity na itago sa kanila ang ginawang aksyon ng ating Panginoong Diyos, kundi sila ay bibigyan ng pagkakataong sila ay makahatol. Sila daw yung mga kaluluwang pinugutan ng ulo dahil sa patotoo ni Jesus at dahil sa salita ng Diyos at ang mga hindi sumamba sa hayop. Ito po ang paglalarawan sa katangian ng mga nakarating sa langit. Kaibigan, kung ikaw po ay dumaranas ng mga pagsubok, ng mga pag-uusig dahilan sa inyong pananampalataya, naway maging encouragement sa inyo na hindi katalunan, hindi kawalan, kung tayo man ay kukutyain, pagtatawanan, hihiyain, at sasabihin, nako, ikaw pala ay sumusunod sa Diyos na yan, kawawa ka na yan, eh di hindi mo na makakain ito, eh di hindi mo na magagawa ito. Never mind. Ang ending mo naman, doon sa langit na bayan, kahit na kinudya, hindi sumamba sa hayop o sa kanyang larawan at hindi tumanggap ng tanda ng kanilang noo at sa kanilang kamay at sila ay nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Maliwanag po na inilalarawan ng banal na kasulatan na sa mga huling araw sa aklat ng Apokalipsis Kapitulo 13 na ipipili ng hayop at ng larawan ng hayop na sambahin ang hayop ang kalaban ng ating Panginoong Diyos, na sundin ang utos ng mga tao at ang kanilang sariling kalooban. At yung mga maliligtas na kasama ng ating Panginoong Diyos doon sa langit na bayan, hindi nila tinanggap ang pagsamba sa larawan ng hayop, hindi nila tinanggap ang tanda sa kanilang noo o sa kanilang kamay, at sila'y nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Sa loob ng 1,000 taon o milenyo, lahat ng mga matuwid ay nasa langit. Lahat ng matuwid ay hahatol. Bakit wala si brother dito? Bakit wala si sister dito? Teka, bakit si brother ganito ay narito? Makikita natin lahat. Makikita natin lahat doon ang lahat ng aksyon at pagpapasya ng ating Panginoong Diyos. Lahat naman ng mga masasama ay narito sa lupa. Sila'y pawang mga patay. Si Satanas ay nakagapos dahilan sa sitwasyon na wala siyang ibang madadaya, wala siyang ibang makakausap. Sa pangatlong pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo, kasama ang laksa-laksa na mga banal, matapos ang 1,000 taon. Third coming na po ito. Ang mga iba sa mga patay, ang sabi ng banal na kasulatan ay hindi nangabuhay hanggang sa naganap ang 1,000 taon. At kung maganap na ang 1,000 taon, si Satanas ay kakalagan sa kanyang bilangguan. Ito na din po ang pagkabuhay na mag-uli ng lahat ng nangamatay na mga masasama. Uulitin ko po, wala po sila sa impyerno. Hindi po sila pinapakuluan doon sa nagniningas na dagat-dagatang apoy at asupre. Maliban po, mga minamahal, na pakinggan natin ang aral o turo o tsorya ng ibang mga tagapangaral at hindi natin paniwalaan. Ang sinasabi sa banal na kasulatan ay meron nga pong nakukumbinsi na yung mga masasama, di umano, ay nasa impyerno na. Ngunit sa 3rd pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo, saka lamang bubuhayin
ang lahat ng mga masasama. At si Satanas naman ay lalabas upang dumaya sa mga bansa na nasa apat na sulok ng lupa, sa Gog at sa Magog, upang tipunin sila sa pagbabaka na ang bilang nila ay gaya ng buhangin sa dagat. Nako, napakarami ho pala ng mga taong mga masasama. Napakarami ho pala ng mga nadaya nitong si Satanas. Ang bilang po nila ay kagaya ng buhangin sa dagat. Napakarami. Nais ng Panginoon na tayo ay maligtas. Ayaw niya ni isa man na sa atin ay may mapahamak. Yan po ang sabi sa aklat ng Unang Timoteo Kapitulo 2 at sa aklat din po ng Unang Pedro Kapitulo 3. At ganyan din po ang sabi sa 1:16, kundi tayo'y magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nakakalungkot lamang. Sapagkat bagaman libre ang kaligtasang iniaalok sa atin ng ating Panginoong Diyos, kailangan lamang nating magpasakop sa Kanya, sumampalataya sa Kanya. Napakarami pa rin mga tao ang hindi maliligtas, kagaya ng buhangin sa dagat. At silang lahat, sabi ng Banal na Kasulatan, ay nagagsipanik sa kalaparan ng lupa at kinubkob ang kampamento ng mga banal at ang bayang iniibig at bumaba ang apoy mula sa langit at sila'y nasupo. Ang impyerno po ay hindi po nasa gitna ng earth at pagkatapos sila doon ay sinusunog. Sabi ng Banal na Kasulatan, ang impyerno o ang apoy ay mararanasan lamang sa ikatlong pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo kung saan susubukin pa ng mga taong masasama na agawin ang kampamento ng mga banal. At ang wika ng Banal na Kasulatan, hindi sila magtatagumpay kundi bumaba ang apoy mula sa langit at sila'y nasupok. At ang diablo na dumadaya sa kanila ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy at asupre na kinaroroonan naman ng hayop at ng bulaang propeta. At ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, sa makatuwid ay ang dagat-dagatang apoy. Kung naaalala niyo po kanina, ang mga unang nangabuhay na maguli, sa kanila'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan. Ano po yung ikalawang kamatayan? Ito po yung dagat-dagatang nagniningas na apoy at asupre. Sino po ang maapektuhan nito? Kung ang sino man, ang sabi sa 20:15 ng Apokalipsis, ay hindi nasumpungang nakasulat sa aklat ng buhay, ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ito po ay niliwanag pa sa aklat ng Apokalipsis 21, talatang 8. Sino yung mga hindi nakasulat sa aklat ng buhay na ibinulid sa dagat-dagatang nagniningas na apoy at asupre? Sila yung mga duwag, hindi mananampalataya, mga kasuklam-suklam, mga mamamatay tao, mga mapakiapid, sila na mga manggagaway, sila na mapagsamba sa Diyos-Diyosan, sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Huwag po ninyong gagawing magaan o biro ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Huwag niyo pong gagawing magaan o biro ang hindi pagsampalataya. Huwag niyo pong katatakutan ang pagsunod sa ating Panginoong Diyos sapagkat itinuring din yung mga duwag. Ang kanilang kalagayan, ang kanilang patutunguhan ay sa dagat-dagatang nagniningas, apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Ang mga puso ng maraming mga inosente at mga biktima ay humihibik ng hustisya. Tumatawag ng hustisya at tumatawag ng katarungan. At itinataas natin ang ating mga tinig sa kalangitan at ang ating mga kamao at sinasabing, Panginoon, Panginoon, bakit parang hindi ka gumagalaw? Bakit parang iniwanan mo kami? Bakit parang pinabayaan mo kami? Bakit namamayagpag ang mga masasama, ang mga holdapper, riding in tandem, carnapper, mga rapist, yung mga sugarol, yung mga politiko na mga magdanakaw, sila pa yung mga mayayaman, sila pa yung magagaling, sila pa yung mahuhusay, magaganda ang kanilang mga buhay. At parang nakakalungkot, parang hindi magandang sumunod sa ating Panginoong Diyos sapagkat parang dito sa mundo, ikaw ay magiging talunan. Laksan po ninyo ang inyong kalooban. May oras na itinalaga ang ating Panginoong Diyos ng paglipol sa lahat ng mga taong masama.
sa lahat ng mga taong mga pasaway, sa lahat ng mga taong matitigas ang ulo, sa lahat ng mga taong hindi sumampalataya, sa lahat ng mga taong nakaranas ng waring kaligayahan sa lupa sa pamamagitan ng kanilang panlulupig, ng kanilang pang-aapi, ng kanilang panyayapak at ng kanilang pag-alipusta. Isang araw silang lahat ang sabi ng banal na kasulatan, narito ang araw ay dumarating na nagniningas na parang hurno at ang lahat na palalo, ang lahat ng nagsigawa ng kasamaan ay magiging parang dayami. At ang araw na dumarating ay susunog sa kanila, sabi ng Panginoon ng mahukbo, na anupat hindi magiiwan sa kanila ng kahit ugat ni sangamaan. Malakias Kapitulo 4. Isang araw, tatayo ang katuwiran. Isang araw, magtatagumpay ang katarungan. Isang araw, tutuldukan ng ating Panginoong Diyos ang lahat ng kasamaan. At silang lahat, sabi ng banal na kasulatan, ay magiging parang mga abo. Mga minamahal, may hustisya sa kamay ng ating Panginoong Diyos. Huwag kayong matukso na gumanti. Huwag kayong matukso na manlaban. Huwag kayong matukso na mangutya at kayo ay gumanti na din ng kasamaan. Ang sabi ng banal na kasulatan sa aklat ng Roma, bigyang daan ninyo ang paghihiganti ng ating Panginoong Diyos. Sapagkat siya'y babangon at kanyang itatayo ang katarungan dito sa lupa. Kung magkagayon, sa ikatlong pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo dito sa lupa, matapos ang 1,000 taon, kapag nasunog na ang kasamaan at ang lahat ng mga masasama, at wala na ang mga manggagawa ng kasamaan, ito na ang maghuhudyat ng pagpapanibago. Sabi ng banal na kasulatan sa Apokalipsis 20, talatang 1, at nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam at ang dagat ay wala na. Ano ang naroon doon sa bagong langit at bagong lupa? Ang sabi sa 2 Pedro 3:13, ngunit ayon sa kanyang pangako ay naghihintay tayo ng bagong langit at bagong lupa na tinatahanan ng katuwiran. Dito sa lupa na ating tinitirahan ngayon, laganap ang kasamaan, laganap ang kabuktutan at ang kabaluktutan. Ngunit doon sa bagong langit at bagong lupa, ang sabi ng banal na kasulatan, tinatahanan ng katuwiran. Kabi-kabila, nakikita natin ang pagsingasing ng mga bunglo. Kabi-kabila, araw-araw, nakakalungkot at nakakabasag ng ating mga puso. Araw-araw, mayroong mga pinapatay. Mayroong mga nalalapastangan. Mayroong papauwi ng bahay na sa gate na. Inabot pa ng riding in tandem. Inagaw ang motorsiklo at walang habas na pinagbabaril. Ang iyak ng kanyang nanay, bakit hindi na lamang kinuha ang motor? Bakit kinuha pa ang buhay ng kanyang anak? Mga minamahal, dito sa sanglibutan, laganap ang kasamaan at ang kabuktutan. Ngunit sa bagong langit at bagong lupa, hindi na natin ito mararanasan. Sapagkat doon sa bagong langit at bagong lupa, nalilikhain ng ating Panginoong Diyos ay tatahanan ng katuwiran. Doon din sa bagong langit at bagong lupa, na ipinakita sa aklat ng Apokalipsis Kapitulo 21, inilarawan ng ganito. At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na nananaog mula sa langit buhat sa Diyos, na nahahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakan talaga sa kanyang asawa. Aywan ko sa inyo kung hindi nyo naiintindihan ang talatang ito. Napakaliwanag naman. Bakit ba yung mga babaeng kasintahan na nagagayakan talaga para sa kanyang asawa sa panahon ng kasal ay sila ang pinakamaganda. Sila yung mga talagang naghanda para sa moment na yon, para sa araw na iyon, inilarawan ang bagong Jerusalem na kagaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakang talaga sa kanyang asawa. At ito ang bayang banal, ang bagong Jerusalem. Sabi sa Isaiah 60 verse 18, karahasan ay hindi na maririnig sa iyong lupain. Opo, wala nang pagsabog ng mga kanyon.
Wala nang sangitsit ng mga jet fighters. Wala na ang mga machine gun. Wala na ang paghihinagpis at ang paghiyaw ng mga taong bigla-biglang namatayan sa pamamagitan ng karahasan. Sabi ng banal na kasulatan, karahasan ay hindi na maririnig sa iyong lupain ni ang kawasakan o kagibaan sa loob ng iyong mga hangganan, kundi tatawagin ang iyong mga kuta ng kaligtasan at ang mga pintuang bayan na kapurihan. Opo, doon sa langit na bayan, wala na daw po iyong karahasan at wala na din po ang kagibaan, kundi ang kuta na iyon, ang bagong Jerusalem, ay tatawaging kuta ng kaligtasan. O kuta na save ka dito sa ating mundo, sa sanglibutan, pataasin mo na yung bakod mo, napakagaling nilang umakyat. Kahit na gawin mo ng kung ano pa yung passcode mo, ang daming padlock. Kanina lamang may nakita kami, ang daming padlock ng bisikleta. Ang naiwan lamang doon sa grill, padlock at kaunting bahagi ng bisikleta. O doon sa langit na bayan, tatawagin ang kuta na kaligtasan at ang iyong mga pintuang bayan na kapurihan. Sa Apokalipsis Kapitulo 20, talatang 4, inilarawan ang magiging karanasan ng mga maliligtas. Papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. At hindi na magkakaroon ng kamatayan. Hindi na magkakaroon pa ng dalamhati o ng pananambitan man o ng hirap man. Ang mga bagay ng una ay naparam na. Kasabay ng pagkasunog ng lahat ng mga masasama at paglipol sa lahat ng mga taong masama ay ang paghuhudyat ng pagpapanibago ng ating sanglibutan, ng bagong langit at bagong lupa. At dahil bagong langit at bagong lupa, bago na din ang ating karanasan. Papahiri ng Diyos ang bawat luha sa kanilang mga... Apakasweet naman ng ating Panginoon. O pwede naman na mga angel na lang o tayo na lang din ang magpuna sa ating mga mata. Pero siya pa. Siya pa. Siya pa ang lalapit at papahirin ang bawat luha sa kanilang mga mata. Paanong hindi tayo magmamahal sa Kanya? Paanong hindi tayo maglilingkod sa Kanya? Paanong kamumuhian natin siya kung siya mismo ang magtatanggal ng luha sa ating mga mata? At dahil doon, hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon ng dalamhati, ng buntong hininga, ng pag-iyak, nakataguman ito o harap-harapan sa lahat ng mga tao, wala na ding hirap doon. May isa akong kakilala, sabi nung lola daw niya, "Apo, kung ang hirap ay bumubukol, yung buong katawan ko, wala nang space para sa bukol." Alam ko din po ang hirap. Lumaki ako sa hirap. At marami sa inyong hanggang sa gabing ito'y dumaranas ng samot-saring mga itsura ng hirap. Laksan po ninyo ang inyong loob. Manampalataya kayo sa ating Panginoong Hesukristo sapagkat sa langit na bayan, wala nang pananambitan o nang hirap paman. Alam niyo po ba yung pananambitan? Yung sighing, yung buntong hininga, ay naku, Panginoon, yung salita na walang words, yung buntong hininga mo lang, yun, wala na daw yun doon. At ang mga bagay ng una ay naparam na. Mga minamahal, sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo sa ikatlo ay maghuhudyat ng pagpapanibago ng langit at ng lupa at ng ating karanasan. Nais ng Panginoon na naroon ka din. Kaya ang sabi ni Pablo, nang nakakaranas siya ng napakaraming pagsubok, paghihirap, pag-alipusta, napakarami po. Basahin niyo po yung kanyang mga kwento doon sa Korinto, ganun na din po sa aklat ng Hebreo, may binabanggit po siya doon na karanasan naman ng mga sumampalataya sa ating Panginoon Diyos ay napakahirap. Pero ang sabi niya ganito, ikalong Korinto 4:16, kaya nga hindi kami nanghihimagod, hindi napapagod, bagamat ang aming pagkataong labas ay pahina, ngunit ang aming pagkataong loob ay nababago araw-araw. Bakit ganun? Samantalang kami ay nagsisitingin, hindi sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may mga katapusan.
Ngunit ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Kaibigan, inaanyayahan kitang tumingin, hindi sa mga pansamantalang mga bagay sapagkat ito'y may katapusan. May katapusan ng bahay, may katapusan ng kotse, may katapusan ng ipon mo, ang mga nasid mo, yung mga gamit na mga mahal na mahal mo na parang walang katapusan, matatapos din yan. Oh, yung mga pagbabakasyon natin dito, so matatapos din yan. Pero ang sabi ni Pablo, tumitingin kami doon sa mga walang katapusan. Tumitingin kami sa mga bagay na hindi nakikita. Tumitingin kami doon sa pangako ng ating Panginoong Diyos na isang araw, siya'y babalik at tatapusin niya ang kasamaan dito sa lupa. Sa kanyang pagbabalik, meron lamang dalawang uri ng mga tao, dalawang grupo. At ang dalawang grupo na yon ay meron ding dalawang magkaibang ending. Ang isa ay magmamana ng buhay na walang hanggan. Ang isa naman ay pupuksain at sa loob ng walang hanggan, sila ay pawang mawawala na. Kaibigan, ikaw ay maaaring makasama doon sa mga tao na darat na ng ating Panginoong Jesus na mga sumasampalataya at aagawing kasama ng mga nangamatay na sumampalataya na nangamatay na nasa ating Panginoong Hesukristo at sila ay bubuhayin patungo doon sa langit na bayan. Iisa lamang ang ating tagapagligtas. Iisa lamang ang ating pupwedeng asahan upang tayo ay hindi makasama doon sa mga susunugin sa nagniningas na dagat-dagatang apoy at asupre. Ang aasahan natin ito, ang ating sasandalan at pagtitiwalaan ay walang iba kundi si Jesus. Si Jesus ang magniligtas. Si Jesus ang mag-aadya sa atin. Si Jesus ang magbabago ng lahat ng mga bagay. Si Jesus ang ating tanging pag-asa. Pag nangyari na ang lahat ng mga bagay na ito, naway masumpungan kang sumasampalataya sa Kanya, nakahawak sa Kanya, umaasa sa Kanya, sapagkat si Jesus ay maaasahan sa bawat panahon at sa lahat ng pagkakataon. Magandang gabi po sa inyong lahat.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

women viewers. Ayan. So, if you are here and you're a woman, then ibig sabihin, you're here for growth. Next naman. Yes, gusto natin yan na nandito tayo, no? Nandito kayo to our episode tonight because we will talk about something that is happening kahit wala kang karelasyon, wala kang, what do you call this? Wala kang family. But as a woman surrounding men in the society, this can help a lot with how we contribute to their growth as mga lalaki, o diba? So, ayan, baka mga may mga sagot na kayo eh, kung ano yung mga pwede nating gawin. Ang tanong kasi dyan, diba, what are the things we do as women that quietly destroys a man's confidence na hindi nalingid sa ating kaalaman, hala, sinisira niya pala ang confidence ng mga kalalakihan. Ayan, so, hello po muna sa ating mga viewers. Hello kay Auntie Yoli M. Erot, kay Cedric Alota, Eman Palad, our Christian Roda, at sa mga paparating pa sa ating mga silent viewers. Ayan, you share this to someone you know who is a woman or even a man for their learning na maintindihan nila yung nararamdaman nila kung sila man ay nakaranas nito around the women around them. Okay, so, yun. Huwag na nating patagalin. So, pupunta na tayo. Hello, good evening, sabi ni Sir Rick Alota. Good evening din sa'yo. And si R. Christian Roda from Noviletes. Hello, good evening. And Eman Palat, magandang gabi. Magandang gabi din po sa inyo. And we are telling a while ago na itong pag-uusapan natin, we'll talk more to the women. Pero ang mga nagko-comment ngayon, mga lalaki, so baka ano, naka-experience sa yung mga to, hindi joke. Baka may mga experience ang mga to. Ayan, pero bago po ang lahat, let us start this with a prayer. Let's pray po. Yes, Lord, we praise you tonight for bringing us together to learn and realize things about our actions, our words, and may it be that at the end of this episode, we will have something na baon namin. In Jesus' name we pray, amen. Ayan. Okay, so, sabi ni Ate Lovely, magandang gabi po sa ating lahat. Oh, finally, may babae tayong viewer. And si Trio, ayan, ang ating babae na viewer na nakikita ko pala ngayon, si Auntie Yoli and si Ate Lovely. Okay, magandang gabi din, Trio and Ate Lovely. Yes, magandang gabi sa lahat. I feel good tonight. Kayo din ba? Kaya siguro maraming magandang gabi, nagsasabi ng magandang gabi, no? Okay, so, instead of saying na ang mga babae talaga ang mga problema, problema talaga mga babae yan, or mga lalaki kasi ngayon, mahihinang nila lang. Instead that we say those things, why not we learn the dynamics, di ba? Para hindi maiwasan yung blame na kung may problema. Hindi, sadyang kasi yung mga lalaki na yun, mahihina sila ngayon. Hindi natin sinasabi yun, di ba? Because the least thing that we want to happen is we are the one destroying yung mga create ni God na kalalakihan. O, di ba? Ayan. And syempre, this is on the context na hindi naman na nasa mali yung lalaki. Ito yung mga normal na everyday events that maybe hindi natin nanonotice that actually affects their confidence. So ano ba ang, intindihin muna natin yung confidence or broader term is masculinity. Ito yung mga competence, yung pakiramdam ng mga lalaki na they're needed, they're respected, and they are being trusted to lead you. Hindi siya about sa dominant siya. Hindi yun. Ibang concept yun na siya yung boss, hindi. But more of how they feel trusted by their partners, by the women around them, kung sa school, mga kagrupo nyo sigurong mga lalaki. So, alam naman na natin na not just the men, not just in general na population, pero among the men,

wala ang mga pagpapala ng Diyos sa kalusugan, lakas at talino, wala kang kikitain. Lahat ng mayroon tayo ay natatakan ng krus. Binili ng dugo ni Kristo at tayo mismo ay kanyang pag-aari. Bubuhos niya ang napakaraming mga pagpapala na hindi tayo makakahanap ng kuwang para paglagyan ang mga ito.

Magandang gabi po sa inyong lahat. Malugod namin kayong tinatanggap sa ikasyam na bahagi ng serye ng pag-aaral ng Salita ng Diyos na may temang Katiwalang Mahal ng Diyos. Ang ating pag-aaral ngayon ay nakatuon sa pagiging tapat na katiwala ng pananalapi at yaman o pera na ating tinatangkilig. Kaya't samahan si Pastor Laudy Mergatus sa pagtuklas sa kahanghangang plano ng Panginoon para sa iyo. Ang isang matagumpay at masaganang buhay sa pamamagitan ng pagsaliksik sa kanyang mga salita. Para sa ating pagsisimula, iniimbitahan ko kayo na manalangin. Tayo po ay manalangin. Dakila po naming Diyos sa amin pong pag-aaral ngayong gabi patungkol po sa pera o kayamanan. Tulungan niyo po kami na amin pong matutunan kung paano po ito gamitin para po sa inyong kaluwalhatian. Salamat Panginoon sa lahat. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

Ang planet Earth ay kagagaling lang sa mga kamay ng lumikha sa lahat ng karilagan at kasakdalan nito. Ang luwalhati nito'y di mailarawan. Ang guhit ng likha ng dalubhasang tagadisenyo ay sumasalubong sa bawat mata. Ang mga kahangahangang pagsikat ng araw ay pumapantay lamang sa mga nakamamanghang paglubog ng araw. Ang mga mapayapang lawa ay matatagpuan sa pagitan ng mga burol. Ang umahalimuyak ng mga bulaklak ng bawat kulay at umuusbong ng mga baging ay nakalulugod sa pakiramdam.

sa malawak na parang. O napakalaking paraiso ang tinatamasa ni Adan at Eva. Ang Diyos ay nagnais na ipakita ang kanyang pagmamahal sa isa pang espesyal na paraan para kina Adan at Eva. At ang lahat ng mga ito ay mga bagay na ibinigay ng Diyos upang mamahala ng may kahayusan at kabanalan. At higit sa lahat, kilalanin na may Diyos na nagmamay-ari ng lahat ng bagay na nasa ating pangangasiwa. Dito po sa aklat ng Genesis Kapitulo 2, ang talatay 8, ang wika, naglagay ang Panginoong Diyos ng isang halamanan sa silangan ng Eden at inilagay niya roon ang taong kanyang nilalang. Sa inyong imahinasyon, sa isang lugar sa gitna ng kahanga-hanga at kagandahan ng bagong silang na mundo, ang Diyos ay nagdisenyo ng isang hardin na tahanan para kina Adan at Eva. Ang pinakamarangyang tahanan sa lupa ay hindi mayahambing sa orihinal na tahanan ng hardin sa mundo. Walang mga supermarket o naghihintay na linya sa Eden dahil tinutustusan ng Diyos ang kanilang pagkain. Sinabi ng Diyos kina Adan at Eva dito sa aklat ng Genesis, Kapitulo 1 ang talatay 29. Tignan ninyo, ibinigay ko sa inyo ang bawat halaman na nagkakabinhi na nasa ibabaw ng lupa at ang bawat punong kahoy na may binhi sa loob ng bunga. Ang mga ito ay magiging pagkain ninyo. Wala silang upa o buwis, walang kandado o susi, walang banta ng mga taong magnanakaw. Sa katunayan, walang mga ospital o mga butika. Nasiyahan sila sa perpektong kalusugan at walang katapusang kabataan. Nagkaroon din sila ng perpektong pag-ibig sa isa't isa at walang hanggang pagmamahal sa Diyos. Gusto ng Diyos na ibahagi ni Adan at Eva ang pag-ibig na iyon. At dahil dito, sinabi niya, dito sa aklat ng Genesis Kapitulo 1, talatay 28, kayo'y magkaroon ng mga anak at magpakarami. Nilayon ng Diyos na ang planet Earth ay tirahan ng isang malaki, masaya, malusog na pamilya. May iba pa bang iniisip ang Diyos para kina Adan at Eva? Nais niyang bigyan sila ng posisyon ng responsibilidad. At hindi ba ito mahalaga para sa kapakanan ng tao? Hindi ba kailangan nating lahat ng hamon? Hindi ba't lahat tayo ay nasisiyahan sa pakiramdam ng isang trabahong tapos na? Isang pakiramdam ng tagumpay. Muli sa talatang Genesis Kapitulo 1 ang talatay 28, ang wika ng talata. Magkaroon kayo ng pamamahala sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa himpapawid at sa bawat bagay na may buhay na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Sa madaling salita, ipinagkatiwala sa kanila ng Diyos ang pamamahala sa kanyang mundo. Gaya ng sinasabi ni Haring David dito sa Awit 24, ang talatay 1, ng wikay, ang lupa ay sa Panginoon at ang lahat ng narito, ang sanlibutan at silang naninirahan dito. Sa aklat naman ni Haggai o Ageo, mababasa natin sa Kapitulo 2, ang talatay 8, akin ang pilak at akin ang ginto, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ganito rin ang sabi sa aklat ng mga awit, Kapitulo 50, ang talatay 10, ang wika, sapagkat bawat hayop sa gubat ay akin, ang hayop sa libong mga burol. Well,

Ibig sabihin, nagtatrabaho ako at kumikita ng aking sweldo. Sa akin yan, di ba? Sa isang diwa, ito'y maaari. Gayunpaman kung wala ang mga pagpapala ng Diyos sa kalusugan, lakas at talino, wala kang kikitain. Dito sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 8, ang talatay 18, kundi alalahanin mo ang Panginoon mong Diyos sapagkat siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan, upang kanyang papagtibayin ang kanyang tipan na kanyang ipinangako sa inyong mga ninuno, gaya nga sa araw na ito. Kita ninyo, wala talaga tayong pag-aari. May unang o may naunang pag-aangkin ng Diyos sa atin at sa ating mga ari-arian. Tayo ay mga katiwala lamang ng Diyos. Ang Concise Oxford Dictionary ay tumutukoy sa isang salitang ginamit na steward o tagapangasiwa bilang isang taong pinagkatiwalaan sa pamamahala ng pag-aari ng iba. Ngayon, kapag ang isang tao ay pumasok sa isang stewardship relationship o relasyon sa pagiging katiwala, dapat niyang malaman na kung ano ang inaasahan sa kanya ng may-ari. Ang Diyos ay nagkaroon ng pangunawa kay Adan dahil ang Biblia ay nagsasaad sa Genesis 2:16 at 17 at ganito ang sabi. At iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi, malaya kang makakakain mula sa lahat ng punong kahoy sa halamanan. Subalit, mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain. Sapagkat sa araw na ikaw ay kumain yon, ay tiyak na mamamatay ka. Nakikita ng Diyos ang sukat ng pag-ibig at katapatan ng tao sa magitan ng isang pagbabawal na ito. Maaring kumain sina Adan at Eva mula sa lahat ng iba pang puno sa hardin. Ngunit hindi nila dapat hawakan ang partikular na punong ito. Sa magitan ng pagsunod sa Diyos, may papakita nila ang kanilang pagkilala sa kanyang pagmamay-ari. Kung sila'y tapat na mga katiwala at piniling panatilihin ang kanilang katapatan sa Diyos, sila'y mabubuhay magpakailanman sa isang paraisong mundo. Ngunit iyon ay simula pa lamang ng kwento. Nakinig si Eva sa ahas at kinain ang ipinagbabawal na prutas. Pagkatapos, ayon sa tala, sa Genesis Kapitulo 2, ang talatay 6, ang wika, kaya't nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kainin, nakalulugod sa paningin na dapat nasain upang maging matalino, siya ay pumitas ng bunga nito at kinain ito. At binigyan din niya ang kanyang asawa na kasama niya at siya ay kumain. Nabigo sila sa pagsusulit. Sila'y hindi tapat na mga katiwala at nawala sa kanila ang lahat. Kaligayahan, pag-ibig, at ang hardin na kanilang tahanan. Sa katunayan, sila'y naging mga alipin. Dito sa tala ng Roma Kapitulo 6, ang talatay 16, ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Hindi ba ninyo nalalaman na kung kanino ninyo inihahandog ang inyong mga sarili bilang alipin sa pagsunod? Kayo'y mga alipin niya na inyong sinusunod. Sinamantala ni Satanas na ang kinin ng mundo mula sa Diyos. Kinuha niya ang kapangyarihan ni Adan at Eva. Pagkatapos, nang si Kristo ay pumarito sa lupa,
para bawiin ang ninakaw na sanlibutan. Hindi nagtagumpay ang pagtatangka ni Satanas na suhulan si Kristo para magkasala. Ang nais niya ay maging tagapamahala ng mundong ito magpakailanman. Matapos mag-ayuno si Jesus sa ilang, sa loob ng 40 days, dumating si Satanas upang tuksuhin siya. Ibinigay ng Biblia ang talatang ito ng pagtatagpo sa Mateo 4 ang talatay 8 at saka 9. Ganito ang sabi ng Biblia. Muling dinala siya ng Diablo sa isang bundok na lubhang mataas at ipinamalas sa kanya ang lahat ng mga kaharian sa sanglibutan at ang kaluwalhatian nila. At sinabi niya sa kanila, sapagkat o lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa at sasambahin mo ako. Hindi nalinlang ni Satanas si Kristo ang mga bagay na ipinangako ni Satanas na ibibigay kay Kristo ay hindi talaga sa kanya para ibigay. Sila'y nakuha sa magitan ng pandaraya at panlilinlang. Gayunpaman, ang kapalaran ni Satanas ay tinatakan magpakailanman sa Kalbaryo. Sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo, binayaran niya ang halaga para mabili muli ang mundong nawaglit at ibinalik sa mga tao ang pribilehiyo bilang mga katiwala. Kaya't nakikita natin lahat ng mayroon tayo ay natatakan ng krus. Binili ng dugo ni Kristo. Mahal at paglingkuran man natin siya o hindi, ang lahat ng mayroon tayo at tayo mismo ay kanyang pag-aari. Nilikha niya at tinubos niya. At tulad ni Adan at Eva, tayo'y mga katiwala na kung ano ay pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Sumulat si Pablo sa mga taga-Korinto at ang wika dito sa Kapitulo 4, ang talatay 2. Bukod dito, kailangan sa mga katiwala na sila ay matagpuang tapat. Nakikita natin na bilang mga katiwala ng Diyos, tayo'y may pananagutan sa mga bagay na ibinigay niya sa atin. Tulad ng buhay, oras, kakayahan, at mga ari-arian. Tatanungin tayo ng Diyos kung ginamit ba natin ang mga talentong ito para pagyamanin ang ating sarili at bigyang kasiyahan ng ating mga kapiritso at kasiyahan o kung ginamit natin ang mga ito para pagpalain ang iba. Ang pinakadakilang talentong taglay natin ay ang buhay. Ayon kay San Pablo sa mga isinulat niya sa Gawa, Kapitulo 17, talatay 24 at 25, ganito ang sabi. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng mga bagay na narito, siya ang nagbibigay sa lahat ng tao ng buhay ng ininga at ng lahat ng bagay na ito. Ang buhay natin ay nagmula sa Diyos at siya ang nagpapanatili nito. Ang bawat pintig ng puso, bawat hininga ng hangin, maging ang pagkain na ating kinakain ay mga regalo mula sa Diyos. At inihimok tayo ni San Pablo dito sa kanyang isinulat sa Roma, ang Kapitulo 12, ang talatay 1 ang wika. Kaya nga mga kapatid, isinasamo ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal, na kasiyasiya sa Diyos, na siya ninyong makatuwirang paglilingkod. Ang buhay na handog ay nangangahulugang walang pasubali na pangako.
o pagpapasakop kay Kristo at sa kanyang namumuno o pamumuno sa ating buhay. Siya ang ating halimbawa. Dapat natin siyang sundin. Namuhay siya na hindi makasarili. Sinasabi din ng banal na kasulatan na si Jesus ay binuhusan ng Diyos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan kung paanong naglibot siya na gumagawa ng mabuti. Ang pagpapasakop kay Kristo, mga kaibigan, ay nangangahulugang pag-uuna sa Kanya sa lahat ng bagay. Katulad ng nakatala sa Mateo 6:33, ganito ang sabi ng Biblia. Ngunit hanapin muna ninyo ang Kanyang kaharian at ang Kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Nang salakayin at ibagsak ng mga Elamita ang Sodoma, ang pamangkin ni Abraham, si Lot, ay dinalang bihag. Nang makarating kay Abraham ang balita, nagpasya siyang iligtas si Lot. Nanalangin siya sa Diyos, nakasama siya at bigyan siya ng tagumpay. Hindi lamang niya siniguro na mapalaya si Lot at ang kanyang pamilya, kundi ang lahat ng mga bihag, pati na rin ang kanilang mga kayamanan. Nang bumalik si Abraham, ang hari ng Sodoma ay lumabas para salubungin siya at hinimok siya na itago ang kanilang mga kayamanan na kanyang nabawi at ibalik na lamang ang mga bihag. Ngunit tumanggi si Abraham na pagyamanin ang kanyang sarili sa ganoong paraan. Pangkasunod, si Melchizedek, isang saserdote ng Diyos, ay nagdala kay Abraham ng pagkain at binasbasan siya. At pagkatapos, ito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Sa Genesis kapitulo 14, ang talatay 20, ganito ang wika. At binigyan siya, si Melchizedek, ni Abraham ng 10th bahagi ng lahat. Gusto ni Abraham na ipahayag ang kanyang pagpapahalaga sa tulong ng Diyos sa pagtiyak na mapalaya si Lot. Nais niyang kilalanin ang pagmamay-ari at pagpapala ng Diyos. Makalipas ang 153 taon, ang apo ni Abraham ay nagpahayag ng kanyang pasasalamat sa Diyos sa parehong paraan. Habang tumatakas mula sa kanyang galit na kapatid, nadaman ni Jacob ang lubos na pag-iisa at takot. Gusto niya ng labis na proteksyon ng kanyang Diyos. Ngunit, nadaman niyang nagkasala siya tungkol sa pagnanakaw sa kanyang kapatid na si Esau. Natakot siyang pinabayaan siya ng Diyos at hindi siya patatawarin. Sa matinding pagsisisi, ipinagtapat ni Jacob ang kanyang mga pagkakamali sa Diyos. At pagkatapos ay pagod na humiga sa lupa at natulog. Sinabi ng Biblia ang natitirang bahagi ng kwento dito po sa aklat ng Genesis kapitulo 28, ang talatay 12. Ganito ang sabi. Siya ay nanaginip na may isang hagdan na nakalagay sa lupa, na ang dulo ay umaabot sa langit at ang mga anghel ng Diyos ay nagmamanhik manaog doon. Sa kanyang panaginip, nakita ni Jacob ang Panginoon na nakatayo sa itaas ng hagdan at narinig niyang sinabi ng Diyos dito sa Kapitulo 28 ng Genesis, ang talata ay 15, ang wika. Alamin mo na ako'y kasama mo at iingatan kita saan ka man pumunta at ibabalik kita sa lupain ito sapagkat hindi kita iiwan hanggang hindi ko nagagawa ang ipinangako ko sa iyo. Nang magising siya ako, balam niyang nagsalita ang Diyos
at nangako ng patnubay at proteksyon. Siya'y lubhang naantig at nagpapasalamat si Jacob na nangako sa pahayag niya sa Kapitulo 28, ang talatay 2, ang wika, "Ang batong ito na aking itinayo bilang bantayog ay magiging bahay ng Diyos. At sa lahat ng ibibigay mo sa akin, ay ibibigay ko ang 10th bahagi sa iyo." Ganito rin ang naramdaman ni David nang isulat niya ang kanyang mga pahayag sa Awit 116 verse 12. Ang wika, "Ano ang aking susukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin?" Nais ni David na ipakita ang kanyang pagpapahalaga sa Diyos para sa lahat ng mga pagpapalang ibinigay niya sa kanya. Ikaw kaibigan, naisip mo ba na kung paano ka nagpapasalamat sa Diyos? Minsan ba'y inisip mo kung sapat na ba ang iyong pasasalamat? Kaibigan, diyan pumapasok ang pangangasiwa. Ito'y isang paraan ng pagpapahayag ng ating pagpapahalaga sa Diyos para sa lahat ng kanyang mga pakinabang. Sinabi ni Jacob na ibabalik niya sa Diyos ang 10 o 10 sa lahat ng natanggap niya tulad ng kanyang lolo na si Abraham. Ang unang nakasulat na tagubilin tungkol sa 10 o pagsasauli na 10th bahagi sa Panginoon ay nakatala sa aklat ng Levitiko, Kapitulo 27, ang talata ay 30. Lahat na 10th bahagi ng lupain, maging sa binhi ng lupain o sa bunga ng punong kahoy, ay sa Panginoon. Ito ay banal sa Panginoon. Ang pagbabalik na 10th bahagi at mga handog ay tugon sa isang katotohanan na ang Diyos ang may lalang at ang pinagmulan ng bawat pagpapala. Sa aklat ng Bilang, dito po sa Matandang Tipan, ay nagbibigay sa atin ng paliwanag tungkol sa paggamit ng 10. Bilang Kapitulo 18, ang talata ay 21. "Sa mga anak ni Levi, narito, aking ibinigay ang lahat ng 10th bahagi sa Israel bilang mana, naganti sa kanilang paglilingkod, sa kanilang ipinaglilingkod, sa makatuwid ay sa paglilingkod sa toldang tipanan." Sinuportahan ng 10 ang gaway ng Diyos. Sa sulat ni Pablo, dito po sa 1 Corinto 9, ang talatay 13 at 14, ganito ang wika, "Hindi ba ninyo nalalaman na ang mga gumagawa ng paglilingkod sa templo ay kumakain ng mga bagay na mula sa templo? At ang mga naglilingkod sa dambana ay mga kabahagi ng mga handog sa dambana? Gayon din naman, ipinag-utos ng Panginoon na ang mga nangangaral ng Ebanghelyo ay dapat kumuha ng kanilang ikabubuhay mula sa Ebanghelyo." Pinuri ni Jesus ang sistema ng 10 nang sawayin niya ang mga eskriba at mga fariseo. Sa tala ni Mateo, Kapitulo 23, ang talatay 23, ganito ang wika, "Kahabag-habag kayo, mga eskriba at mga fariseo, mga mapagkunwari, sapagkat nag-iikapo kayo ng yerbabuena, ng anis at ng komino, at inyong pinababayaan ang higit na mahalagang bagay ng kautusan, ang katarungan, ang habag, at ang pananampalataya. Subalit dapat sana ninyong gawin ang mga ito nang hindi pinababayaan ang iba." May ilan na nagsasabing, "Hindi ba't para sa mga Hudyo lamang iyon?" Marahil iyan ang pinakamahusay na masagot sa magitan ng pagtatanong ng isa pang tanong, "Ang mga pagpapala ba ng langit ay para lamang din sa mga Hudyo?" Hindi. Ang sabi ng Biblia sa aklat ng Levitiko, Kapitulo 27, ang talata ay 30. Ganito ang wika, "Lahat na 10th bahagi ng lupain,
maging sa binhi ng lupain o sa bunga ng punong kahoy, ay sa Panginoon. Ito ay banal sa Panginoon. Sinabi ng Panginoon na ang ikasampu ng lahat ay banal sa Kanya. Kaya nakikita ninyo, ang ikapo ay hindi isang regalo sa Diyos dahil ito ay sa Kanya. Binibigyan lamang niya tayo ng pribilehiyo na ibalik ito sa Kanya upang subukan ang ating pangangasiwa, upang makita kung pararangalan at kikilalanin natin ang Kanyang pagmamay-ari. Sa katunayan ng Biblia ay nagtatanong dito sa aklat ng Malakias Kapitulo 3 ang talatay 8, nananakawan ba ng tao ang Diyos? Ang posibilidad ng pagnanakaw sa Diyos ay tila hindi kapanipaniwala. Sino ang mangahas na looban siya? Sinasabi ng Biblia na posible ito. Sa katunayan, inaakusahan nito ang ilang tao ng pagkakasalang iyon. At ganito ang sinasabi ng Malakias 3 ang talatay 8. Gayunmay, ninanakawan ninyo ako. Ngunit inyong sinasabi, paano ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Nangako ang Diyos ng mga pagpapala sa mga nagpaparangal sa Kanya ng mga ikapo at mga handog. Ito ang sinasabi sa aklat ng Malakias Kapitulo 3. Ang talata ay Jis, ang wika. Dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At sa gayoy subukin ninyo ako ngayon, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Tingnan ninyo kung hindi ko bubuksan para sa inyo ang mga bintana ng langit at ibubuhos ko sa inyo ang isang pagpapalang walang sapat na kalalagyan. Malinaw, ang langit ay walang mga plate glass na bintanang mabubuksan. Ito ay isang malinaw na paglalarawan ng kahandaan ng Diyos na gantimpalaan ang ating katapatan. Ginamit lamang ni Malakias ang isang karaniwang karanasan mula sa kanyang panahon bilang isang halimbawa. Sa kanyang panahon, nakaugalian na sa mga araw ng kapistahan para sa mga mayaman na buksan ang mga shuffer o shutter ng kanilang mga bintana at ihagis ang mga ginto o pilak na barya sa mga dumadaan. Gayunpaman, hindi nangako ang Diyos na magtapon lamang ng ilang maliliit na barya. Sinabi niyang ibubuhos niya ang napakaraming mga pagpapala na hindi tayo makakahanap ng puwang para paglagyan ang mga ito. Nangako rin ang Diyos sa kasunod na talata. Sa Malakias 3:11, ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Aking sasawayin ang mananakmal alang-alang sa inyo, kaya't hindi ito sisirain ang mga bunga ng iyong lupa at ang iyong puno ng ubas sa parang ay hindi mawawala ng bunga, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ang ikapo o ikasampung bahagi, mga kaibigan, ng ating kinikita ay pag-aari ng Diyos. Kaya kapag ibinabalik natin sa Diyos ang ating mga ikasampung bahagi, wala talaga tayong ibinibigay sa Kanya. Ito'y sa Kanya sapagkat ito'y pagmamay-ari ng Diyos at sa mga pag-aalay bawat isa sa atin ang magdedesisyon kung ano ang ating ibibigay. Gayunman, may ilang mga patnubay sa Biblia katulad ng sinasabi sa Lucas Kapitulo 6 ang talatay 38. Magbigay kayo at iyon ay ibibigay sa inyo. Hustong takal, siniksik, niliglig at umaapaw,
ang ilalagay nila sa iyong kandungan. Marahil, kaibigan, na iniisip mo kung ang Diyos ang nagmamay-ari ng lahat, ang ginto, pila, baka, lupa, bakit niya kailangan ng aking pera? Bueno, ito ang plano ng Diyos para sa pagpupondo sa kanyang gawain sa lupa. Hindi niya sinasadyang tustusan ang iglesia ng mga lottery, bingo, games, o raffle. At hindi ba ang pagbibigay na ikapo ay isang responsableng paraan para matustusan ang ministeryo? Minsan ay nagkwento si Jesus tungkol sa isang mayamang magsasaka na nagkaroon ng napakalaking pananim sa isang taon. Napakarami ng ani na hindi kinaya ng kanyang mga kamalig. Sa wakas ay nagpasya siya. At ang tala sa Lucas 12, ang talata 18 at 19, ang wika ay sinabi niya, "Ito ang aking gagawin. Gigibain ko ang aking mga kamalig at magtatayo ako ng mas malalaki at doon ko titipunin ang lahat ng aking mga butil at mga pag-aari. At sasabihin ko sa aking kaluluwa, 'Kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakaimbak para sa maraming taon. Magpahinga ka, kumain ka, uminom ka, magsaya ka.'" Hindi niya kinilala kung saan nang galing ang kanyang pagpapala. Hindi niya kinilala ang kanyang maylalang o ang kanyang obligasyon bilang isang katiwala. Lubos niyang kinalimutan ang mga dukha, ang mga ulila, ang mga balo, at ang sarili lang niya ang kanyang iniisip. Pansinin ang sinasabi ng Diyos sa kanya dito sa Lucas, at itutuloy po natin sa talatang 20, kapitulo 12, talata 20. "Hangal, sa gabing ito ay kukunin ang iyong kaluluwa. At kanino ka kaya mapupunta ang mga bagay na hinihanda mo?" Isinulat ni Mateo sa kapitulo 16, ang talata 26, ganito ang wika, "Sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan, ngunit mawawala naman ang kanyang buhay? O ano ang ibibigay ng tao na katumbas ng kanyang buhay?" Ngunit nais ng Diyos na magbigay ang tao sa kanya dahil mahal niya siya. Hindi niya gusto ang ating mga regalo kung ibinibigay ito ng may sama ng loob o dahil sa ito'y isang tungkulin. Ganito ang wika sa ikalawang Korinto, sinulat ni Pablo, kapitulo 9, ang talata 6 at 7. "At ito ang ibig kong sabihin, ang naghahasik ng bahagya ay mag-aani rin ng bahagya, at ang naghahasik ng sagana ay mag-aani rin ng sagana. Ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi mabigat sa kalooban o dala ng pangangailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya." Sinabi ng Diyos na ang ating pera at ang ating mga puso ay malapit na nauugnay sa isa't isa. Ayon sa Mateo kapitulo 6, ang talata 20 at 21, ganito ang wika, "Kundi magtipong kayo para sa inyong sarili ng mga kayamanan sa langit, na doon ang bukbok at ang kalawang ay hindi makapaninira, at ang mga magnanakaw ay hindi rin makakapasok ni makakapagnakaw. Sapagkat kung nasaan ang inyong kayamanan, naroon din naman ang iyong puso." Ang problema sa modernong tao ay naging napakakomplikado ang kanyang buhay. Dahil dito, napapabayaan niyang parangalan ng Diyos sa kanyang mga talento at kayamanan. Bawat isa sa atin ay kailangan palalahanan araw-araw na naparito tayo sa mundong ito nang walang dala.
Mga kaibigan, tayo mga katiwala na pinagkatiwalaan ng Diyos ng bawat talentong taglay natin. At kung alalahanin natin siya bilang Panginoon at may-ari ng lahat, araw-araw niya tayong pagpapalain at pangangalagaan.

0: Kaibigan, ang mga bagay na minamahal at pinangahawakan natin sa ating puso ay hiniram lang. Hindi ito sa atin. Hinayaan lamang tayo ni Jesus na gamitin ang mga ito para lumiwanag ang ating buhay. Kaya ngayon, yamang napapalalahanan na tayo sa mga bagay na ito, hindi ba magandang magtalaga ngayon ng iyong buhay? Kasama ng lahat ng mayroon ka sa Panginoon na nagmamay-ari sa atin. Tayo po'y manalangin. Mapagmahal na Diyos, salamat po. Bilang katiwala ng lahat ng mga bagay na nasa amin pong pangangasiwa, bigyan po ninyo kami ng pagkakataon na mapangasiwaan itong may kabanalan at pangasiwaan po at pamahalaan na merong katapatan. Bilang inyong mga katiwala sa mga salapi, sa mga ari-arian na ipinagkalimi sa amin, may balik naman po namin ang saganang sa inyo na tanda ng pagpaparangal sa inyong pangalan at tanda ng aming pong pag-ibig at pagbabalik ng lahat ng bagay na inyong pag-aari. Pagpalain ng aming mga kaibigan na tinunghayan po ang mensaheng ito, naway makapagpasya po sila na ibalik ang mga ikapot mang handog sa ikararangal ng aming mahal na Diyos. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas at Panginoon na si Jesus. Amen.
1: Tama, kaibigan. Ipinagkatiwala ng Diyos sa iyo at sa akin ang kakayahan upang magtamo ng kayamanan at ang pananalapi upang ating alalahanin na sa Diyos nagmumula ang lahat ng ating tinatangkilig. Ang mga bagay na ito'y pawang panandalian lamang, ngunit kung gagamitin para sa paglilingkod, pagkilala at pagpapalaganap ng salita ng pag-asa, ito'y malaking pakinabang sa kaligtasan ng inyong pamilya, kakilala, mga kaibigan at mga tao sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya't nasa sa iyo ang pagpapasya. Nais mo bang tumugon sa panawagang maging tapat at mabuting katiwala ng Diyos? Ngayon na ang pagkakataon upang magdesisyon, kaibigan. At para sa ating pag-aaral bukas, tunghayan ang mga katotohanang nakapaloob sa pagiging katiwala ng paglago ng ating pananampalataya sa buhay na ito. Muli, maraming salamat po sa iyong pagsubaybay sa ikasyam na gabi ng ating pag-aaral. Ako po ang inyong lingkod, Dan Rivricarte, at ito ang Tanging Pag-asa Season 4, Katiwalang Mahal ng Diyos. Magandang gabi po sa inyo at pagpalain kayo ng Panginoon.
0: Sa paglago natin bilang isang Kristiyano, nagsisimula nating panagumpayan ang mga makasariling pag-iisip at kapag tunay nating tinanggap si Kristo sa buhay natin, gugustuhin nating lumago sa Kanya. Kapag natupad na ang layunin ng Diyos para sa atin, iyak na makakaranas tayo ng patuloy na pagpapakabanal na isang gawain panghabang buhay ng isang Kristiyano.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-853-9858.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: pag talagang nasa puso mo kasi si God, kahit anong pagsubok yan, talagang malalampasan at malalampasan mo yan. Magtiwala ka lang kay God.
1: Mula sa broadcast Patungong Bautismo, ito ang AWR 360.
0: Satyan po ako ng mama ko, parang tinalikuran po niya kami. Kaya yung mama ko, sinubukan niya akong ilaglag. So nung lumabas ako, nagkaroon ako ng kapansanan. Sabi ko sa isip ko noon, ba't ako pinanganak ng ganito? Sa dami-dami, bakit ako pa? Nung nasa Bicol po ako, nung kasagsagan po ng pandemya is, lagi po kami may contact nung auntie ko. Sabi niya, papasaan kita ng link, sabi niya, i-open mo to, tapos panuurin mo gabi-gabi. Lalo sa'yo, dahil may kapansanan ka at nagkakadumadanas ka ng mga pagsubok ngayon, mga problema at parang nawalan ka na ng pag-asa dahil itong ang pandemya, sabi. Kaya doon ako nabuhayan ng loob. And then, habang pinapanood ko po, bago mag-umpisa yung program po, dahil mabilis po na nababanggit yung mga number, kaya hindi ko po nakukuha. And then, nung habang lagi-lagi ako nanonood, doon ko rin nakuha yung kompletong number. Hindi, nung tinatawagan ko po, mali. Hindi, yun. Wala na naman. Hindi, nung nagtatrabaho na ako dito sa Manamol, dito sa La Union, sinerge ko po sa Facebook. Din may lumabas naman po. Tapos, nandun nga, nagpublish po sila ng number doon na pwedeng kontakin, pwedeng tawagan. Kung doon po ako mas lalong natuwa kasi hindi ko man nakuha yung saktong number noon. Nakuha ko naman ngayon. Nung nakausap ko po yung si ma'am, nakausap ko po sila. Na-surprise po ako kasi doon sa iniisip ko na Bible na pwedeng babasahin, mayroon pala silang talking Bible o yung radio Bible. So nung sinabi po nila na may ganun, mas lalo po ako natuwa at nabuhayan ng loob. Nung natanggap ko po yung God pa talagang, mas lalo akong natuwa, lalo akong naging masaya. Alos gabi-gabi po talaga, hindi ko pinapalampas na yun ang pinapakinggan ko. Bago ako matulog minsan, napatawag pa ako doon sa asawa ko, kinukumusta kong kumusta na siya, kasi isa rin siyang PWD din katulad ko. Ibinalita ko rin po sa kanya na mayroon akong natanggap na Godpad. Hindi lang isa, dalawa, tatlo, apat, kundi anim yung natanggap ko noon, sabi ko. Kaya sobra po akong natuwa at natuwa din siya. Sabi niya, bigyan mo ako, padalaan mo ako niyan, sabi niya. Pero yun nga, yung isa na itinira ko na para sa kanya sana, naibigay ko doon sa isang kasama namin na nagmamakaawa. Sige na, ngayon na, saka na lang yung asawa mo. O pag uwi mo doon, di dalawa na lang kayong gagamit ng Bible mo. Sabi niya, kaya binigay ko naman. Actually, Master, yung plano ko po talaga doon sa matatanggap kong Godpad is ipapamigay ko po lahat yon sa mga kapwa ko may kapansanan, lalo sa amin kasi sa Pangasinan, napakaraming blind talaga. Actually, yung nirequest ko po na Bible, tutuusin po, eh, masasabi ko po na kulang yan kung talagang bibigyan ko po sila lahat. Hindi ko man po matandaan lahat ng mga napapakinggan ko doon. Nakatulong yun unang-una po sa lahat. Pakalmain po ang aking, halimbawa kung ano man yung galit ko sa mundo o galit ko man sa ibang tao is kumakalma po nang dahil sa pakikinig ko ng Bible. Imbis na magtanim pa po ako ng sama na loob sa ibang tao, pag napakinggan ko po yun ay malaking tulong po sa akin yan dahil kumakalma po yung aking isipan. Ang puso ko po ay, imbis na galit ang itatanim po niya ay pagmamahal na po sa kapwa. Dahil sa tulong po ng Godpad na pinapakinggan ko, ay mas lalo po akong nagiging matatag. Actually, ma'am, sa mga tagapanood po ninyo, tagapakinig po, ang advice ko lang po na sana ipagpatuloy lang po ang buhay dahil hanggat tayo po ay nabubuhay sa mundo na ito, ay wag po sanang mawala ng pag-asa. Kung kami po, ako po mismo ay malabo po yung aking paningin o yung mga ibang kasamaan ko ay totally po na hindi sila nakita, pero patuloy pa rin sa kanilang buhay na tinataak ngayon. Nakukuntento po sila kung anong mayroon sila ngayon. How much more pa kaya sa ibang tao, lalo sa mga tao na may kumpletong paningin, kumpletong kamay, kumpletong paa, at mas may kumpletong pag-isip sigurado lahat ng mga pagsubok, mga trials sa inyong buhay ay makakayanan at malalabanan niyo po yan. Hinding-hindi niya tayo pababayaan. So, papasalamat din po ako sa Diyos dahil nahanap ko po yung isang religion po kung saan ay hindi lang po ako yung nabibigyan, kundi lahat po ng may mga kapansanan po.
1: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Mindful Chat sa 89.1 FM. Isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa kalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan. Kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats. Every Monday, Wednesday, Friday, and Saturday, 8 to 9 p.m. Kasama si Dr. Lane Alfonoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: pulong isip, punong-puno ng galit. Lahat. Parang hindi ko kakayanin. Hindi sinasadya na napindot ko yung cellphone ko, narinig ko ang tinig ng pag-asa. Walang nagawa yung baril ko eh. Walang nagawa yung pera ko eh. Siya ang may gawa. Ba't nabuhay pa ako? Nag-decide na agad. Binago ako. Yung winelcome nila akong saya-saya. Ang sarap ng pakiramdam.
1: Mula sa broadcast patungong bautismo, ito ang AWR 360.
0: Nung panahon na hindi ko pa siya kilala, nasa Maynila ako, basta ang alam ko, basta ako masaya, yun ang gagawin ko. Marami akong pera, lahat ang gustuin ko na gagawa ko. Ang bisyo ko dati nun, sugal, sabong, drugs. Hindi ako nakontento sa pera ko. Hanggang sa'yo, nasira ang buhay ko. Pamilya ko, ng babae ako. Galit na galit din sila sa akin. Maaari nila akong patayin. Pwede nila akong patayin. Sa tulong ng pinsan ko, dahil gusto nilang maging ligtas yung buhay ko, pinagpilitan talaga nila na dalhin ako sa Palawan. Pero wala po talaga akong balak pumunta rito sa Palawan. Tinanggap ko na lang. Malungkot. Madalit sa taong nang dating ko sa Palawan, ang gulo ng isip ko. Nung minsan na nasa kwarto ko, ayaw ko makarinig ng tao, ayaw ko makipag-usap. Hindi sinasadya na napindot ko yung cellphone ko, narinig ko ang tinig ng pag-asa. Para bang nagkaroon ako ng interest. Pero hindi talaga interest na ano yung interest na alamin lahat yung tungkol sa Panginoon, kundi interest na totoo ba sinasabi nito. Hanggang sa nakinig ako yung mga pahayag nila sa tungkol sa Biblia, parang nagustuhan ko. Hanggang sa kinuha ko ang number, ang kaso, ang bilis naman magsalita, eh hindi ko makuha. Ang unang bigay ng number ng cellphone, dalawa lang muna nakuha ko. Pero hindi ako napikon, hindi ko sinukuhan. Hanggang sa nakompleto ko ang 11 numbers, 3 linggo po. Sa pagtitiis, pakikinig. Ngayon po, nung nakuha ko ng 11 numbers, sinubukan ko, tingnan ko to kung ano yung sinasabi na itong. Nang itinext ko po, biglang nag-reply, nagulat ako. Sabi ko, parang gusto ko nang magpakamatay, tumatay. Ngayon, napakinggan ko ang tinig ng pag-asa. Tulungan niyo po ako magkaroon ng pag-asa. Tinext ko ng tinext po. Sino po bang pastor ang dadating at pupunta rito sa akin? Naiinip na ako. Sabi tayo sa pala, huwag po kayo mag-alala. Yung pastor sa Palawan na si Pastor Ronald Ray, bibisitahin po kayo dyan. Sabi ko, tagal naman. Hanggang sa dumating na po kayo. Ayun. Kasihan po ako ng konti kasi magulo pa takbo isip ko nun eh. Alam niyo naman, parang ang gulo-gulo. Tapos walang-wala. Sabi ko, hirap. Minsan po may pagkakataon na sinisigan Diyos. Sabi ko, Lord, ba't mo pa ako binuhay? Saksak na ako, nagbakalan ako, nag-50-50 na ako. Ito, nabalian pa ako. Anong sunod po? Ito, ba't hindi pa ako kunin? Pinagsisiyang ko yan, nag-i-adventist na ako. Mali ang hamunin siya. Dati, hindi ko kayo kilala. Dati, ang alam ko sa sarili ko, ako lang magliligtas sa sarili ko, tsaka baril. Wala nang pwedeng ibang magliligtas sa akin. Ngayon, nag-50-50 ako. Walang nagawa yung baril ko eh. Walang nagawa yung pera ko eh. Siya ang may gawa. Ba't nabuhay pa ako? Kaya naintindihan ko po isa-isa. Kaya pinagsisihan ko lahat ng mga nagawa ko. Naging ako sorry sa mga anak ko. Nung inaya nila ako magsimba sa Jakarta, nag-decide na agad. Buo na agad loob. Kasi ang napansin ko eh, dito hindi ako mapapahama. Dito lahat kakampi ko. Dito lahat, wala akong kaaway. Dito lahat, inuunawa ako. Dito lahat, hindi nyo sila ang pagkatao ko. Mas winelcome pa nila ako na parang kapatid. Kaya sabi ko, salamat. Yung winelcome nila akong saya-saya. Ang sarap ng pakiramdam. Anong nabinyagan ako, binidyoan ako, sinan nila password mail sa pinsan ko kasi friend nila, wala kasi touchscreen. Pagka-send, mga video, pati mga certificate ko, i-friend ang pinsan ko yung mga anak ko. Kasi hindi nga po ako kinakuha kung galing sa akin. Ang ginawa ng pinsan ko, sinend sa kanila. Nagulat na lang ako, isang araw, isang tumaga. Tumawag, binigay yung phone sa akin ng pinsan yung anak ko. Sobrang tawa ko. Tumulolo. Saya. Grabe. Simula nang bininyagan ako, simula nang hanggang ngayon. Yung araw ng Sabat, walang mintis sa akin yan. Permis lagi yan. Kahit may nararamdaman ako, at ilang kursyon, lahat. Wala akong pinapalampas. Kung maririnig nila, tinig ng pag-asa, no? Panginoon, tinig ng pag-asa. Marami kayong matututunan. Sa katulad ko, binago ako. Salamat. Dahil sa tinig ng pag-asa, nandito na po ako, punong-puno na ng pag-asa. Saya-saya ko. Dapat yun yung muna ko palang hinanap noon pa.
1: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahib papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Mula sa broadcast Patungong Bautismo, ito ang AWR 360.

0: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk.
1: Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
2: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
1: This is Jaisel Diaz.
2: And this is Rocky Lokban.
1: Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Isang bago at puno ng pagpapalang umaga muli, kaibigan. Ako po ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Neryo Caranza, at ako po ay nagpapasalamat sa inyong maagang pag-tune in dito sa ating himpilan, AWR 89.1 FM, sa ating programang Rise and Reflect. Happy God First Morning po sa inyong lahat. At ating pasalamatan, purihin muli ang ating Panginoong Diyos sa kanyang pag-iingat sa ating lahat sa buong magnamag, sa pagkakaloob ng buhay at kalakasan sa araw na ito. Saan man po kayo naroon, ang pag-iingat ng ating Panginoong Diyos ang patuloy niyo pong maging karanasan. Sa Apokalipsis, Kabanatang Siyam, Talatang Isa, at hinipan ng ikalimang anghel ang kanyang trompeta, at nakita ko ang isang bituin na nahulog sa lupa mula sa langit, at sa kanya'y ibinigay ang susi ng hukay ng di matarok na kalaliman. Ang talatang ito ay nagpapahayag ng limitadong kapangyarihan ng kasamaan at ng walang hanggang soberenya ng Diyos. Sa gitna ng kaguluhan, ang tanong ay hindi gaano kalakas ang kadiliman, kundi sino ang may hawak ng susi at kapangyarihan. Ang Diyos pa rin ang may kontrol kahit pinayagan ang pagbubukas ng kalaliman. Walang nangyayari na hindi saklaw ng plano ng Diyos sa kasaysayan ng kaligtasan. Ikaw ay sumusubaybay sa AWR 89.1 FM at ito ang Rise and Reflect. Dito ay pinasisimulan natin ang bawat araw sa pagbabalik ng

at sa 0918-9447-891. 0918-9447-891. At mula po sa ang Bible Pinoy Version, babasahin natin ngayon ang Apokalipsis sa Kabanatang Siyam, Talatang 1 hanggang 12. Hinipan ng panlimang angel yung trumpet niya. May nakita kong star na nahulog sa lupa at binigay sa star ang susi para makapasok sa napakalalim na hukay. Binuksan ng star yung papasok sa napakalalim na hukay, tapos may lumabas na makapal na usok doon, parang usok galing sa malaking pugon. Natakpan yung liwanag ng araw at dumilim ang paligid dahil sa usok na yon. Naglabasa ng mga insektong locust galing sa usok at nagkalat sila sa lupa. Binigyan sila ng kapangyarihang manakit kagaya ng mga scorpion. Sinabihan sila na huwag sisirain yung mga damo o mga puno o kahit anong halaman. Ang pwede lang nilang saktan ay yung mga taong walang tatak ng Diyos sa noo. Hindi pinayagan yung mga insekto na patayin ang mga tao, pero pwede silang pahirapan sa loob ng 5 buwan. At kasing sakit ng tusok ng scorpion yung pag-torture sa kanila. Sa 5 months na yon, gugustuhin ng mga taong mamatay, pero hindi yon mangyayari. Gustong-gusto na nilang mamatay, pero hindi sila mamamatay. Kung titingnan yung mga insekto, para silang mga kabayong nakaredy sa labanan. Merong parang gold na corona sa ulo nila at yung mukha nila parang mukha ng tao. Parang buhok ng babae yung buhok nila at parang ngipin ng leon yung mga ngipin nila. May suot silang parang bakal na armor at yung ingay ng mga pakpak nila parang ingay ng mga chariots na hinihila ng mga kabayong lalaban sa giyera. May buntot sila na nakakatusok kagaya ng sa mga scorpions at nasa buntot nila yung kapangyarihan para saktan yung mga tao sa loob ng 5 buwan. Meron silang hari na sinusunod, yun yung angel na in charge sa napakalalim na hukay. Sa Hebreo, Abaddon ang pangalan niya. Sa Greek naman, Apollyon, ibig sabihin ang tagawasak. Tapos na ang unang lagim. After nito, may 2 pang lagim na darating. Ang 5th trompeta. 11 talata ang ginamit sa paglalarawan ng 5th trompeta. Una, nakita ang isang bituin na nahulog mula sa langit patungo sa lupa. Ang bituing ito ay sumisimbolo kay Khosrus, ang hari ng Persya. Siya ay napatalsik ni Heraclius, ang emperador ng silangang imperyo. Ang kanyang pagbagsak ang naging susi upang mabuksan ang kalalimlaliman. Sapagkat sa pagbagsak ng Persya, lubhang napagod at nanghina rin ang Roma sa pakikipagdigma dito. Kaya ang 2 kapangyarihang maaaring humadlang at lumaban sa paglaganap ng Islam, ang Persya at ang silangang Roma ay halos naalis sa daan sa pamamagitan ng pagbabagong ito. Ang kalalimlaliman ay sumisimbolo sa mga kaparangan ng Arabian Desert kung saan lumabas ang isang makapal na usok na kumakatawan sa mga mapanlinlang na doktrina na pinalaganap ni Muhammad at ng kanya mga masigasig na tagasunod. Si Khosrus, matapos mawala ang kanyang kaharian, ay pinatay noong taong 628 AD at ang taong 629 ay minarkahan ng pagsakop sa Arabia at ng unang digmaan ng mga Muslim laban sa Imperyong Romano. Ang mga balang na lumabas mula sa usok ay sumisimbolo sa mga mangangabayo ng Arabia na lumabas upang makipaglaban sa tinatawag nilang mga digmaan ng Panginoon. Ang kanilang misyon ay pahirapan ang mga tao sa loob ng 5 buwan. Ngunit hindi sila pinahintulutang pumatay. Ang panahong ito ay itinuturing na prophetic na katumbas ng 150 years. Ang tanong ngayon ay mula saan ito magsisimula? Ang 11th talata ang nagbibigay ng susi. Sila ay may hari na ang pangalan ay nangangahulugang mapangwasak o tagawasak o maninira. Mula rito, ang 5 buwang pagdurusa ay iniuugnay sa kapangyarihang Ottoman matapos itong maging isang organisadong kaharian. Ang unang pag-atake ng Ottoman Empire sa silangang imperyo ay naganap noong Hulyo 27, taong 1299.
kung pagbabatayan ang 100

150 years mula sa panahong ito, matatapos ito noong 1449. Sang-ayon sa ating binasa kanina, at sa mga araw na iyon ay hahanapin ang mga tao ang kamatayan, ngunit hindi nila ito masusumpungan, at nanaisin nilang mamatay, ngunit ang kamatayan ay lalayo sa kanila. Ang mga nagpapahirap sa mga tao ay inutusan na huwag silang patayin, kaya't ang kamatayan ay parang hinahanap kahit saan, ngunit ito ay hindi matatagpuan, hindi maranasan. Sino mang mamatay sa labanan ayon kay Muhammad ay pinatatawad ang kanyang mga kasalanan sa araw ng paghuhukom. Sa araw ng paghuhukom, ang kanyang mga sugat ay magniningning na parang pulang-pula, mabango na parang must, at ang pagkawala ng kanyang mga bahagi ng katawan ay papalitan ng mga pakpak ng mga anghel at kerubin. Ang matatapang na kawal ng mga Arabo ay nag-alab sa matinding sigasig dahil sa pahayag na ito ni Muhammad. Ang larawan ng hindi nakikita ang mundo ay malinaw na inilarawan sa kanilang imahinasyon, at ang kamatayan na dati nilang kinatatakutan ay naging isang bagay na ng pag-asa at pagnanais. Sila ay namuno sa pamamagitan ng karapatan ng pananakop sa mga bansa sa silangan na hindi kilala ang pangalan ng kalayaan, at nakasanayan nilang purihin sa kanilang mga malupit na pinuno ang mga gawa ng karahasan at kahigpitan na isinasagawa sa kapinsalaan ng kanilang sarili. Kapag ang kapangyarihan ay nakabatay lamang sa pananakop at puwersa, unti-unting nawawala ang tunay na kahulugan ng kalayaan at dignidad. Ang mga taong nasanay sa pang-api ay maaaring umabot sa puntong tinatanggap na nila ang mali bilang tama at pinupuri pa ang mismong nagdadala ng kanilang paghihirap. Ngunit sa pananaw ng Diyos, ang tunay na kaharian ay hindi itinatag sa takot o karahasan, kundi sa katotohanan, katarungan at kalayaan sa pagsunod na nagmumula sa Diyos. Kaibigan, walang alinlangan, ang mga kasaysayan ay puno ng karahasan, dugo, sakit at kalungkutan. Paano dapat makatulong sa atin ang malungkot na katotohanan ito upang maunawaan kung gaano talaga kahanga-hanga ang ipinangako sa atin ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus? Para sa iyong comment and reflection, maaari ka mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-944-7891, 0918-944-7891. At para naman po sa inyo na sumusubaybay sa atin pong Facebook page or YouTube channel, maaari nyo pong i-comment dyan sa comment section. Tayo po ngayon ay dadako sa ating pananalangin at inaanyayahan kita, kaibigan, na sama-sama tayong lumapit sa Panginoon sa pananalangin. Tayo ay manalangin. Amang banal, maraming salamat po sa mga katotohanang inyo pong ipinaalam sa amin sa umagang ito sa pamamagitan po ng mga katuparan ng propesiya sa Apokalipsis. Panginoon, salamat sa iyong katotohanan na nagdadala sa amin ng liwanag sa gitna ng kadiliman, kasinungalingan sa sanlibutang ito. Patawarin mo po kami sa mga pagkakataong nasanay kami sa mali at tinanggap na lamang ang hindi ayon sa iyong kalooban. Turuan mo po kaming kumilala sa mga banal na katotohanan ng Biblia at huwag masanay sa kasinungalingan o karahasan. Gabayan mo po kami na mamuhay sa katarungan, kapayapaan at kalayaan na nagmumula sa iyo lamang. Ngayong umaga, dakilang Diyos, akin pong idinadalangin ang mga mahal naming mga tagapakinig sa kanila pong mga kahilingan at panalangin. Kayo po ang maging katugunan sa kanila pong mga pangangailangan. Alang-alang sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen.
Maraming maraming salamat pong muli sa inyong pagsubaybay dito sa ating himpilan, AWR 89.1 FM, sa ating programang Rise and Reflect. At akin pong inio-offer muli sa inyo ang atin pong aklat na may pamagat na Ang Dakilang Tunggalian or Great Controversy sa English. Ito po ay available din sa English at ang aklat na ito ay amin pong ipapadala sa inyo ng libre kung inyong ibibigay sa amin ang inyong kompletong pangalan, address at contact numbers. Ang atin pong mga numero ay 0917-1742-777 at sa 0918-944-7891 at kung kayo naman po ay sumusubaybay sa atin pong Facebook page or YouTube channel, maaari nyo pong i-comment dyan sa comment section ang inyong kompletong pangalan, address at contact numbers. Ito pong muli ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Neryo Caranza, pansamantalang nagpapaalam at nagsasabing, huwag kang matakot, huwag kang mangamba, huwag kang mag-arala. The Lord is always near you. Susunod ang mga makalangit na awitin at ang programang May Nagmamahal Sa'yo. God bless.

Magandang umaga, Pilipinas! Kayo'y nakikinig sa AWR 89.1 FM. At ito na ang inyong Daily Morning Companion, May Nagmamahal Sa'yo. Sa programang ito, ating maririnig ang mga mensahe ng pag-ibig at pag-asa mula sa salita ng Diyos na ibinabahagi ng ating tagapagsalita, walang iba kundi si Pastor Jose Zabat Jr. Kaya manatili po kayo at sabay nating pakinggan ang tinig ng pag-ibig na babangon sa ating bawat umaga. Ito ang May Nagmamahal Sa'yo, dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Isa pong mainit na pagbating muli sa inyong lahat, mga ginigili kong mga kaibigan at mga kapatid. Tunay na ang Diyos ay napakabuti sa bawat isa sa atin. Muli na naman tayong binigyan ng pagkakataon na magkasama-sama dito sa programang ating sinusubaybayan, May Nagmamahal sa Iyo. Ako'y nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtutok dito sa ating programa. Bagamat ito ay maaga, pero ito naman ay nagpapakita na ginagabayan tayo ng Diyos dahil tayo natulog at nagising sa kanyang gabay. So kaya purihin natin at pasalamatan ang atin pong mahal na Panginoon. Muli po, ako ay tunay na natutuwa na sabihin ang aking pagbati at pasasalamat sa lahat ng mga nakatutok sa programang ito, saan man lugar kayo ng mundo naroroon. Oh, maraming salamat po. At sana'y patuloy niyo ibahagi ito sa inyong mga kaibigan, mga kaklase, katrabaho, kapamilya, upang masubaybayan din nila ang mga salita ng Diyos na napakahalagang maunawaan, lalo tigit sa mga panahong ito, dito sa aklat ng Apokalipsis. Dahil ito ay nagpapahayag ng tunay na saksi na siyang nagmamahal sa bawat isa sa atin. Na nagpapakita ng Diyos ang may kontrol ng lahat ng bagay na nangyayari sa mundong ito. Kaya kung tayo ay wala sa Kanya, maaari tayong maligaw ng kaaway sa mga kinahaharap nating mga problema sa mga panahong ito. Kaya ito yung pagnanais ng Diyos na maunawaan natin at magkaroon tayo ng pagpapasya na sumunod sa Kanya. So kaya, kung kayo may mga katanungan, maaari nyo pong isulat dyan sa comment section sa Facebook Live kung kayo ay nasa Facebook, at kung kayo naman ay nasa radyo, maaari nyong gamitin ang numerong 0918-944-7891. Kami po ay natutuwa na marinig ang inyo pong mga katanungan o di kaya yung mga bagay na nais ninyong maliwanagan tungkol dito sa atin hong pinag-aaralan. Huwag po kayong magatubili. Gamitin niyo po yung mga parang ito sapagkat nais din naming mapakinggan kayo. Ngayon, bago po tayo dumako sa atin pong pag-aaral, tayo muna'y manalangin. Dakila po naming Diyos, nais naming sumalok ng karunungan mula sa inyo para maunawaan namin ang inyong mga salita. Naway gabayan kami ng banal na Espiritu at makasumpong kami ng inyong pagpapala at biyaya sa aming pag-aaral na ito. Marami pong salamat, Panginoon, sa katugunan sa aming panalangin. Ito ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang katanungan na atin pong bibigyan ng kasagutan sa pagkakataong ito ay nagsasabing ano ang mga aral na maaari nating matutunan mula sa mga mensahe sa pitong iglesia. Dito po sa Apokalipsis 3:20 hanggang 21, binabanggit, narito ako, ako'y nakatayo sa pintuan at kumakato. Kung sino man ay makarinig ng aking tinig at magbubukas ng pintuan, ako'y papasok sa kanya at makikipagkainan at hahapong kasalo niya at ako ay sa kanya. At sa sino mang magwagi, ibibigay ko ang karapatan na umupo kasama ko sa aking trono gaya ng aking pagwagi at pagupo kasama ng aking ama sa kanyang trono. So napakaganda nitong pangako ng atin pong mahal na Panginoong Jesus na ang magtagumpay ang sabi niya, pagkakalooban ko na umupong kasama ko sa aking trono na gaya ko naman na nagtagumpay at umupong kasama ng aking ama. At sa sino mang magbukas ng pinto, sabi niya, siya'y papasok sa kanya at kakain kasalo niya at siya'y kasalo ko. So, sa makatwid, ito po'y nagpapahayag ng patuloy na pagkatok ng ating Panginoong Jesus sa ating mga puso.
Alam niyo yung salitang kumakatok. Sa original na Griego ay nasa present progressive tense. Nang ibig sabihin ay patuloy na kumakatok ang Panginoong Hesus sa bawat puso ng tao. Hindi lamang isang beses. Di lamang niya sasabihin, tanggapin mo na ang ating Panginoong Hesus sa araw na ito. Tayo ay tumanggi. Patuloy niyang sasabihan tayo. Pero ang lahat may hangganan, mga kaibigan. Dahil pag nag-withdraw ang Holy Spirit, hindi na natin maiisipang magpasakop sa Panginoon. Anong sabi pa? Kahit ng ating buhay ay marumi. Marami tayong kahinaan o tila hindi tayo karapat-dapat kay Kristo, hindi niya tayo iniiwan o itinapon. Ito ay isang dakilang pag-ibig. Mga kaibigan, anong ginawa niya at anong ginagawa niya sa halip matiyagang hinihintay niya na buksan natin ang pintuan ng ating puso. Kaya nga, mga kaibigan, buksan natin o buksan mo ang iyong puso kay Kristo sa pamamagitan ng panalangin at pagtanggap sa kanyang presensya. Huwag mong ipagpaliban ang pagbibigay daan sa kanya. Ang bawat araw na ipinagkakait ang puso sa kanya ay nagpapahina ng ating espiritual na pakikipag-ugnayan. Tandaan natin ang gantimpala ng pagbubukas ng puso ay napakalaki. Dahil kapag ka binuksan natin ang ating puso sa kanyang kanyang pangako, makakasama natin siya sa kanyang trono sa langit. Magkakaroon ng pagbabago sa buhay natin. O, pagka sinabi natin binubuksan natin ang puso natin sa kanya, isinasantabi na natin yung dati nating pagkatao at handa tayong sumunod sa kanya, lalatigit sa kanyang mga utos at mamuhay bilang isang bagong tao. Kaya mga taong nagbukas ng puso sa kanya, sila yung mga taong nagpasya sa bautismo at tanggapin ng Panginoong Hesus at mapabilang sa mga grupo ng mga taong sumusunod sa kanya o at nananampalataya sa kanya. Alam niyo, sabi ganun ni Ellen White, ang tunay na saksi nagsabi, narito ako'y nakatayo sa pintuan at kumakatok. Bawat babala, pagsaway at paniyaya sa salita ng Diyos o sa pamamagitan ng kanyang mga sugo ay katulad ng katok sa pintuan ng puso. Ito ang tinig ni Jesus na humihiling ng pasok. Kung hindi ito pinapansin, unti-unting humihina ang disposisyon ng puso na wag bukas at ang puso ay nagiging hindi sensitibo sa mga espiritual na impresyon. Yung pagsusuri sa sarili. Suriin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo ba'y nananatili sa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ninyo nalalaman na si Kristo Jesus ay nasa inyo maliban na lang kung mabigo kayo sa pagsubok? Nasabi sa ikalawang Korinto 13:5. Mga kaibigan, sa puntong ito, inaanyayahan tayo na maglaan ng oras para sa sariling pagsusuri sa pamamagitan ng panalangin at pagninilay sa Biblia. O ito yung napakagandang pagkakataon, atin itong inuulit-ulit sapagkat ito yung tanging paraan para lubos nating masuri ang ating sarili. Tanungin natin ang ating sarili, si Kristo ba'y nakatira sa ating puso sa pamamagitan ng pananampalataya at paggawa ng kanyang kalooban? Huwag nating pabayaan ang mga pagkakataong pinadadala ng Diyos upang matutunan ng katotohanan. Alam mo yung sabing gano'n sa aklat ng Desires of Ages, ang ating paghatol sa kanyang hukuman ay hindi dahil tayo'y nagkamali, kundi dahil pinabayaan natin ang mga pagkakataong ipinadala ng langit upang matutunan ang katotohanan. Ngayon tingnan natin ang papel ng banal na Espiritu. Alam niyo, sa pamamagitan ng Espiritu, nananahan ang ating Panginoong Hesus sa atin. Ang sabi sa Desires of Ages, page 388, ang Espiritu ng Diyos na tinanggap sa puso sa pamamagitan ng pananampalataya ang simula na walang buhay na walang hanggan. Kaya nga, hilingin natin ang banal na Espiritu na buksan ang ating espiritual na mata.
na huwag tayong aasa sa sarili nating kakayahan dahil kailangan natin ang patnubay at presensya ng Panginoong Hesus sa ating puso na sa bawat takbang na ginagawa natin tungo kay Kristo, ito'y nagpapatibay sa ating buhay espiritual at nagdadala ng walang hanggang buhay. Alam nyo, napaganda nung awit na lagi kong napapakinggan, lalo tigit, kahit nung ako ay kabataan pa, pagka ako'y nakikinig ng mga pangaral ng salita ng Diyos, yung awit na "The Savior is waiting." At sabi doon sa awit, ang tagapagligtas po natin ay matiyagang naghihintay sa pintuan ng puso ng bawat isa, na kung bibigyan natin siya ng pagkakataon, tatanggalin niya ang kadiliman at mananahan sa ating puso. Kaya mga kaibigan, huwag nating patagalin o ang pagbubukas ng puso natin kay Kristo. Gawin natin ang unang hakbang sa panalangin at pagtanggap sa kanyang pagpasok. Pahalagahan natin ng bawat pagkakataon na makasama at makausap ang ating tagapagligtas. Dahil, tulad ng aking nabanggit, the moment na nag-withdraw ang banal na espiritu na laging nakikiusap sa atin, magiging matigas ang puso natin. Pero kung matapos niyong malaman yung mahalagang mga aral na nais ng Diyos na matutunan natin at lumakad sa ganoong paglakad o pagsunod, ito yung pagkakataon na panatilihin natin siya sa ating puso. Ibigay natin ang lahat sa Kanya at tayo'y lumakad sa isang panibagong buhay na kasama siya. Ngayon, mula sa mga liham na ito sa pitong iglesia, atin pong natutuhan na patuloy na kumakatok ang ating Panginoong Hesus sa puso ng bawat isa. Kailangan nating suriin ang ating sarili, tanggapin ang pagsaway at buksan ang ating puso. At ang banal na Espiritu ang nagbibigay linaw at patnubay sa ating espiritual na buhay. Kung magkagayon, kung ito'y gagawin natin sa tulong ng biyaya ng Diyos, you know, ang gantimpala'y tatanggapin natin mula sa Panginoong Hesus. At itong gantimpalang ito'y walang hanggang buhay at kagalakan sa Kanya sa langit. Marami na pong sumubok nito. Marami na po akong nasaksihan na mga binago ng Diyos at walang regret sa kanilang buhay. Nang tanggapin nila ang Panginoong Hesus, maraming nabago sa buhay nila at doon nila naranasan ang tunay na kagalakan. Masarap na kasama ang Diyos sa buhay nating ito sa sanlibutan ito. Dahil pag tayo na kay Kristo, ang buhay natin ay mayroong katiyakan. Ganyan magmahal ang ating Panginoong Hesus. Kaya nga lagi kong sinasabi, may nagmamahal sa iyo. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus na kumakatok sa iyong puso, sana'y iyong pagbuksan. Tayo po'y manalangin. Dakila po naming Diyos, maraming salamat sa mga aral na tinuro niyo sa amin tungkol sa mga sulat sa pitong iglesia. At sa lundo nito ay aming nakilala ang pagmamahal ng aming Panginoong Hesus na nais niyang pumasok sa aming mga puso. Buksan niyo po ang aming mga puso. Patawarin niyo po kami sa lahat ng aming pagkukulang. Pumasok kayo sa aming buhay. Nais po naming tanggapin ang inyong pagmamahal. Gabayan niyo po kami sa pamamagitan ng banal na Espiritu at tulungan niyo po kaming mamuhay para sa iyo sa araw-araw. At nawa sana, Panginoon, sa mga pag-aaral na ito, doon sa mga hindi pa nagpapasakop sa inyo, nawa sana ito yung pagkakataon na gamitin nila para magpasakop sa inyo. Igawad niyo nawa ang basbas mula sa langit
ang inyong pag-ibig, kapayapaan at kagalakan sa buhay ng bawat isa. Tanggapin niyo ang aming pagtatalaga, ipatawad ang aming mga kasalanan at ang lahat ng ito'y hinihiling namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po mga ginigiliw, maraming salamat sa patuloy niyong pagsubaybay sa ating programa. Atin hong natutunan ang napakahalagang mga bagay na tinuturo dito po sa liham sa mga iglesia, sa pitong iglesia. Ay, magpapatuloy po yan. Napakarami pang mga elemento, mga aral, at mga pamamaraan ng pamumuhay ang atin pong matututuhan sa pag-aaral natin ng Aklat ng Apokalipsis. Sana'y patuloy po kayong sumubaybay. Muli po, ako si Pastor Jose Sabat Jr. ay nagsasabing may nagmamahal sa iyo.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: are now listening to Adventist World Radio, 89.1 FM.
1: Sa AWR, 89.1 FM.
2: Ito ang Adventist World Radio, 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Good morning sa mapagpalang umaga ang aking pagbati sa inyong lahat, mga gilid naming mga taga-subaybay, mga minamahal namin na mga kaibigan na lagi nag-aabang sa ating programang Salita ng Buhay. Kumusta po kayo lahat? Nawa kayo'y madat na ng ating programa na nasa mabuting kalagayan. Merong malusog na pangatawan at higit sa lahat, merong magandang relasyon sa ating mahal na Panginoon. Ating purihin at pasalamatan ang ating Panginoong Diyos sa kanyang kabutihan at sa kanyang kadakilaan. Tunay na ang Diyos ay mabuti na sa atin ay nagmamahal. Patuloy na ipinagkalob sa atin ang mga biyaya, lalo tigit sa biyaya ng buhay at kalakasan. Kaya tunay na every gising is God's blessing. Sa bawat pagmulat ng ating mga mata sa

umaga ay isang pagpapala mula sa ating dakilang maylikha. Kaya marapat lamang ng ating Panginoon ay ating purihin at pasalamatan sa mga oras na ito, mga minamahal. Of course, ngayon po araw ng Lunes, May 4, 2026. Ayan, napakabilis ng panahon, mga minamahal. Buwan na ng Mayo. At of course, naka-live tayo sa atin pong IWR, 89.1 FM Radio Manila. Kaya binabati natin ang lahat ng ating mga tagapakinig na nakikinig sa mga oras na ito. Kayo man ay nasa inyong mga tahanan, nasa inyong mga paglalakbay, o nasa inyong mga trabaho, subalit kayo nakikinig ng programang Salita ng Buhay. Ang pagpapala ng Panginoon ang inyong maranasan, mga minamahal. Ano ho? Ganun din sa mga viewers natin sa Adventist World Radio Facebook page, maging dito po sa ating main platform sa Gospel and Music Ministry, Facebook and YouTube. Binabati natin lahat po ng ating mga viewers. Nakalive din tayo, mga minamahal, sa akin pong personal account, no? At kung sakali ay biglang mawala yung live natin sa Gospel, ay may naka-live din po sa aking personal account, mga minamahal. Ano? Ganun din sa ating YouTube channel. Kaya binabati natin lahat ng mga viewers natin dito sa bansang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga sa inyong lahat, mga minamahal. Of course, sa lahat ng mga viewers natin sa iba't ibang dako ng mundo na sa atin ay sumusubaybay. Ano mang oras kayo, mga minamahal, na datna ng ating programa, welcome sa ating paglilingkod at nang maranasan ninyong biyaya at pagpapala ng ating mahal na Panginoon. Of course, ito po ang inyong link. And of course, patuloy na nakikiusap na inyo pong i-share ang atin pong live ngayong umaga para marami po ang makinabang at maging pagpapala din sa kanilang ating paglilingkod. Ano ho? Share niyo po sa inyong mga kaibigan sa Facebook. Ano ho? Sa inyong mga kaibigan sa inyong messenger, sa group chats, sa group page na kayo kabilang, mga minamahal, upang sila din ay makinabang sa atin pong paglilingkod ngayong umaga. Ano ho? Magkaroon din sila ng pagkaing spiritual, because ang salita ng Diyos ay siyang pagkain ng ating spiritual na buhay, mga minamahal. Ano ho? Kaya huwag niyo pong kalimutan na i-share. Pwede niyo rin po silang i-mention dito sa ating live. Ano ho, sa comment section, para sila ay ma-notify, o di kaya kayo mag-comment ng at followers or at highlights, mga minamahal. Ano ho, para sila po ay ma-mention dito po sa ating live, mga minamahal. Ano po, huwag ninyong kalimutan na sharing is caring. Ayan. Sharing is loving and sharing is supporting, mga minamahal. Ano po? Kaya thank you so much sa lahat ng mga ka-partners natin na sumusuporta sa atin po ang programa. Ano po, mga minamahal? And of course, samantalang kayo ay nagsishare, mga minamahal, sa lahat ng ating mga listeners sa radio, kung kayo po ay may mga pagbati, mga katanungan o mga kahilingan sa pananalangin, ay ipadala lamang ninyo sa ating cellphone number 0965-445-1327. Ulitin ko po, 0965-445-1327. Yan po ang ating cellphone number, mga minamahal. I-text lamang ninyo at ating ipaglilingkod mamaya ang anumang inyong mga kahilingan. Ano po? And of course, mga minamahal, sa lahat ng mga first-timer sa ating programa, kayo po'y nanonood at nakikinig ng programa ng Salita ng Buhay sa mapapanood at na alas 5 ng umaga, mga minamahal. Ano ho? At samantalang kayo po ay patuloy na nagsishare ng ating live, ay dudulog sa ating mahal na Panginoon sa pamamagitan ng ating pambungad na panalangin. Let us pray. Dakila at mapagmahal naming Diyos, ang tahanan na nasa mga langit, Diyos namin na mahabagin at patuloy na naranasan namin ang inyong gabay. Sa umagang ito, Panginoon, muli kaming nagpailan lang ng aming mga tinig. Patuloy ka namin, O Diyos, na pinupuri, pinasasalamatan, dinadakila ang inyong banal na pangalan, sapagkat napakabuti ninyo

at pasalamatan sa umagang ito sa mga biyayang inyong pinagkaloob sa amin. Kung kaya, O Diyos, sa pagsisimula ng aming araw, Ikaw, Panginoon, ang una naming pinaglilingkuran, pinapupurihan at pinasasalamatan, O Diyos. At muli kami, Panginoong, mag-aaral ng inyong mga banal na salita. Father, we pray na inyo kaming i-bless ng wisdom. Maging pagpapala ang inyong mga salita sa bawat isa sa amin, sa mga tagapakinig namin at tagapanood, sa po ng kandalang pamilya. Magbukas sa kandalang puso at isipan ang inyong mga salita sa pamamagitan ng patnubay ng banal na Espiritu. Salamat po sa inyong presensya ang patuloy namin makakasama. Nihiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Alright, so good morning uli, no? At maligayang panunood sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Ano ho? At ngayong umaga, mga minamahal, ay napakaganda ng ating pag-aaral sapagkat lagi namang magandang pag-aaral, pagsalita ng Diyos ang pinag-uusapan. Ano ho? Kahapon ay tayo na imbitahan mag-share ng salita ng Diyos dyan sa may kalimutan. Sa may Santo Anghel ba yun? Atadan, no? May Santo Anghel dyan sa pamilya, punto. Ano po? At marami ang nakikinig na salita ng Diyos. Kaya purihin ang Panginoon. Napakasarap. Ang malalayo ay napapalapit, nailalapit natin. Nadadala natin sa inyong mga tahanan na salita ng Diyos. Ang gagawin nyo lamang, bubuksan ang inyong radio, bubuksan ang inyong mga social media, sa Facebook at sa YouTube, mga minamahal, para talagang makasama namin kayo sa pag-aaral. Ang ilan nga ay telebisyon, ano? Kinokonnect nila yung ating live sa TV. At malaki ang gusto nilang malaki ang mapapanood dahil pag nakakonnect sila sa TV, mga minamahal, malaki din ang mga verses na kanila pong tinitake note at sinusundan, mga minamahal. Ano ho? Yan ang technique ng ilan sa ating mga taga-subaybay. Nakakonnect sila sa television. Yung sa cellphone nila, pwede pala yun, mga minamahal, yung mga smartphones ay naiko-connect sa TV. Kaya yung live natin ay naipapalabas sa television, mga minamahal. Kaya may mga ilang nakasalubong tayo. Kayo po ba yung napapanood namin sa TV? Yung pala ay sa TV talaga nagbubukas. Ano, lalo na yung sinanay Amparo Sisi, sa television yun ipinapalabas yung ating programa. At salamat sa Diyos, no, sa bagay na ito, mga minamahal. Ang ating pag-aaral ay napakaganda. You choose your destiny, mga minamahal. Alam nyo, napakaganda ng ganito mga pag-aaral sapagkat magkaroon tayo ng realization ng kahalagahan ng pagpili natin. Ano ho? Kahalagahan ng pagpili, mga minamahal. Dahil ang buhay natin, hindi ito, mga minamahal, aksidente lang. Ito yung disenyo ng Diyos. Ano po? Dahil ito yung disenyo ng Diyos, mga minamahal, hindi ito lumitaw lamang by accident, no, ito hindi lumitaw by no randomly o di kaya by chance, hindi ganoon, mga minamahal. At ito yung dinisenyo ng Panginoon at talagang binigyan tayo ng freedom, ng kalayaan na mamili, mga minamahal. Ano po? At let us be responsible and accountable dito sa ating mga pagpili. Ano ho? Alam nyo, nung kami mga bata pa, nung sa elementary, ay tinatanong kami ng aming teacher, ang tanong niya ay, anong gusto nyo paglaki nyo? Di ba? May mga ganun yun eh. At mayroon pa nga joke, no, sa radio nung araw na ang sabi ay, anong gusto mo paglaki mo? Sabi ng isang bata, gusto ko paglaki ko maging pulis para makatulong sa kapwa. Ha, maganda, no? Yung isa naman ay, gusto ko paglaki ko maging doctor para makatulong sa kapwa. Ba't tinanong si Juan? Ikaw, Juan, anong gusto mo paglaki mo? Sabi ay, gusto ko po maging kapwa para hayahay. Okay na, mahal. Yun ay joke sa radio. Like ko narinig nung araw yun. Ano ho? At nung kami, ang gaganda ng mga pangarap ng mga bata. Ano ho, mga minamahal? Iba't iba. At nung kami nag-high school naman, ay ganun din. Tinatanong kami ng aming teacher kung ano yung gusto mong paglaki, anong gusto mong paglaki mo. Lalo pagka ano na malapit nang graduate, nung araw kasi wala pa yung K-12, mga minamahal, ang hanggang 4th year high

school lamang. At nang bago ang graduation, mayroon kaming mga pinasusulat kami ng aming teacher. Anong gusto mo paglaki mo? Paglaki mo, pag-graduate mo. Anong gusto mong kurso? Di ba? Ikaw pipili nun. So, anong gusto mong kurso? Di ba? Anong gusto maging ikaw paglaki mo? Ano ho? At iba't iba, mga minamahal. Meron doon na ang sabi ay gusto ko maging seaman. Ayan. Gusto ko maging flight attendant, etc. At meron doon nakapansin sa akin o na meron nagbigay pansin sa akin ng isang kaklase na gusto niya ng ganito. No? Isa, maganda yung kanyang plano. Parang gusto niya maging engineer. Pero naging ministro siya. Ano? Mga ganon. At iba't iba mga minamahal. Merong isang kaklase ako doon na babae. Ang sabi niya, gusto ko maging nurse, sabi niya. Ano po? Maging nurse. At iba't iba yung aming mga gusto. Noong kami ay matagal lang din nagkita, ay nagkita-kita kami noong kami umuwi ni Ate Dan sa Masbate. May mga pamilya na, may asawa na. Nakita ko yung isang kaklase ko na sabi niya gusto niya maging nurse. Ay hindi ko na masyadong nakilala. Pero ako'y nakilala pa niya. Ay di nagkumustahan kami. At kinumusta ko siya, kumusta ka na? Oh, marami na siyang mga anak. Ay hindi, sabi ko, ay natuloy ka ba sa pag-nurse? Sabi niya, hindi eh. Naging ano ako, home ikananay. Dahil sabi niya, nung tayo'y graduate nung high school, ay hindi ko na natuloy yung aking pangarap dahil nasumpungan ko yung aking boyfriend kasi may boyfriend na siya nung nag-graduate kami nung high school. Ay nag-asawa sila. Matindi makamin na mahal. Nag-asawa. At ang sabi niya sa akin ay, ito siguro ang aking, tawag nito, ang aking kapalaran. Ayan yung mga ganun, mga minamahal. Destiny, ang sabi niya, mga minamahal. Ano po? So, may mga ganyang nakaranasan. Pag may mga kausap tayo ng mga tao, pag nasa ganito silang kalagayan, sasabihin, ito siguro ang aking kapalaran. Ano ho? Mayroon ang kanta na, ito ba ang guhit ng aking palad? No, may mga ganun kanta, no? Yun, parang yun ang kapalaran, mga minamahal. Alam nyo, mayroon ding isang kabataan ay siya po ay nag-a-addict, no? At sabi nung nanay ay, pakiusap mo nga yan, pastor, sabi sa akin. At siya ay nakulong na dati, pagkatapos nakalabas. Ay di aking kinausap noong araw. Ang sabi ay, ito siguro ang aking kapalaran na pastor, sabi sa akin. Ay di sabi ko, paano mo nasabing yun ang kapalaran mo? Ay kasi po ang pumili niyan para maging ganyan ka. Usap kami, umiyak siya mga minamahal. Ay di ganun nga ang nangyayari mga minamahal. Ay dumarating sa buhay ang realization. No? Ano siya, napagtanto niya at pinagsisihan yung mga bagay na naranasan niya at ginawa niya at naisip niya, oo nga naman, ito'y tinatawag nating pinipili natin mga minamahal. Kaya nga, ang sabi dito sa ating pag-aaral ay, choose your destiny. No, piliin mo yung iyong kapalaran mga minamahal. Sa ating buhay, mga gilig o mga taga-subaybay, binigyan tayo ng Panginoon ng kaalaman, ng karunungan, at digit sa lahat ng kalayaang mamili. Kung anong gusto mo sa buhay mo. Pero dapat maging accountable ka at maging responsible ka mga minamahal. Ano ho? Dahil gaya ng binanggit ko sa inyo, tayo nilikha ng Panginoon, hindi by accident, hindi randomly, hindi by chance, we are designed by God. Nilikha tayo ng ating Panginoon mga minamahal. At ang pagkalikha ng Diyos sa atin, ay binigyan tayo ng maayos na pag-iisip para makapagpasya at makapamili tayo. Ano ho? At dapat yung pagpili natin mga minamahal ay para sa ikabubuti natin. Yun ang magandang bagay at lagi nating hinihiling sa Panginoon. Dahil ang mga bagay na pinipili natin sa ikabubuti natin mga minamahal, yun din ang gusto ng ating Panginoon, di ba? Sa Jeremias 29:11 ay may binabanggit doon na "For I know the plans I have for you." Ano sabi doon ng banal na kasulatan? No, plans to prosper you and not to harm you. Nalalaman ko ang aking mga panukala para sa inyo, sabi ng Panginoon. Mga panukala para sa ikabubuti at hindi sa ikasasama upang bigyan kayo ng kinabukasan at ng pag-asa. So dito mga minamahal ay
napakaganda. Ang Diyos, meron siyang napakagandang panukala. At ang panukala niya para sa kabubuti ng bawat isa sa atin. Ano ho? At hindi siya kasasama. At gusto ng Panginoon, bigyan tayo ng kinabukasan at pag-asa. Kaya tayo mga minamahal, dahil alam na pala natin na ang Diyos ay may magandang panukala sa atin. At ikabubuti, ano ang pipiliin natin? Ano ho? Gusto mo maging mabuti? Gusto mo maging masama? Gusto mo maging pasaway? What is your choice, mga minamahal? Pero alam nyo, kung Biblia ang ating pag-uusapan, may sinasabi ang Biblia? Ano ho? Tingnan nyo sinasabi ng Biblia. Sa aklat po ng Job, Kapitulo 34, ang versikulo ay 4. Ito po ang ating mababasa, mga minamahal. Sabi dito, piliin natin kung ano ang matuwid, ating alamin sa ating mga sarili kung ano ang mabuti. Amen. Mga minamahal, ang ganda po ng sinasabi ng talatang ito. Ano po ang sabi? Piliin natin kung ano ang matuwid. Pwede mo nang alisin natin ang. No? Ano pong sinasabi? Piliin kung ano ang matuwid. Kung ano ang mabuti, mga minamahal. Pinapakaganda ng binigay sa ating paalala. Minsan nahirapan tayo mamili ano ho, sa mga bagay-bagay na nasa ating naranasan o encounter natin. Pero ang Biblia, mga minamahal, nagpapaalala sa atin, piliin ang matuwid. Piliin at alamin sa ating buhay. Mo na sa ikabubuti, ito ang piliin mo. Sa ikasasama naman, alam mo kung ano yung maging kahinatnan ng mga minamahal. Ano po? At sa ating kalagayan, mga minamahal, ay talaga namang marami mga tao nagkamali ng mga pagpili. Ano? Halimbawa, kung gusto mong, sa mga dalagat binata, oh, dito tayo sa dalagat binata, kung gusto mong magkaroon ng mapapangasawa na ganito, ano ho? Ang gusto mo, abay, ano ho, mga minamahal. Halimbawa, ang pinili mo, ito ang ideal. Ayan, ideal. Aba, tapos inapunta ka doon sa hindi. Abay, napakahirap, mga minamahal. Pagdusahan mo yan, magkonsumisyon ka. Ano po, mga minamahal? Abay, napakahirap. At sasabihin mo, ito siguro naging kapalaran ko. Ito binigay ng Panginoon. Aba, hindi. Halimbawa, pinili lasinggero, bisyoso, sugarol, at iba pa, ay ang nagiging bisyon niya ay talagang nag-uubos ng inyong budget, ay pambibili na lamang ng gatas ng bata ay ipinasusugal pa, ipinabibili pa ng sigarilyo, ay sakit sa ulo at sasabihin ay, bakit ba ikaw yung napili ko? Ayun ang pinili mo talaga eh. Mga minamahal, ay nakikita natin na talaga namang minsan ay may mga nasaktan ng kanyang asawa. Ano po? Sabi ko ay bakit naman? Tsaitira, dahil siya ay pinipigilan na sumimba. Ano ho, maglingkod. Mga minamahal, may mahirap yun. At asawa niya ay sinasaktan siya. Nag-aaway sila, tsaitira, mga minamahal. Sabi niya ay bakit ito ang naging kapalaran ko? Ano ho? Dahil mga minamahal, minsan kasi masyadong mapusok ang hindi nalam yung pagkatao at yun pala yung nananakit, ay lagi may black eye. Ano ho mga minamahal? Ilab na lab niya. O, di ba? So nagtiis niya mga minamahal. Nagtiis. Matindi yung kanyang sabi niya dahil siguro sa aking mali pagpili. Na ano niya rin, na-realize niya rin, mga minamahal. Maling pagpili. Kaya, doon sa mga dalagat binata, ano ho, pagka kayo'y mamili ng inyong mapapangasawa at makasama habang buhay, ay tili, baka yan ay ano ho, meron nga isang tatay nung napanood ko nung ikinasal, yung anak niya ay mahal na mahal niya, yung anak niyang babae, at yun ay solong babae na anak. Aba, sabi nung tatay, oh, doon sa lalaki, mahalin mo ang aking anak nang higit pa ng aking pagmamahal sa kanya.
Huwag mo nawa siyang saktan. Ano po? Sabi nung tatay. Ano bang kasi? Sabi nung tatay. Umiiyak yung tatay abang kinakasal yung kanyang anak. No? At ang sabi niya ay, kung ayaw mo na sa kanya, huwag mo siyang saktan. Isauli mo siya sa akin. Sabi nung tatay. Umiiyak yung tatay. Sabi naman nung lalaki, pangako po. Maganda. Pangako po ay mamahalin ko siya sa hirap at ginhawa, sa katabaan at sa kapayatan. Mabatindi, ano? Sa kahirapan at sa ginhawa ay mamahalin ko siya. Hindi, huwag nyo laging isipin yung kapugian. No? Dahil pag yan ay, hindi, ano naman ang saysay ng pugi kung yan ay masamang ugali, nanununtok, nananakit. Ano ho? Tapos hindi naging responsableng lalaki o asawa, abay, delikado mga minamahan. O di kaya ang napangasawa mo na mabahay ay anong tawag nito, yung hindi responsableng ina, hindi marunong maglinis, hindi marunong, di ba? Tapos ay nagsusugal, etc. Yan, ano ho, mga minamahal. Sa ating buhay, ganun din. Merong binigay na pagpipilian. Sa aklat po ng tinatawag nating Deuteronomy chapter 30 verse 19. May sinasabi po ang Biblia tungkol dito. Pagdating sa buhay at kamatayan, pinapipili rin tayo. Sabi dito pa bilang saksi laban sa inyo. Sa araw na ito, na aking inilagay sa harapan mo ang buhay at kamatayan, ang pagpapala at sumpa. Kaya't piliin mo at ng iyong binhi ang buhay upang ikaw ay mabuhay. Ayun. Napansin niyo mga minamahal, ang Panginoong Diyos ay nagbigay sa atin ng choices. Ano ho? Pagpipilian. Yan lang naman ay by application mga minamahal, o implication rather, ay napakaganda. Buhay, kamatayan, pagpapala at sumpa. Ang buhay, binigyan ng kailangan natin mamili. Ano ho, sa ating buhay, we have to choose mga minamahal. Ano po, paglilingkod, ipinaalala dito ay buhay o kamatayan. Of course, pagka tinatanong mo naman yung mga tao, ang pipiliin naman, buhay. Di ba? Sa banal na kasulatan, yung ating binasa, meron doong choices, buhay at kamatayan, pagpapala at sumpa. Pero, tingnan ninyo, piliin ikaw ay mabuhay, mga minamahal. Kung gusto mo palang mabuhay, piliin mo yung buhay, mga minamahal. Di ba? Sa ating buhay, mga minamahal, meron talagang choices. Ano ho? Alibawa, papipiliin tayo. Saan mo gusto? Langit o impyerno? Ba walang pipili sa impyerno, mga minamahal? Langit. Ano ho? Pero ang buhay, gusto pang impyerno, mga minamahal. Ang gustong buhay, hindi pang langit, pang impyerno. Abay, hindi magkatugma, mga minamahal. So, paglilingkod natin, pinapipili tayo. Ano, sino ang ating paglingkuran, mga minamahal? Ano, ang Diyos, hindi naman tayo pinipilit na sundin siya. Ano, pero iniimbitahan niya tayo. Inaanyayahan niya tayo, mga minamahal. Ano, ang ating destiny nasyon ay nakadepende sa ating pagpili. Hindi pa tsambahan, kundi nakadepende sa kanina, piliin mo ang matuwid, piliin mo ang mabuti. Ngayon naman, pinapipili tayo, buhay at kamatayan, pagpapala at sumpa. Anyway, gusto lagi natin pagpapala. Gusto natin lagi buhay. At binigay pa ang tamang sagot, mga minamahal. Yan ang lagi nating tandaan. Ang ating destiny, mga minamahal, hindi nakabase sa tsansa o tsamba, mga minamahal. Nakabase ito sa ating pagpili. Yan ang unang punto natin, mga minamahal. Gusto ng Panginoon na ikaw ay mamili. Ano ho? Ano? Na yan talaga ang gusto mo. Na hindi mo pagsisihan sa huli, mga minamahal. Yan ang binigay sa atin ng Panginoon. Kaya binigyan niya tayo ng kalayaan para mamili, mga minamahal. Hindi naman tayo pinipilit ng Diyos.
pero inaanyayahan niya tayo, mga minamahal. Ano po? Ang sabi pa nga rito ay, lahat ng mga bagay na nagawa ay nakadepende yan sa iyong pagpili, sa iyong pagpili. Pwedeng matutunan, mga minamahal. Yung ating mga pagpapasya araw-araw ay nag-shape, humuhubog sa ating eternal destiny. Ano ho? Yung ating mga desisyon araw-araw, di ba? Kapag pinili mong maglingkod sa Panginoon, pinili mong laging unahin ng Panginoon, yun ang pinakamagandang pagpili. Ano ho? Meron lang isang tao, mga minamahal. Nung siya nag-decide na maglingkod sa kanyang asawa, hindi yun. At yun ang pinakamasakit na experience niya, ang wika niya, na when he decided to follow Jesus, mga minamahal, at gusto niya nang magpabautismo, ayaw ng kanyang asawa. At ang sabi ay kung magpabautismo ka, ay di bahala ka sa buhay mo. Iwan mo na kami. Bamatindi yung mga ganong karanasan, mga minamahal. Iwan mo na kami. Kalimutan sa Panginoon, kung gusto mo, kalimutan mo na kami. Inaaya niya, ayaw naman. Alam niyo, mga minamahal, he decided to follow Jesus. Nagbalot-balot na siya. No? Siya po ay kanyang mga damit ay isinilid na niya sa kanyang bag, at siya ay aalis na. Alam niyo, ay nanalangin siya sa Panginoon. At nang madaling araw na, bago siya umalis, ay lumapit sa kanyang asawa ay umiiyak. Ang kanyang asawa, at ang sabi, papayag na kami na iwalay. Maganda, mas pinili niya ang Panginoon, mga minamahal. Sige sabihin, sa bawat sa araw-araw ng ating buhay, may mga pagpipili tayo. Ano po? At yung ating pagpipili araw-araw, mga minamahal, yung ating mga desisyon, ang siyang humuhubog sa atin sa hinaharap na ating maging destinasyon, mga minamahal. Ano ho? Kung kaya, kung gusto mong maging magandang yung kinabukasan, pipiliin mo yung mag-aral. Di ba? Ano? Kung gusto mo naman ay mapakinggoy-kinggoy, ano po, kasi na napakapasaway. Ano ho, laging nagsusukal, tatatsi. Sasabihin ng aking teacher sa akin, ay gang, sama ka sa akin. Saan po tayo, sir? Susunduin natin yung mga kaklase mo na doon. Nagsusukal. Ano ho, abay, pinupuntahan namin. Minsan, hinahabol namin. Hinahabol, ay tumatakbo ng pabalayo. Ano ho, at alam nyo, mga minamahal, ay malungkot dahil yung kaklase namin na yun na laging nagkakating classes, ano ho, ay hindi nakapagtapos ng elementary at hindi nakapagtapos ng high school. At nung magkita kami ngayon, siya ay talagang sabi niya sa akin ay hindi kami nagkita ng personal, nagka-video call kami. Sabi sa akin ay ako talaga nanghihinayang. Ito lang ako talaga sa ganitong trabaho. Minsan ay patambay-tambay, sabi niya sa akin. Ano ho, sabi nga nung tambay sa amin eh, di baling tambay, ano ho, di naman pagod. So, nasa inyong pagpili yan, mga minamahal. Kung anong gusto mong maging pagdating ng araw, nasa pagpili mo yan. Ano ho, araw-araw sa mahal. Ano pa? Ito yung maganda sa atin. May binabanggit dito, mga minamahal eh. Ang Diyos ay nagkaloob sa atin. Ito yung binanggit ko sa inyo kanina, ng kapangyarihan para piliin, umamili, mga minamahal. At nagbigay siya sa atin ng tamang sagot na ito ang pipiliin mo. Kaya pala ang Diyos nagbigay sa atin ng wisdom. Ano ho? Para alam natin kung ano yung pipiliin, mga minamahal. Ano ho? At ang sabi na ano ho? We choose to be separated from the world. Maganda, ano? Mga minamahal. Kapag pala pinipili nating sundin ang ating Panginoong Yesus, ay pinipili nating humiwalay sa gawaing makamundo. Ano ho? Yung gawain sa sanlibutan na naghihiwalay sa atin sa ating Panginoong Yesus. Kaya pala sa Biblia, may mga payo sa atin na makiayon sa mga bagay sa sanlibutan. Di ba? Lumayo ka sa mga gawaing makalaman,
sa sanlibutan dahil lalo na sa panahong mapanganib, mga minamahal, na ang tao ay nahirapan, mga minamahal, na maka-overcome nito. Di ba? Lalo na sa ating panahon, mga minamahal, ay talaga namang napakahirap. Very challenging. Ano ho? Alam nyo, nakausap namin yung ilang mga kaibigan doon. Ano ho? Sabi ko, yung ating Bible study na ito, hindi ito by chance, by accident. Ano ho? Kundi ang Diyos ay may pamamaraan na kayo'y tawagin, mga minamahal. Dahil lang doon sa tawag nito, amoy ng baboy. Dahil yung isang kapatid natin, abang siya may pinagagawa doon sa kanyang bahay yata o doon sa bakuran niya, umaga-umaga may naamoy siya. Naamoy ito ah. Abay naalaman niya, may baboy pala doon sa likod ng kanyang bahay. Alam niyo, naging kaibigan niya sapagkat kinausap niya, etc. Alam niyo, naging kaibigan niya. At alam niyo, yung naging kaibigan niya na to ay siyang pumunta doon sa bahay. At ang sabi ay, pwede ka ho tayo mag-Bible study. Maganda. Pinili mga minamahal na mag-Bible study. At bibihira yung ganong tao. Dahil, ay tayo nga, pag nag-alok tayo, mag-Bible study tayo. Sasabihin ay, wala akong time dyan. Ano ho? Pinili niya mga minamahal nung nakakilala. Yun pala, Adventist pala yung pumunta doon yung mayari ng babuyan. At sabi, pwede nga ba tayong mag-Bible study? Binapakaganda nung mga minamahal. Ay pinili niya malaman ang katotohanan at makilala ang Panginoon. Kung kaya kahapon ay nag-invite pa siya. Nag-invite ng mga kapitbahay niya, mga minamahal. Purihin ng Panginoon. Dapat pala ganun, mga gilig ko, mga tagasubaybay. Napakaganda nung kanilang pagpili ang makinig na salita. Na salita ng Diyos, sabi na mahal. Ay, di ba'y napakaganda ng kanilang choices? Dahil hindi lahat ay piliing makinig na salita ng Diyos. Ang ilan ay mas piliin nilang magliwaleo, mag-shopping, etc., mamasyal, kaysa makinig na salita ng Diyos, mga minamahal. Ano ho? Kaya, ang sabi dito ay, when we choose to follow Christ, we choose to separate from the world, mga minamahal. Ito'y napakagandang paalala sa bawat isa sa atin. Ano po? Ano ho? Alin kaya ang pipiliin ko? Ang Panginoon naman ay binibigyan tayo ng karunungan. Ano ho? Para magkaroon ng liwanag at maayos yung ating pagpapasya, mga minamahal. Ano ho? Sapagkat ang sabi dito, kapag tayo ay ating sinasana yung ating pagpapasyang mamili, ano magiging resulta, minamahal? At ang sabi dito, ang Panginoon naman ay handa kang gabayan. Ano po? Handa kang tulungan sa iyong pagpapasya kung ito'y sa ikabubuti mo, mga minamahal. Sometimes, inaalaw ng Panginoon yung iyong mali pagpapasya para makarealize mo ay mali pala ito, ay maging leksyon at huwag mo nang gawin uli. At huwag mo nang isa pa sa napa ay magdidetermine sa iyong eternal na kapalaran, mga minamahal. Ano po, hindi lamang huhumog sa iyo, kundi magdidetermina sa iyong walang hanggang destinasyon, mga minamahal. Ano po, alibawa, ang ating Panginoon, nag-offer siya sa atin ng kaligtasan. Ano po? Ang sabi ng Panginoon ay maglingkod kayo sa akin. Di ba? Tanggapin ninyo ang kaligtasan. Di ba? Makinig kayo sa aking panawagan. Lahat na. Di ba? Listen, no? Hear my voice. Ang sabi sa kanyang mga talata, ang sinasabi. Pero pagka hindi naman natin pinipili, mga minamahal, abay delikado. Ano, alam natin kung ano magiging kahinat na natin. Nakadepende sa ating pagpili. Sabi rito, it is by what we do today that we are deciding our future destiny, mga minamahal. So, sabi dito, the most important choice you will ever make is the one you make today. Ngayon, marinig mo. Today is the day of salvation.
Now is the accepted time. Ngayon na ang panahong karapat dapat. Ngayon na ang panahon ng kaaya-aya. Ano ho? Ang bukas ay hindi sigurado. No? Ang bukas ay hindi sigurado, mga minamahal. Baka pag nadelay ka ng konti, mahila ka ni Satanas, mga minamahal. Ano ho? Yan ang delikado, mga gili ko, mga taga-subaybay. Ano po? Dos. Screen natin dan. Ikalawang Korinto sa is dos. So pagkat sinasabi niya, sa panahong kanais-nais, pinakinggan kita. At tinulungan kita sa araw ng kaligtasan. Ngayon na ang panahong kanais-nais. Ngayon na ang araw ng kaligtasan. Ang Diyos nagbigay sa atin ng treasures. Today is the day of salvation. Ngayon na, ay di tanggapin mo. Dahil libre naman yun eh. Walang bayad. Sabi ko sa nanay kahapon na nakinig ng Bible study. Nanay, ilang taong ka na? Sabi niya, 78. No, 78. Sabi ko sa kanya, mukha ka lang 77. Alam, sabi ko, alam mo nanay, binigyan ka ng Panginoon ng 8 years na bonus. Dahil sa Bible, pas ka doon. Nanay, kung iyon tanggapin ng Panginoong Jesus, no? At sampalatayan na siya ang tagapagligtas mo at Panginoon ng iyong buhay. Hindi lang ang ganyang buhay ang aabutin mo o sandaan pa. Dahil you will experience eternal life. Ano ho? Siguro magtataka, paano makamtan yun? Wala tayo pambayad. Pero alam nyo, pag pinili mo si Kristo, pinili mo na rin ang buhay na walang hanggan, mga minamahal. Ano ho? Pag pinili mo si Kristo, pinili mo na rin ang buhay na walang hanggan. Sapagkat si walang hanggan. Hindi po yun binabayaran natin, mga minamahal. At walang anumang sapat na halaga na pambayad nito. Ibibigay ni Kristo ito ng libre sa mga taong sa kanya ay pipili, mga minamahal na mga kaibigan. Ano? Kaya nga, ipinaalala dito sa atin, mga minamahal. Itingnan nyo yung mga choices sa atin. Oh. Buhay o sumpa. Ha? Langit o impyerno. Kita nyo, mga minamahal. Maglingkod sa Diyos o hindi. Pagka tinatanong kayo, maglingkod ba kayo? Kaya nyo ba? Handa ba kayo maglingkod sa Panginoon? Iba't ibang sagot natin. Sino ang ating paglilingkuran? Tala, sabi ni Josue, maganda Josue 24:15. Joshua 24:15. Ito ang ating mababasa. Sabi riyan, ngayon, kung ayaw ninyong maglingkod sa Panginoon, ay piliin ninyo. O, kita nyo, mga minamahal. Piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang ura ng inyong mga ninuno sa kabila ng ilog o ang mga diyos ng mga Amoreo na ang lupain nila ay inyong tinitirhan. Ngunit sa kaganang akin at sa aking sambahayan, kami ay maglilingkod sa Panginoon. Wow! Praise the Lord, mga minamahal. Ito, may choices naman dito. Mangaral si Josue, sabi niya, piliin niyo kung sino ang inyong paglingkuran. Kung ayaw niyo maglingkod sa Panginoon, kung gusto maglingkod sa mga Diyos-Diyosan, bahala kayo. Pero, as for me and my house, we will serve the Lord, mga minamahal. Kayo, mga minamahal na mga kaibigan, ano ho? Ano ang sino ang inyong pinili sa paglilingkod? Ang mga Diyos-Diyosan o ang Diyos na nagbigay sa atin ng buhay at nagpapala sa atin at ang Diyos na nag-anyaya sa atin? Na gusto niya tayong pagkalooban ng buhay na walang hanggan at gusto niya tayong makasama doon sa langit na bayan. Mamili tayo, mga minamahal. Ang pagpapasya natin ngayon at ang ating pagpili ay magbibigay sa atin ng hint kung saan tayo tutungo, mga minamahal. No? Kaya merong kanta, saan ka pa tutungo? Langit ba o impyerno? Piliin mo ito. No? Isipin mo ito, kaibigan ko. Alin ang iyong pipiliin, mga minamahal? Ano ho? Ang saganang akin, mga minamahal, ito'y napakaganda. Saganang natin ang ating Panginoong Jesus. Piliin natin, mga minamahal, ang mamuhay na kasama ang Panginoon. Piliin natin, mga minamahal, ang paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Ano po? Alam nyo, sa pagdating ng ating Panginoong Jesus, mga minamahal, meron siyang dalawang salita na pwedeng mapakinggan natin. At isa
doon para sa maliligtas at yung isa naman para sa hindi maliligtas, mga minamahal. Ang salita ng Panginoon doon sa mga maliligtas ay sasabihin niya, well done. Ano man? Kita niyo mga minamahal? Mabuti ang iyong ginagawa. Tapat na katiwala. Kita niyo yung mga minamahal. Halika, sumama ka sa akin. No? Welcome to my kingdom. Yun ang napakagandang balita. Pero kapag hindi ang Panginoon, I never knew you, mga minamahal. Ano ho? Tingnan niyo ha. Ito'y magandang talata sa Biblia. Matthew 25:23. Ito yung napakagandang sasabihin ng Panginoon doon sa piniling maglingkod na sa Panginoon ng tapad. Matthew 25:23. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, mabuti at tapat na alipin. Naging tapat ka sa kaunting bagay, pamamalain kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Wow! Napakaganda. Ano ho? Magaling, mabuti at tapat na alipin, mga minamahal. Pero doon sa mga taong pinili hindi ang Panginoon, tingnan ninyo ang sinasabi ng Biblia. Siyete, mga minamahal. Sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman. Lumayo kayo sa akin, kayo mga gumagawa ng kasamaan, mga minamahal. Alam nyo, sa ating buhay, mga gilig ko, mga taga-subaybay, marami tayong pwedeng pagpipilian. Pero sa kabila ng marami tayong pagpipilian, ang Panginoon binigyan tayo ng karunungan para makapamili tayo ng tama, makapamili tayo ng matuwid, mga minamahal. At ang sabi ng Biblia, piliin natin ang buhay kaysa kamatayan. Piliin natin ang pagpapala kaysa sumpa. Piliin natin ang mabuti. Piliin natin ang matuwid. Piliin natin ang maglingkod sa Panginoon, ating Panginoon. Dahil ang pagpili sa Panginoon ay pagpili sa buhay na walang hanggan. Kung ang ating Panginoong Yesus ay mahayag na, mga minamahal, alin ang gusto mong marinig na salita? Well done, good and faithful servant, o ang salitang, I never knew you. Yun ang ko kayo kilala. Minamahal. Sa ating buhay, meron tayong kalayaang mamili. Kung gusto mo ng langit na bayan, piliin mo ang ating Panginoong Yesus na kayang magdala sa'yo doon sa langit na bayan, mga minamahal. Na magkaloob sa'yo ng buhay na walang hanggan. Kabila nun,

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Maraming salamat po sa awitin na kay Jesus lumapit ka at magtiwala. Ano? Yung napakagandang panawagan mga minamahal, no? Kay Jesus lumapit ka. Hindi yung kay Jesus lumayo ka. Delikado yun mga minamahal. No? Tayo po ay dalako sa ating panalangin. Samahan niyo po ako mga minamahal. Let us pray. Mahal naming Diyos, sa ang tahanan na sa mga langit, Panginoon, sa mga oras na ito, patuloy ka namin na pinupuri at pinasasalamatan, Ama, sa inyong pag-abay sa amin. Salamat po sa words of wisdom. Salamat sa mga paalala sa amin na kami inyong binigyan ng kalayaang mamili. Subalit, Panginoon, tulungan kami na ang kalayaang ito ay magdadala sa amin papalapit sa inyo, Panginoon, na ikaw ay amin laging piliin. Napiliin namin lagi maglingkod sa inyo. Piliin namin lahat ng bagay na makatulong upang patuloy kami, Panginoon, na mapalapit sa inyo, O Diyos. Salamat po sa patuloy na paggabay ng Banal na Espiritu. Aming dalangin, Panginoon, ng aming mga tagasubaybay ay magkaroon din ng pagpapasya na piliin ka, Panginoon, sa kanilang buhay sapagkat ang pagpili sa inyo ay pagpili sa buhay na walang hanggan. Amin dalangin, Panginoon, ang aming mga tagapakinig at manunood ng kanilang laging pagsubaybay ay hindi masayang kundi magkaroon, Panginoon, ng puwang sa kanilang buhay, lalo na kung sila'y magpapasyang lumapit at magpasakop sa inyo, Panginoon. In a special way, dear Lord, aming dalangin ang mga kaibigan namin na nagpadala po ng kanilang mga prayer request. Ang una, O Diyos, ay ang kahilingan ng mga kaibigan namin may karamdaman. Narito po si Vilma Villegas, Panginoon. Siya po'y may karamdaman. Ganoon din po ang husband ni Nora Cedillo. Ganoon din po, O Diyos, kay Juan Nepomuceno. Kay Roger Tumbuhod. Narito din, O Diyos, si Merlin Gessi. Kay Josie Lubay. Ganoon din po, Panginoon, kay Ricardo Malbug. Kay Jocelyn Trevino. Patuloy din po kagalingan, Panginoon, ang kahilingan ni Marita Palma, kay Marife Maningan, ganoon din po, O Diyos, kay Alpha Limyak. Ang patuloy din po ang kagalingan ni Lawrence Salvador at ang operasyon sa mata ni Rebecca Andrada. Ganoon din po, Panginoon, kay Jingle Manikat, kay Fialday at sa iba pa naming mga kaibigan na may karamdaman, Panginoon, hindi man sila nakapagpadala ng prayer request or na iwan man o nakaligtan o nahuli ang kanilang mga panalangin. Subalit ikaw, O Diyos, ay nakababatid at nakatunghay sa bawat isa sa amin. Panginoon, inilalapit namin sila sa iyong trono ng biyaya sapagkat ikaw, Panginoon, ang aming dakilang manggagamot, ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa inyo, Panginoon, walang imposible. Kabagan po ninyo sila, O Diyos, at tulungan sila, Panginoon, patuloy nawa na maranasan ang kagalingan at panumbalik ng kasiglahan ng kanilang pangatawan. Ganun din po, Panginoon, alalahanin ang kanilang mga finansyal na mga pangailangan. Inilalapit din po namin, O Diyos, sa mga oras na ito ang mga kaibigan naming magta-travel sa araw na ito. Narito po si Kimberly Portugaletti. Ganun po kay Jocelyn at ng kanyang husband, kay Jaser Custodio at ng kanyang mga kapatid. Sila, Panginoon, ay may iba't ibang lugar na patutunguhan. Panginoon, ang inyo nawang pagabay at pag-iingat sa kanilang paglalakbay ang kanila pong maranasan. Sila, Panginoon, naway makarating sa kanilang paruroonan na ligtas at payapa, Panginoon. Ganun po kay Jeremiah Gonzaga, pagpalain niyo po siya sa kanyang church planting na ginagawa, Panginoon. Patuloy na ipagkaloob sa kanyang karunungan at magawa niya ang kanyang misyon sa lugar na kanyang pinadalhan sa kanyang Panginoon. Ganoon din po sa mga kaibigan naming may mga pinagdadaanan ngayon ng iba't ibang mga pagsubok at mga suliranin sa buhay. Panginoon, tulungan niyo po silang magtiwala sa inyo at patuloy, Panginoon, na magpasakop sa inyong mga panukala, palakasin ang kanilang kaluuban, mapagtagumpayan nila, Panginoon, ang kanilang mga karanasan na ito Alam namin, Panginoon, ikaw ang Diyos namin na hindi nagpapabaya. Kung kaya aming itinatalaga, Panginoon, sa inyo ang mga buhay ng bawat isa sa amin, sapagkat alam namin na sa inyong Panginoon ng mga kamay, merong kasiguruhan ng aming mga buhay, sapagkat ikaw ay walang ibang hangad kundi sa kabubuti ng bawat isa sa amin. Pagpalain po ang lahat ng aming mga taga-subaybay, sampun ng kanilang pamilya, ng aming mga pamilya na malayo sa amin. Salamat po sa inyong dakilang pag-ibig, Panginoon, na walang kapantay at walang hanggan. Salamat po sa patuloy na pagpapatawad ng aming mga kasalanan. Ito po ang aming samot hiling sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Sa lahat po ng ating mga listeners sa radio at mga taga-subaybay, kung may nakaligtaan man ng mga prayer request o mga kahilingan, ay patuloyan na paglilingkod ng ating mga prayer warriors at ng ating mga technician. Magpapaalam lamang tayo sa radio, sa Salita ng Buhay Radio, tayo pinadako sa ating mga pagbati. Ano ho? Sa pangalan ng ating programang Salita ng Buhay sa AWR 89.1 FM Radio Manila, kasama natin ang ating technician dyan sa AWR Studio sa Pasay, kapatid na Andy Joaquin. Ano po? At of course, ito ang inyong lingkod kay Kristo, Pastor Jumel Arsenal. Huwag kayong bibitaw sapagkat susunod ang tinig ng pag-asa.
1: You are now listening to Adventist World Radio, 89.1 FM.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

0: Magandang magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid at mga kaibigan. Kamusta po ang inyong mga umaga? Nawa po, simulan natin ang ating mga araw na may mapagpasalamat na puso sa ating Panginoon, ano, for the opportunity of giving us another day to live, ano po, at matamasa ang mga biyaya na ipinagkakaloob po ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Gusto ko po kayong i-welcome dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Mga kaibigan, sa panahon po ng pagdadalamhati, mabigat po ang bawat araw. May mga sandaling tila kulang ang salita at ang puso ay puno ng lungkot. Natural lamang po iyan, mga kaibigan. Ang pag-ibig po na nawala sa paningin ay nag-iiwan ng lalim ng sakit. Ngunit sa gitna po ng pagluha, may mahinahong pag-asa na ibinibigay ang Diyos. Ang sabi nga po sa Psalm 34 verse 18, ang Panginoon ay malapit sa mga may mabagabag na puso at inililigtas ang may mga durog na espiritu. Kaya hindi po tayo nag-iisa sa ating mga pinagdaraanan. Ano po, ang Diyos ay lumalapit lalo na sa mga sugatan. Nakikita po niya ang bawat luha at nauunawaan niya ang sakit na hindi kayang ipaliwanag ng salita. May mga alaala na patuloy na babalik, mga ngiti, mga tawanan, mga sandaling hindi na mauulit. At kahit masakit, ang mga alaalang iyon ay patunay ng tunay na pag-ibig na inyong pinagsaluhan. Ang sabi po sa John 14 verse 27, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Huwag kayong mabalisa ni matakot man. Unti-unti po, mga kaibigan, sa tulong ng Diyos, ang sakit ay hindi man agad mawawala, ngunit ito ay huhupa. Papalitan niya ng kapayapaan ng iyong puso, hindi kapayapaang mula sa mundo, kundi kapayapaang nagmumula sa Kanya. At may pangakong maaari mong panghawakan, isang araw ang paghihiwalay ay mapapalitan ng muling pagkikita. Ang sabi po sa Revelation 21 verse 4, papahirin niya ang bawat luha, wala nang kamatayan, ni dalamhati, ni iyak, ni hirap man. Kung mabigat po ang pakiramdam natin, okay lang ang umiyak, okay lang magpahinga. Hindi mo kailangan maging matatag sa lahat ng oras. Ang mahalaga ay patuloy tayong kumakapit kahit sa simpleng panalangin lamang. Ang Diyos po ay kasama natin sa bawat hakbang ng ating hiling, mga kaibigan. Kaya magpatuloy po tayo dahil hindi tayo nag-iisa. Ayan, mga kaibigan, napakaganda pong panghawakan nitong mga salitang ito, no? Lalong-lalo na po sa ating mga kapatid at kaibigan na nawala ng mahal sa buhay, katulad ko po. So talagang sa Panginoon lang po tayo kakapit sa ating mga kalungkutan. Habang namimiss po natin sila sa araw-araw, ipanalangin na lamang po natin dahil may pag-asa po sa ating Panginoon. Sa ating pong pagpapatuloy, kami nga po ay namimigay pa rin ng mga libreng aklat, aralin sa Biblia. At kung nagnanais po kayo na makatanggap, tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777 o di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Sa hakbang sa kalusugan ng atin pong tatalakayin ay patungkol sa gatas. Sino nga po ba ang may kailangan nito at ano po yung mga pros and cons ng pagbibigay po ng gatas sa ating mga anak o di kaya naman sa ating mga adults, ano po? Kaya naman po, ibigay po natin ang panahon kay Ma'am Michelle para sa bahaging hakbang sa kalusugan.
1: Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Dalangin ko na kayo ay nasa mabuting kalagayan at malusog po ang inyong pangangatawan at inyong kalusugan. Ito po ang ating programa ngayon, Tinig ng Pag-asa. Ito po ay handog sa atin ng Adventist World Radio. Napakagandang paksa na naman po ang tatalakayin natin ngayong araw. Sino nga po ba ang nangangailangan nito? At ano nga po ba yun? Yun po yung tinatawag nating gatas o milk. Saan po ba talaga kailangang uminom ng gatas? At saan nga po ba dapat kinukuha ang gatas. Totoo po ba na dapat lang nakukuha ito sa mga gatas ng baka? O totoo talaga yung sinasabi po nila na breast milk is the best for babies? Ayan po, at maging sa pagtanda po ba natin, dapat pa po ba tayong umiinom nito? At gaano karami ang dapat pong inumin natin? Ito po yung ating mga malalaman natin ngayong araw na ito. At aalamin natin kung ano rin yung mga pwedeng komplikasyon dito po sa pag-inom po natin. At kailangan nga po ba talaga natin ito? Ayan po yung mga gusto po nating linawin. Alam niyo po, ang ating gatas, yan po ay lalong higit kung galing ito sa baka. Ang dapat na uminom po niyan, mga kaibigan, mga kapatid, syempre yung kanyang anak, no? Yung calves na tinatawag. Kung ang nanay ay cow, yung kanyang mga anak, yan po ay create o ginawa ng Panginoon para sila po ang makinaba. Ngunit ngayon, sa atin po ay nasanay tayo, nakaugalian natin dahil yun po ang ipinakilala sa atin na napaka-healthy ng gatas at kailangan po natin ito. Alam po, are you saying that cow's milk shouldn't be given to human babies? Totoo po ba? Yes, totoo po yan. Alam niyo po, ayon po sa The American College of Pediatrics, sila po talaga sumasang-ayon na yung cow's milk hindi po dapat ibigay sa mga bata, lalong higit sa less than 1 year o isang taong gulang. Hindi po siya substitution o pamalit dun po sa breastfeeding. Alam niyo po kung bakit o ano yung mga kadahilanan. Unang-una po, sa maaga pong exposure o pagpapainom natin ng mga ng gatas ng baka sa ating mga anak, sa ating mga baby, alam niyo po, sa ating mga sanggol, malaki ang tsansa na magkaroon po ng allergies, ng asthma ang mga bata, lalong higit sa panahon na kung saan na-expose po sila ng maaga sa cow's milk, and nadidevelop po itong mga allergies na ito paunti-unti. And sabi po dito, they also experience much less colic, eczema, and nasal and bronchial congestion. So ito po yung mga komplikasyon kapag maaga po silang na-expose dito. At isa pa po, yung mga sanggol po, kailangan po nila ng antibodies, no? Ito po yung immunity, yung panangga po natin laban po sa mga infectious o mga nakakahawang mga sakit. Lalo na po ito po ay nakikita sa o nakuha lamang sa breast milk na kailangan makapagprotekta o makatulong po ito, maprotektahan tayo, lalong higit yung mga sanggol po o yung mga anak po natin. Ayan, so scientists have discovered more than 90 elements daw po. May 90 elements po mayroon sa breast milk o mother's milk ng isang tao. Yan po, with concentrations changing to accommodate the needs of the developing child. Depende po yan sa kung ano po o gaano karami yung pangailangan ng sanggol. Ayan po, napakagaling no kung paano ginawa at dinesignate po ng Panginoon yung ating anong gatas po ng ina. Ayan po, breast milk po ay mas sterile kesa naman po doon sa cow's milk, which is ito po, regular po ay contaminated na po yung ating cow's milk. And yung protein po na meron sa cow's milk, ito po ay sinususpetsahan na nakapag-trigger ng type 1 or juvenile diabetes. Ito po yung mga nangyayari sa kabataan, diabetes na sa kabataan pa lamang ay nakukuha po nila. And despite po sa mga antibiotics, yung mga infant fed formula o yung bata pa lang ay yung bottle feeding na po yung ginagawa o napapractice, 70% more likely po ay nakadevelop sila ng diarrhea and ear infections kapag sa ikumpara po natin yung pag-exclusive lamang po o talagang sadyang breastfeeding lamang po o pagpapasuso yung method po natin para mapakain po yung ating mga sanggol. So ito po yung mga ibang mga rason bakit nga po ba dapat hindi natin painumin ng bottle feeding o ng pagpapainom ng gatas mula sa mga baka yung ating mga anak, yung ating mga sanggol. At alam niyo po ba, after the first year, yung kahit po matapos yung isang taon, sa tinatanong po natin, baka after lang isang taon, bawal. Pagkatapos ba, pwede na? Yun po ba yung naiisip na?

Niyo po, ang gatas po kasi, more on composition po niyan is 50%, halos kalahati ng porsyento nito ay nagmumula sa taba o fats, saturated fats po mayroon nito. And 20% po yung protein na meron po dito. It contains may cholesterol po ito and it has no dietary fiber, wala po siyang fiber at all. Anything, kahit ano po nang nanggagaling mula sa animal products, wala po itong fiber. So, yun po yung complication na pwede po natin makuha. Drinking milk plus puts added burdens to an already overloaded metabolic system. So, yung metabolism pala natin, mas napapabigat lang, na overload lang po yung kanyang trabaho na ginagawa every time na umiinom po tayo ng gatas. Ayan po. So, alam niyo po, yung whole milk fat content, kung may mga iniinom po tayo, mga sterile na, fresh milk, yung mga naka-tetra pack, ayan po, yung whole milk po, yung dalawang baso niyan, yung iba kasi marami sa atin, sino dito, pagising pa lang sa umaga, gatas na yung iniinom, o kaya bago matulog, tinuruan o nasanay tayo na gatas yung iniinom. Ayan po, yung by weight po nito, yung fat na meron po dito sa dalawang baso ng tubig is pumapatak po ng 3.7% o nung ating gatas. Ayan po, yung total calories po nito is 300 calories or grams of fat po nito is 16.8. Imagine niyo po yan. Calories of fat, 16.8 grams times 9 po yung every, i-calculate po natin, kukomputin po natin, 9 calories per gram po yung fat natin. So, that's already 150 na po yan. So, 150 of 300 calories in milk comes from fat. So, kalahati po ng total na calorie nula sa ininom natin dalawang baso ng gatas ay fats po o puro taba. So, paano naman po yung mga tinatawag natin o sinasabi natin low fat milk o mababa sa fat? Yun po ba, pwede na po ba ma-resolve yung ating problema doon? Alam niyo po, yung mga low fat milk, yes, na-improve na po siya ng whole milk, no? Nabawasan na po. But not, hindi po siya mukhang ganun talaga na very low o napakababa na talaga. Yung 2% po ng fat in low-fat milk is calculated base po sa timbang o bigat ng mismong gatas. Hindi siya mula sa calories. Halimbawa po, by weight, yung milk po natin is 87% water and 2% fat. So, 87 plus 2% fat. Pero pagdating po sa calories, yung bilang po niyan, it is at 30% fat food. So, malaki po talaga. E, paano naman po yung mga non-fat o yung mga skim milk po? Ito po ay yung isa sa mga best choice, especially to those talagang gustong uminom ng gatas. And ito po ay walang fats, virtually walang cholesterol, and mas may nare-retain pa po siyang mga ibang nutrients. Ayan po. Ito naman, papaano naman po yung pagdating sa ating calcium? Kaya nga tayo umiinom ng gatas kasi gusto natin makaiwas sa osteoporosis. Di ba po, ang naririnig natin na paggatas, makaiwas tayo sa osteoporosis. So, tama po ba na dapat talaga uminumin natin itong mga to? So, it's true that milk, totoo po na yung gatas mo natin ay mataas sa calcium, pero hindi lang po yung yun dun lang natatapos yun. Alam niyo po, yung dairy industry po natin, pinapaniwala po tayo dun sa, yes, we have po yung ating concern na yung osteoporosis, at tinutulak talaga tayo, no, na convince tayo na kailangan natin yung mga product na ito. Like for example, sabi po dito, international studies have shown that a high calcium intake does not necessarily ensure or protect against osteoporosis. Traditionally, yung mga Eskimos po have eaten in excess of 2,000 milligrams of calcium per day, pero wala po silang osteoporosis sa kanilang, hindi po ganun karampant, hindi po ganun kalawak yung may mga osteoporosis po. Kahit na sumobra pa po, talagang marami yung amount ng calcium na meron sila. So, imagine niyo po. And generally speaking, yung pag-culture po ng highest milk consumption have also the highest osteoporosis. So, the more po na lalong higit kung nagagaling ito sa mga animal-based mga products, too much of calcium can also lead to osteoporosis. Ayan po. So, ito naman po kasing calcium, maaari po nating makuha sa mga plant-based na mga pagkain. Like halimbawa po, yung mga
green leafy vegetables, yung mga madadahon nating

0: gulay, pwede po yan. And sino po sa atin na kain lagi ng malunggay, napakataas po yan ng calcium. So, hindi lamang po natin ito nakukuha sa gatas. At alam niyo po, yung calcium sa malunggay, mas mataas pa po kaysa doon po sa gatas na iniinom po natin every day. At alam niyo po, only 25 to 30% of the calcium is in milk is absorbed by human body. Kaya sobra din po nito ay hindi rin ito maganda sa atin. So, are those the main problems with milk? So, yun lamang po ba yung problema natin? Unfortunately, marami pa po. Yung incidence po ng coronary heart disease, lalong higit po doon sa bansa ng North America, napakataas po sa kaysa doon sa mga non-milking countries o mga lugar na hindi talaga sanay umiinom ng gatas. Ayan po, dahil ang whole milk po, tandaan po natin, saturated fat, napakadami pong saturated fat, cholesterol, na pwede makapag-contribute para tayo ay magkaroon ng risk para magkasakit po tayo sa ating mga puso. Ayan po, so certain proteins po, katulad ng tinatawag nating casein na meron po sa milk, it napapataas po nito ang ating cholesterol level. Ayan po, which is masama po yun. Okay, so each animal's milk is designed to fit the growth rates of its own young. So, ganun na lamang kung yung gatas ng ina ng baka ay naka-designate po yan para po yan sa kanilang mga anak. Huwag po nating agawan yung kanilang mga anak. At kung tayong mga ina, no, ang mga ina po natin, ay ayun po yung gatas natin, ayun pong ibigay natin sa ating mga anak. Ngayon kasi maraming ina na-discourage kasi po hindi makapag-produce ng milk, pero maraming way na rin po, maraming kapamaraanan na tayo na pwedeng gawin upang ma-provide pa din po natin yung ating sanggol o yung ating anak. May mga tinatawag nating wet nurse na yung iba po yung nagbibigay ng gatas na kung saan sila naman po talaga ay abundant o talagang napakadami ng production. Ayan po, kung may mga contacts na po tayo na pwedeng hinga ng suporta, yan, mga nagdo-donate po ng gatas na pwede po natin ibigay sa ating mga anak. And meron po tayong tinatawag na EO51. Ito po yung milk code dito po sa Pilipinas kung saan talagang iniiwasan yung dinidiscourage po yung bottle feeding o yung substitutes aside from breast milk. Yun po yung ginagawa para po ma-promote yung pong masuportahan na exclusive lamang po, eksklusibo para kay baby is breast milk lang po talaga. So, yun po yung pwede nating makita po natin na benefits, no, sa ating pag-inom po ng gatas. Ayan po. So, yung sabi po dito, are you implying that adult humans don't need milk? Ayan po, many people live their whole lives in good health without drinking milk or using the dairy products. If used, kung gagamitin lang po yung gatas, it should be consumed preferably in non-fat form or meron po tayong yung tatawag na small quantities lamang po, konti lamang po, such as sa ating pagluluto or kaya gagamitin sa ating breakfast. And meron naman po tayong mga tinatawag na plant-based alternatives. Meron po tayong almond milk, meron po tayong oat milk, rice milk, and cashew milk. So anything galing sa mga nuts, marami na po, even po sa mga root crops, may mga pwede tayong ma-produce na milk. Ayan po, ito po yung mga magandang alternatives dahil mga plant-based po ito, nakasigurado tayo na wala po talagang fat, and if there is, very minimal and good fat po ito. And at the same time, yung cholesterol, yun po yung walang-wala talaga sa ating mga plant-based milk. So dalangin ko po na kayo po ay na-inspire sa munting talakayin natin. Medyo nabitin po tayo, no? Gusto pa nating matuto pa. Kaya patuloy po kayong sumabaybay at abangan po natin ang susunod pa po nating mga talakayan. Maraming pong salamat at God bless po.
1: Thank you so much po, Ma'am Michelle. So mga kaibigan, ang milk, marami po palang complications kapag na-expose po agad ang ating mga babies sa cow's milk. Nako, na-guilty naman po ako dito dahil hindi po ako nakapagpa-breastfeed, ano po. Pero it's never too late para sa mga magiging nanay o kakapanganak pa lamang na nakikinig po sa atin ngayon, no? Sana ito po'y naging inspirasyon sa inyong lahat, mga kapatid. Sikapin po natin na makapagpa-breastfeed po tayo para maging mas healthy ang ating mga babies. At isa pa po yung calcium na tinatawag para sa ating mga buto, ano, ay hindi lamang po makukuha sa gatas. Ito rin po ay makukuha sa mga kinakain natin katulad ng malunggay. So ang galing po talaga ng Panginoon dahil marami pong alternative na ready para sa atin na gamitin natin. Kaya naman mga kaibigan, kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais mag-share ng inyong mga reflection, isend lamang po yan sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, i-search lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. So mga kaibigan, bago po tayo dumako sa ikalawang bahagi ng ating programa, tayo po muna ay makarinig ng isang awitin.

0: Thank you so much po sa napakagandang awitin. Ngayon po tayo'y dumako na sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Mga kaibigan, ang pangingilin ng Sabbath ay hindi lamang isang utos. Ito ay isang paanyaya ng Diyos sa isang mas malalim na relasyon sa Kanya. Kapag nauunawaan po natin ang kahalagahan nito, mas nagiging malinaw kung bakit ito ay mahalaga sa buhay pananampalataya. Ang atin pong paksa ay pinamagatang The Importance of Sabbath Keeping. Atin pong ibigay ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano ba't sa araw-araw Kanyang pinaparanas ang Kanyang dakilang pag-ibig, ang Kanyang maraming pagpapala? Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo, Pastor Romeo Mangiliman, na nagsasabing, napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral salita ng Diyos. Ang tanong sa oras na ito, gaano kaimportante na ating ipangiling yung tamang pangiling ang araw ng Sabat ng ating Panginoon? Mahalaga ba ito sa ating Panginoon? Pwede ba tayong mangiling sa gusto nating paraan? Pwede ba nating gawin na banal ang ibang mga araw maliban sa ginawa ng Panginoon? Bakit pa tayo gagawa meron ng ginawa ang ating Panginoon? Parang ba sa ating pagiging kompinyente? O ano yung kalooban ng ating Panginoon? Kaya ating bibigyan ngayon ng pansin gaano kaimportante ang tamang pangingiling ng araw ng Sabat. Sinasabi sa Eksodo 20, Kapitulo 8 hanggang 11, ganito ang ating mababasa. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ingatang itong banal. Sa makatwid, hindi tinagubilin ng Panginoon na ingatang banal ang ibang mga araw, kundi ang ikapitong araw ang Kanyang binilin sa atin na ating ingatang itong banal. Bakit? Anim na araw kang gagawa at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain, ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa makatwid, binigay ng Diyos sa iyo na gagawin mo ang lahat ng iyong mga gawain, pero hindi nangangulugan na yung una hanggang ka-anim na araw, hindi na tayo sisimba sa Panginoon. Ang bawat araw, tayo ay sumisimba sa ating Panginoon, sa ating mga tahanan, pero iba yung likas, iba yung sinasabi sa pangpitong araw. Ang sabi, ngunit ang kapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na ito, ay huwag kang gagawa ng anumang gawain, ikaw o ang iyong anak na lalaki, ang iyong anak na babae, ang iyong aliping lalaki, ang iyong aliping babae, ang iyong mga baka, ang dayuhang nasa loob ng iyong mga pintuan. Sa makatwid, kapag ka ikaw ay padre di pamilya, merong kang tahanan, hindi lamang ikaw ang mangingiling ng araw na banal ng Diyos, kundi pa naman ang lahat na nasa loob ng iyong tahanan o bakuran. Maging ang iyong mga anak, na lalaki at mga babae, maging mga lipin o yung mga sa ating panahon ngayon, ang tawag natin hindi mga lipin kundi ang tawag natin ay domestic helper. Binabago ngayon sa itang katulong, basta domestic helper ang tawag sa kanila. Kaya nga, anuman o sino man ang nasa pintuang ng iyong bahay o bakuran ay dapat mangingiling na kasama mo. 11. Sapagkat sa loob ng anim na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng naroon at nagpahinga sa ikapitong araw, kaya't binasbasan ng Panginoon ang araw ng Sabat at ginawa itong banal. Nagpahinga, set apart, ito ay Kanyang binasbasan, binukod, at ito ay ginawang banal ng ating Panginoon. Gaano kahalaga ang pagsunod? Una muna, ano bang nakapaloob sa punong kahoy ng pagkaalam ng mabuti at masama? Sabi ng Panginoon, lahat ng mga bunga ng mga punong kahoy na yan ay inyong makakain ang kanilang mga bunga maliban sa punong kahoy na pagkaalam ng mabuti at masama. Kaibigan, what involves sa utos ng Panginoon nung sinabi niya, huwag niyong ipuwin, huwag niyong kainin ang bunga ng pagkaalam ng mabuti at masama ng punong kahoy na ito? Ano ang nakapaloob? Kaibigan, ang nakapaloob dito ay obedience. Sapagkat wala namang lason yung bunga. Nung kanlang kinain yung bunga, hindi sila nalason. Ano ang naging problema? Hindi sumunod sa sinasabi ng ating Panginoon. Kaya mahalaga ang tamang pagsunod, kaibigan. Hindi basta-basta susunod, kundi yung tamang pagsunod, ito ay napakahalaga. Ating ngayong bigyan ng pansin din ang mga pangyayari sa buhay ni Cain at saka ni Abel, dalawang anak ni Adan at saka ni Eva. Ang sabi, sa Kapitulo 4:3-7 ng Henesis, sa paglipas ng panahon ay nagdala si Cain ng isang handog sa Panginoon mula sa mga bunga ng lupa. Sapagkat siya nagtatanim, pero ang kailangan ng Panginoon sa kanlang paghahandog ay merong buhay o yung merong dugo na tutulo. Sapagkat ang handog ay kumakatawan sa Kristo na nabayubay sa krus, yung kordero ng Diyos na gaalis sa kasalanan ng sanlibutan ayon sa Sanguan 1:29 at gayon din ang sabi sa Aklat ng Apokalipsis Kapitulo 13:8 ang sabi, the Lamb was slain from the foundation of the world. Sa makatwid, yung tupa o yung handog na tupa o kordero noong unang panahon bago namatay si Kristo ay kanyang tinuturo ang tunay na kordero o tunay na handog, walang iba kundi si Kristo. Noon ay ginagawa nila na sa araw-araw merong paghahandog, merong pinapatay na tupa, pero noong si Kristo ay namatay, ginawa niyang minsan, hindi na kailangan pang uulitin. Kaya ang sabi, nagdala si Cain mula sa mga bunga ng lupa. Nagdala rin si Abel ng mga panganay ng kanyang kawan. Ang taba ng mga iyon at pinahalagaan ng Panginoon si Abel at ang kanyang handog. Subalit, hindi niya pinahalagaan si Cain at ang kanyang handog. Galit na galit si Cain at nangingit-ngit ang kanyang mukha. Sinabi ng Panginoon kay Cain, bakit ka naggalit at bakit nangingit-ngit ang iyong mukha? Kung ikaw ay gumawa ng mabuti, sapagkat dapat ang sabi ng Panginoon, maghahandog sila ng may dugo. Maaring siya ay kukuha ng tupa sa kanyang kapatid o kaya naman ipagpalit yung kanyang gulay sa tupa ng kanyang kapatid. Kaya lang kanyang ginawa ayon sa kanyang ipinasya. Hindi ito yung panukala ng ating Panginoon. Kaya nga ang sabi, kung ikaw ay gumawa ng mabuti, hindi ka ba tatanggapin? Sa makatwid, hindi mabuti ang kanyang ginawa sapagkat siya'y sumuway sa sinasabi ng ating Panginoon. At kung hindi ka gumawa ng mabuti, ang kasalanan ang nag-aabang sa pintuan. Ikaw ang nais nito, subalit kailangan madaig mo ito. Kaya nga, hindi siya naghandog ng inihingi ng ating Panginoon. At sapagkat hindi siya naghandog at hindi tinanggap ng ating Diyos ang kanyang handog, anong nangyari? Pinatay niya ang kanyang kapatid. Merong binabanggit ang ating Biblia na napakahalaga. Bakit hindi tinanggap ng ating Diyos yung kay Cain at yung kay Abel ang kanyang tinanggap? Kaibigan, napakahalaga ang sinasabing ito ng ating Biblia. Ang wika sa aklat na sulat ni San Juan sa 1 Juan kung bakit ang lingkod ng Diyos na si Abel ay tinanggap ang sa kanya at si Cain ay hindi tinanggap ay sapagkat siya ay gumawa ng masama sa harapan ng ating Panginoon at hindi niya ginawa ang ayon sa kahilingan ng ating Panginoon. Kaya nga, ito yung pangyayari. Meron pa rin pangyayari sa ating Biblia. Ito naman ay karanasan ng isang hari. Ang pangalan ng hari ay si King Saul. Sino ba si King Saul? Si King Saul, siya ang unang hari ng bansang Israel. Ang sabi sa aklat ng 1 Samuel, 15:1 hanggang 13. At sinabi ni Samuel kay Saul, "Sinugo ako ng Panginoon upang hirangin ka upang maging hari sa kanyang bayang Israel. Kaya't ngayon ay pakinggan mo ang tinig ng mga salita ng Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mahukbo, aking parurusahan ang ginawa ng Amalek sa Israel sa paghadlang sa kanila sa daan nang sila'y umahon mula sa Ehipto. Ngayon umalis ka at lipulin mo ang Amalek at iyong lubos na wasakin ang lahat nilang pag-aari. Huwag kang magtitira sa kanila kundi patayin mo ang lalaki at babae, sanggol at sumususo, baka at tupa, kamelyo at asno." Sa makatwid, ang utos ng Panginoon, siyang nag-utos eh. Dapat sumunod ang lingkod ng Diyos. Lahat ay papatayin. Versikulo 4, kaya tinipon ni Saul ang taong bayan at binilang sila sa Telaim 200,000 kawal na lakad at 10,000 kawal mula sa Huda. Dumating si Saul sa lungsod ng mga Amalekita at nag-abang sa libis. At sinabi ni Saul sa mga Kineo, umalis na kayo, humiwalay kayo sa mga Amalekita, baka kayo'y puksayin kung kasama nila sapagkat kayo'y nagpakita ng pagandang loob sa mga anak ni Israel nang sila'y umahon mula sa Ehipto. Kaya't umalis ang mga Kineo sa gitna ng mga Amalekita. Nagapi ni Saul ang mga Amalekita mula sa Habila hanggang sa Sur na nasa silanganan ng Ehipto. Kinuha niyang buhay si Agag na hari ng mga Amalekita at ganap na nilipol ang buong bayan sa pamamagitan ng talim ng tabak. Ngunit itinira ni Saul ang taong bayan si Agag at ang pinakamabuti sa mga tupa, mga baka, mga pinataba, mga kordero at lahat ng mahalaga, hindi nila ganap na pinuksa mga ito. Lahat ng bagay na hawak at walang halaga o lahat ng bagay na hamak at walang halaga ay ganap nilang winasak. Nang dumating si Samuel kay Saul, sinabi ni Saul sa kanya, pagpalain ka nawa ng Panginoon. Tinupad ko na ang utos ng Panginoon. Kaya nga, sabi niya, tinupad ko na ang utos ng Panginoon. Ang utos ng Panginoon, lahat papatayin, walang ititira. Subalit ang sabi niya nung dumating si Propeta Samuel, tinupad ko na. Ayon sa kanya, ang sinabi ng ating Panginoon. Pero ayon sa 15:22-24 ng 1 Samuel, sinabi ni Samuel, ang Panginoon kaya ay may malaking kasiyahan sa mga handog na sinusunog at mga alay gaya ng pagsunod sa tinig ng Panginoon? Tiyak ang pagsunod ay mas mabuti kaysa alay at ang pakikinig kaysa taba ng mga tupang lalaki. Kaibigan, kung bakit binanggit ng ating Biblia, mas mabuti ang sumunod kaysa mga alay, hindi sapagkat ayaw na ng Panginoon ang alay. Kaya lang sinabi ng ating Panginoon na letra por letra sinabi niyang lahat patayin. Maganda ang kanyang layunin. Ihandog sa Panginoon yung matatabang mga tupa at gayon din mga baka. Pero sabi ng Panginoon, lahat papatayin. Hindi ginawa iyon. Kaya nga ang sabi, sapagkat ang paghimagsik ay gaya ng kasalanan ng pangkukulam at ang katigasan ng ulo ay gaya ng katampalasanan at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Sapagkat itinakwil mo ang salita ng Panginoon, itinakwil ka rin niya sa pagiging hari. Bakit tinakwil ng Panginoon? Samantalang noong siya'y pinili, pinahira ng langis ng lingkod ng Diyos at siya ay ginawang hari sa bansang Israel. Bakit ganito ang sinasabi? Sapagkat ang wika, itinakwil mo ang salita ng Panginoon. Mangyari ay hindi niya sinunod yung sinasabi ng ating Panginoon. Kapag ka sinabi ng Panginoon ang isang bagay, nangangailangan ang tamang pagsunod, kaibigan. Katulad ng ginawa ni Adan at saka ni Eva, walang masama sa sinasabing lasa ng bunga ng punong kahoy pagkaalam ng mabuti at masama. Ang naging problema ron, hindi sumunod ang ating unang magulang sa sinasabi ng ating Diyos. Ang kailangan ngayon, tayo ay susunod sa kalooban ng Diyos sa kanyang sinabi na may pag-ibig. Ayaw ng Diyos sa ating pagsunod at tayo ay napipilitan. Gusto ng Diyos may pag-ibig sa ating pagsunod. Ang sabi nga sa Sangwan 14:15, "Kung ako'y inyong minamahal, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos." Ang ating Diyos ay hindi nagpipilit. Ang ating Diyos gusto niya sumunod tayo na bukal sa ating mga puso. Ano kaya kung ikaw ay isang magulang at pagkatapos ang iyong anak ay iyong inuutusan, susunod nga pero padabog o kaya susunod kung merong gantimpala, ang Diyos kaya sa ganong paraan ay nalulugod? Ikaw na magulang, ikaw ay masaya kung pagkatapos ng anak mo ay iyong iuutos sa kanya ang isang bagay padabog sa kanyang pagsunod? Marahil hindi mo magugustuhan. Ang ating Diyos din gusto niya pagka sinabi niya sa tayo ay susunod ayon sa kanyang salita. At sa ating pagsunod, kaibigan, ay merong kondisyon. Anong kondisyon? Ang kondisyon ay gusto niyang tayo ay susunod na merong pag-ibig. Kaya ang sabi, "Kung ako'y inyong minamahal, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos." Sinabi ba ng Diyos, kung gusto ninyong maligtas, ay tuparin ninyo ang aking mga utos? Ganun ba? Kaibigan, hindi ganun. Ang ating ngayong pagsunod, hindi para maligtas, kundi ito ay isang bunga ng ating pananampalataya at ng ating pag-ibig sa ating Panginoon. Napakasarap na tayo ay sumunod, kaibigan, na bukal sa ating puso. Yan ang gusto ng ating Panginoon sa ating pagsunod sa kanyang mga salita. Bakit? Ang sabi ng Biblia, ang kanyang mga salita at ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Madali ang sumunod kung may pag-ibig. Pero kapag ka ikaw ay walang pag-ibig at napipilitan ka, mabuti pang huwag ka ng sumunod, kaibigan. Ang pagsunod ay hindi mabigat, kaibigan, kung ating sinusunod ang kalooban ng ating Diyos. Ang sabi nga dito sa aklat na sulat ni San Mateo, napakaganda ang binabanggit dito, kaibigan. Aking naisip kung bakit aking dinadala ngayon ang sinasabi ng ating Biblia. San Mateo, Kapitulo 11, versikulo 28 hanggang 30. "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanlulupaypay at lubhang nabibigatan, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasinin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mapagpakumbabang puso, at makakatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. Sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang aking pasan." Yung pamatok na ito ay ginagamit ng mga farmer. Pagka sila ay nag-aararo, ginagamit ang mga baka, ang mga kalabaw o kaya kabayo, para madali ngayon sa ginagamit na animal sa ating ngayong pag-aararo. Ito ang halimbawa ng ating Panginoon. Na kapagka si Kristo ang nasa ating mga puso, madali ang pagsunod. Pero kapag kayong wala sa puso natin si Kristo at ang ating pagsunod wala sa puso kundi sa nguso, kaibigan, hindi ito yung gusto ng ating Panginoon. At ang sabi pa nga sa 1:15-14, "Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, ay mananatili kayo sa aking pag-ibig, gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo upang ang aking kagalakan ay mapa sa inyo, at ang inyong kagalakan ay malubos. Ito ang aking utos na kayo'y magmahalan sa isa't isa, gaya ng pagmamahal ko sa inyo." walang may higit pang dakilang pag-ibig kaysa rito na ibinigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y aking mga kaibigan kung ginagawa ninyo ang mga bagay na aking iniutos sa inyo. Kaibigan, ang pag-ibig ni Kristo ang nais niyang nasa ating mga puso. Magaan ang ating pagsunod kapag ka ang pag-ibig ni Kristo ang nasa puso natin. Ano naman ang sinasabi natin, mahal natin ang Diyos, iniibig natin ang Diyos, nananampalataya tayo sa Diyos, pero hindi tayo tumutupad sa Kanyang mga utos? Anong sabi ng Biblia? At sa ganito'y nalalaman natin na siya'y kilala natin ayon sa 1 Juan 2:3 at 4. Ang wika, sa ganito'y nalalaman natin na siya'y kilala natin kung tinutupad natin ang Kanyang mga utos. Ang nagsasabi, kilala ko siya, ngunit hindi tinutupad ang kanyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Kaya napakaliwanag na sinasabi ng ating Biblia na kung sinasabi natin, kilala natin ang Diyos, kilala natin ang ating pinaglilingkuran, pero hindi tayo tumutupad sa kanyang mga utos, anong sabi ng Biblia? Tayo ay sinungaling. At sa mga utos ng Diyos na ang sabi niya, huwag mong kalimutan, alalahanin mo, ang Sabat ang kanyang pinapaalala. Walang ibang utos na sabi niyang alalahanin mo, kundi ang araw ng Sabat. Kaya ang sabi sa Roma 6:16, hindi ba ninyo nalalaman na kung kanino ninyo iniahandog ang inyong mga sarili bilang alipin sa pagsunod? Kayo'y mga alipin niya na inyong sinusunod maging ng kasalanan tungo sa kamatayan o ng pagsunod tungo sa pagiging matuwid. Kaya nga, gusto ng Panginoon na tayo sumunod, kaibigan. Kung sino ang ating sinusundan, yan ang Panginoon ng ating buhay. Gusto ng Panginoon na ating ipangiling ang araw ng Sabat sapagkat mahalaga sa Kanya. Ano sabi ng Biblia na kapag ka hindi utos ng Diyos ang ating sinusunod, kundi utos ng tao? Kaibigan, ano sabi sa San Marcos 7:7, ang wika ng ating Biblia, at walang kabuluhan ang pagsamban nila sa akin na itinuturo bilang aral ng mga tao. Ano sabi? Na itinuturo bilang aral ng mga tao. Kaya nga, kung tayo ay sumasamba sa Diyos at hindi yung utos ng Diyos ang ating ginagawa, kundi utos ng tao, kaibigan, ang sabi ng Biblia, walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin. Kaibigan, sa mga Kristiyano, dalawang araw lang naman ang kanilang pagsamba eh. Araw ng Sabat, ikapitong araw, at araw ng Linggo, unang araw ng Sanglinggo. Sinasabi ng iba, para ito ay ating maalala ang kanyang kamatayan sa krus at gayon din ang kanyang pagbangon na muli. Kaibigan, ang ginawa ng Panginoon para ating maalala ang kanyang kamatayan sa krus at ang kanyang pagbangon na muli, walang iba kundi ang binyag at gayon din ang sinasabi nating Lord's Supper o yung Santa Cena. Kaya nga, napakahalaga na tayo sumunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat kung tayo sumusunod katulad ni Cain, hindi tamang pagsunod, hindi tinanggap ng Diyos. At gayon din si Haring Saul, hindi tamang pagsunod, tinakwil siya ng ating Panginoon. Ang kailangan, kaibigan, ang tamang pagsunod. Bago tayo ngayon manalalangin, nais kong basahin ang sinasabi sa sulat ni San Marcos 11:22-24. At sumagot si Jesus sa kanila, magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Katotohanan sinasabi ko sa inyo na ang sino mang magsabi sa bundok na ito, mabunot ka at mapatapon ka sa dagat at hindi nag-aalinglangan sa kanyang puso, kundi naniniwala na mangyayari ang kanyang sinabi ay mangyayari nga iyon sa kanya. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng bagay na inyong idalangin at hingin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo at iyon ay mapa sa inyo. Tayo ay manalangin. Dakila at mapagpala po naming Diyos, pagkatapos po naming napag-aralan ng isang maselan at mahalagang paksa, dakilang Diyos, nais po naming sumunod sa inyong kalooban. Kung ano ang sinasabi ng aming Panginoon, siya po ang aming susundin. O dakilang Diyos, gawin po kaming masunurin na may pag-ibig, na kami ay gagawa na may pag-ibig, sapagkat nais naming sabihin sa sanlibutan, iniibig namin ang aming Diyos, sapagkat siya'y unang umibig sa amin. Pagpalain po ang inyong mga anak. Pagpalain dakilang Diyos ang pag-aaral na ito na aming nabigyan ng pansin, O Diyos. Salamat po sa inyong sabat na inyong pinagkaloob upang kami magkaroon ng kapahingahan sa aming Panginoon at maalala namin siyang aming tagapagligtas at aming manlalalang. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kaibigan, pagpalaing kanawa ng ating Diyos, ingatang kanawa niya sa araw-araw.
0: Maraming salamat po, Pastor Romy, sa mga kaibigan dito po sa ating topic ng importansya ng Sabbath keeping. Ang Sabbath po ay hindi lamang araw ng ipinahinga. Ito ay araw na ibinigay upang tayo ay mapalapit sa Diyos. Kapag ito ay ating pinahahalagahan, nagiging bukal ito ng kapayapaan, lakas at tunay na kagalakan. Kaya naman mga kaibigan, maglaan po tayo ng oras para sa Diyos bawat Sabbath. Iwasan po natin ang mga gawain na hindi naayon sa kabanalan nito at gamitin ang araw upang maglingkod at magpalalim ng relasyon sa pamilya at kapwa. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais na magkaroon ng mas malalim na pagkakaintindi sa ating banal na Biblia, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang tinig ng pag-asa hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila at sa ating pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay baunin po ninyo ang salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial, bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat, mga minamahal na mga kapatid, gayon din po sa aming pong mga tagapagsubaybay sa ginaganap ng Morning Mana. Kami po ay lubos nagpupuri sa Panginoon sapagkat hindi po kayo nagsasawa na sa araw-araw sa ating pong buhay, bago tayo dumako sa mga mahalaga ding bagay sa ating pong buhay, ang Diyos ang ating inuuna. Ang kanyang salita ay ating inuuna sapagkat alam natin na kapag tayo ay pinapalakas ng Panginoon sa buong araw, hindi tayo manghihimagod na gumawa ng tama at tayo ay makagawa din ng kalooban ng Panginoon. At ngayon, sa huling topiko natin, ang pamagat natin ay Who is the Lord that I should obey Him? Who is the Lord that I should obey Him? Tayo po muna ay manalangin. Mapagpala at mahabagin naming Diyos, lubos po kaming nagpapasalamat at nagpupuri sa inyo sapagkat tunay at higit ang inyo pong gabay at pag-ibig sa bawat isa. Panginoon, sa aming pong pag-aaral ng inyo pong banal na salita sa araw na ito, sa umagang ito, nawa kami po ay linisin ninyo sa lahat ng aming mga kasalanan at kalikuan. Nang magkagayon, ang rich, full blessing ninyo'y aming matanggap sa pamamagitan ng inyo pong Biblia. Panalangin po namin na ang Santong Espiritu ang siyang makakasama namin sa aming pag-aaral na ito. Umaasa po kami na ang aming pag-aaral ay maging pagpapala sa lahat ng makikinig. Lahat pong ito ay aming pinapasakop sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Who is the Lord that I should obey Him? Makikita po diyan sa Genesis chapter 5. Kung titignan natin sa aklat ng Exodus, nariyan po ang kwento ng isa sa pinakaprominenteng tao sa banal na kasulatan. Walang iba kundi si Moises. Paano nga bang napunta ang mga taga-Israel doon sa Ehipto? Kahapon, ang pinag-aralan natin na si Jose ay napunta sa Ehipto dahil binenta siya ng kanyang mga kapatid sa mga taga sa Ismailita. Pagkatapos ng mga taga-Ismailita naman ay binenta siya doon sa kay Potipar. Ngayon na naging gobernador na po si Jose doon sa Ehipto, sa pagpapaeksi ng kwento mga kapatid, ay nadala ni Jose ang kanyang buong pamilya mula sa Kanaan patungo doon sa Ehipto. Sapagkat ang Kanaan o ang lupa, yung lugar kung saan sila sa panahon na yon, ay nagkaranas ng tagutom. So dinala ni Jose ang kanyang pamilya, ang kanyang tatay, ang kanyang mga kapatid doon po sa Ehipto. Nung una, meron po magandang relationship ang mga taga-Israel at ang mga taga-Ehipto yung parao. Kasi si Jose, siya ay governor ng Ehipto and close yung dating parao sa kay Jose. Ngunit paglipas ng panahon, napalitan ng parao, nakita ng bagong parao na dumadami ang mga taga-Israel sa Ehipto. At inisip niya na balang araw baka ang mga taga-Israel ay maghimagsik laban sa mga taga-Ehipto at sila ay matalo ng mga taga-Israel. Ano pa't naging mahigpit ang bagong parao sa mga taga-Israel at doon nagsimula ang paghihirap sa buhay ng mga taga-Israel. Ngunit dumating ang pagkakataon na tinawag ng Panginoon ang isang tao na nangangalang Moises upang gamitin niyang instrumento na ang mga taga-Israel ay mapalabas sa Ehipto. Tinawag ng Panginoon si Moises from the exile at siya ay pinapabalik ng Panginoon doon sa Ehipto para maging deliverer ng Israel. At ngayon, kung titignan natin ang kwento sa banal na kasulatan, napakatindi ng tonggalian dyan ng parao
at saka ni Moises. Ano pa't? Dahil naging matigas ang puso ng parao, ang Diyos ay nagpadala ng 10 salot sa Ehipto. Ano yung mga 10 salot na yan, mga kapatid? Una, yung tubig doon ay naging dugo. Mga ilog doon ay naging dugo. Pangalawang salot ay mga palaka. Pangatlo ay mga lice o mga kuto. Pang-apat ay mga flies, mga langaw. Pang-lima ay pestilence. Pang-anim ay mga matitinding sugat, boils. Pang-pito ay hailstorm. Pang-walo ay mga balang, locust. Pang-siyam ay matinding kadiliman doon sa Ehipto. At ang pang-sampu ay pagkamatay ng mga una o mga panganay doon sa Ehipto. Doon lamang na pagkatapos ng 10 salot ng pagkamatay ng mga panganay doon sa Ehipto ay pumayag ang parao na lumabas ang mga taga-Israel. Sa kwento niyaon ay meron pong 4 na mga leksyon. 4 na mga leksyon. At titignan natin ngayon kung ano ang mga 4 na leksyon na ito na kapupulutan po natin ng inspirasyon para sa araw natin. Una, sabi dito, by the time God calls you, Satan works double. Sa panahon na tatawagin ka ng Panginoon, gagawa ng doble si Satanas. Pangalawa, God's power prevails all power. Ang kapangyarihan ng Diyos ang siyang mas higit kaysa sa kahit anumang kapangyarihan. Pangatlo, kung kinakailangan ng kamatayan, if it needs death, God will grant it. Kung kinakailangan ng kamatayan, ay ipapahintulot ng Panginoon ang kamatayan. At ang pang-apat, God protects His own.

Panginoon si Moises na maging instrumento ng pagpapalaya ng mga taga-Israel doon sa Ehipto. Sabi doon sa Exodus 5 verse 10 to 11, "The slave bosses and the men in charge of slaves went out and told them, 'The king says he will not give you any more straw. Go and find your own straw wherever you can, but you must still make many bricks as before.'" Alam niyo po kasi ang proseso ng paggawa po ng bricks ng unang panahon, yun po kasi ang gawain ng mga taga-Israel. Bilang alipin sa Ehipto, tagapagawa po sila ng mga bricks doon po sa Ehipto. Ang proseso, yung mga taga-Ehipto ay magbibigay sa kanila ng mga materyales. At yung mga materyales na ipinoprovide po ng mga taga-Ehipto, yun ang gagawin ng mga taga-Israel na bricks. Ngunit nang dahil si Moises ay pumunta sa Parao at sinabi niya na tinatawag na ng Panginoon ang mga taga-Israel, kailangan na silang lumabas mula dito sa Ehipto at pumunta sa ilang upang sila ay makapaghandog sa Panginoon, na mas naging mahigpit si Parao. Na imbes na mga taga-Ehipto ay magbibigay ng materyales na straw doon sa mga taga-Israel upang gawin ng bricks, ang ginawa ng mga taga-Ehipto ay, "Hindi na namin kayo bibigyan ng materyales. Kayo'y maghahanap at kung gaano karami dati ang nagagawa niyong bricks, ganun din kadami pa rin ang inyong gagawin ngayon na kayo ang maghahanap ng materyales." Lalo silang pinahirapan. Alam niyo, sa panahon na kapag atin pong italaga ang ating buhay sa Panginoon, iiwasan na natin ang paggawa ng kasamaan. Iiwasan natin ang mga maling gawa natin sa buhay na ito. At atin pong i-renew ang ating relationship sa Panginoon, ang Satanas ay nagagalit. At siya ngayon ay naghahanap ng paraan upang bawiin tayo mula sa Diyos. Ano pat yung nangyari doon sa panahon ni Daniel kay Meshach, Sadrach at Abednego? Nung hindi sila o ayaw nilang sumunod sa utos ng hari na sumamba doon sa malaking ribulto na nasa harapan nila, ang ginawa ng hari ay mas pinainit ang hurnuhan ilang beses. 7 times. 7 beses na mas pinainit ang hurnuhan upang itapon doon ang mga kaibigan ni Daniel. Ganon din po ang karanasan ng mga anak ng Diyos sa panahon na ito. Ngunit, bagaman ang sinumang nagpaplano at nagnanais na magbago at mas lumapit sa Panginoon ay magiging target ng kaaway, tatandaan ninyo mga kapatid, huwag po kayong manghihina, huwag kayong panghinaan ng loob. Sapagkat, bagaman magiging target na tayo ng kaaway, alam ko naman, na ang Diyos ay kasama mo. At kung paanong iniingatan ng Panginoon ang kanyang mga anak, kagaya ng mga taga-Israel, ay iingatan din ng Panginoon, ikaw, kapatid. Pangalawang leksyon. Sabi dito, God's power prevails all power. Ang kapangyarihan ng Diyos ay siyang naging ibabaw sa kahit anumang mga kapangyarihan sa sanlibutang ito. Minsan ay kagaya tayo ni Parao, nagiging mapagmataas tayo sa ating sarili na binabanggit natin, sino ang Panginoon na aking pakikinggan ang kanyang tinig? Sino ang Panginoon na aking susundin siya? Minsan, kagaya tayo kay Parao, umaasa tayo sa kung ano ang ating magagawa. Umaasa tayo sa sarili nating kapangyarihan, na ating tinatanggal ang ating dependence sa Panginoon. Pero tatandaan natin, mga kapatid, nung demonstration ng powers kay Parao at saka sa Diyos ay kinain

ng tungkod ni Moises ang mga ahas na tungkod din, naging ahas ng mga magikero doon ni Parao. Ibig sabihin, mga kapatid, mas makapangyarihan ang atin pong Diyos kaysa sa kahit anumang kapangyarihan sa sanglibutang ito. Wala tayong maipagmamalaki sa ating sarili, mga kapatid. Wala tayong maipagmamalaki sa ating sarili, kaibigan. Ang lahat ng bagay na meron tayo sa lupang ito, mga material na mga bagay, ay walang kabuluhan. Ang kinakailangan natin ngayon ay dumepende sa Diyos sapagkat higit siyang makapangyarihan kaysa sa kung anong meron tayo. Pangatlong leksyon, kung kinakailangan ng kamatayan, ipapahintulot ng Diyos. Sabi dito, nothing is so precious than the death of the loved ones. Alam nyo, napakahalaga sa atin, lalong higit, sa mga panahon ng kamatayan ng ating mga mahal sa buhay. Nalulungkot tayo. Mahalaga ang panahon na yun. Bago natin sila ihatid sa kanila pong pansamantalang himlayan, napakahalaga. At ayaw natin na sa ating mga mahal sa buhay ay merong mawawala o merong mamamatay. Bagaman, ang Diyos hindi siya ang author ng kamatayan, hindi siya ang may-akda ng kamatayan, ngunit kung kinakailangan, ipapahintulot niya ito upang ang kanyang panukala ay mangyari. Sa Exodus 12 verse 29, Exodus 12, versikulo 29, ang mga namatay mula sa panganay ng Parao hanggang sa panganay ng mga nakakulong doon sa piitan. Pang-apat, iingatan o iniingatan ng Panginoon ang kanyang mga anak. Alam nyo, kung titignan natin sa Exodus chapter 12, nandoon yung tinatawag pong salitang Passover, no? Yung pinanggalingan ng Passover na ito ay nung bago mahulog yung ikahuling salot o yung pagkamatay ng mga panganay doon sa Ehipto. Alam niyo, sa katotohanan, hindi exempted ang mga taga-Israel din doon. Liban, nasusunod nila yung utos ng Panginoon na ang sabi doon ay maglalagay sila ng dugo ng tupa sa doorpost ng kanilang mga tahanan. At nung gabi nang lumipad ang anghel, ang lahat ng merong mga dugo sa kanilang doorpost, sila po ay iniwasan. Passed over. At doon ang mga walang dugo sa kanilang mga doorpost ng tahanan, ang mga panganay sa kanilang tahanan ay namatay. Alam nyo, mga kapatid, ang tanong sa atin ngayon, ano ang meron sa ating haligi ng ating mga pintuang daan? Ano ang meron tayo? Meron ba sa ating mga tahanan ng dugo ni Kristo? Ibig sabihin, ang ating hubang pamilya ay nanampalataya sa Panginoon? It is Christ's blood that would spare us, save us from the wrath of God. That's the difference. Alam nyo, kapag tayo po ay nanampalataya sa Panginoon, tinanggap natin ang kaligtasan, ang sakripisyo ng Panginoon doon sa cross. Kagaya lamang yan na naglagay tayo ng dugo sa doorpost natin, mga kapatid. At yung tinanggap natin mula sa Panginoon, yun ay kaligtasang ibibigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Alam nyo, mga kapatid, sa atin pong buhay, minsan tayo po ay nagmamataas. May mga panahon sa buhay natin na kapag tayo po ay bago gagawa ng isang maling desisyon, maling bagay, nakapag-iisip tayo at minsan at sinasabi natin, sino ang Panginoon na susundin ko ang kanyang tinig? Sino ang Panginoon
na aking susundin ang kanyang kalooban. Pareho tayo kay Parao, mga kapatid. Dumidepende sa ating sariling kakayanan. Dumidepende sa kung anong meron tayo. Ngunit nagkakamali ka, kaibigan. Nagkakamali ka, kapatid. Ang pinaka-safe na buhay sa lupang ito ay ang buhay na hindi dumidepende sa sarili, kundi dumidepende sa Diyos. Who is the Lord that I should obey Him? At ngayon, kapatid, narito po ang atin pong mga ipapanalangin sa Panginoon sa araw na ito. Una, manalangin tayo sa Panginoon. Nanawa sa panahon na tayo ay lumapit sa Kanya, bagaman gagawa si Satanas ng doble sa buhay natin, tulungan at iingatan pa rin tayo ng Panginoon. Panginoon, kahit doble pa ang gagawin, triple pa ang gagawin ni Satanas sa akin, Panginoon, aasahan niyong tutugon ako sa inyong panawagan sa buhay ko. Pangalawang panalangin natin, nanawa sa buhay ko, Panginoon, nawa maranasan ko ang iyong kapangyarihan. Hindi ako aasa sa aking sariling kapangyarihan. Hindi ako aasa sa kung anong meron ako, kundi aasa ako sa iyo. Sapagkat ikaw ay makapangyarihan sa lahat at may kasagutan sa aking mga panalangin. At ang pangatlo na ipapanalangin natin sa Panginoon, mga kapatid, ay nawa, Panginoon, huwag ninyong ipahintulot na meron pong mawalang mahal sa buhay ko ngayon bago ako magtalaga ng aking buong buhay sa iyo. At ang pang-apat, Panginoon, alam ko na ako'y sa iyo. Ingatan niyo ako sa araw na ito. Tayo po ay manalangin. Mapagpalang Diyos na mahabagin po kayo sa lahat. Sa araw po na ito, lubos po kaming nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo sa buhay at kalakasan ninyo pong ipinagkaloob. Panginoon, kami po ay humihingi ng tawad sa inyo. Kung minsay sa buhay namin, pareho kami ni Parao. Nakapagsasabi kami na bagaman alam namin ang iyong kalooban, minsan ay sinasabi namin sino ang Panginoon na susundin namin ang kanyang kalooban. Sino ka, O Diyos, na pakikinggan ko ang iyong tinig? Patawarin niyo po kami, Panginoon, kung sa buhay na ito ay dumidepende sa kami sa kung ano ang aming kakayanan. Kung sa buhay na ito dumidepende kami sa kung anong meron kami. Lahat ng ito ay walang kabuluhan. Sa buhay na ito, ang napakahalaga ay upang magkaroon kami ng higit na pananampalataya at relasyon sa inyo. Kahit anumang mga pagsubok at mga problemang dumating sa aming buhay, O Diyos, mananatili kaming tapat, mananatili kaming matibay, sapagkat kasama namin kayo. O Diyos, aking pong espesyal na inilalapit po sa inyo, ang aming pong mga mahal na mga kapatid na nakikinig, ang aming pong mga mahal na mga kaibigan na patuloy na sumusubaybay sa pag-aaral sa umaga. Panginoon, ingatan po ninyo sila sa araw na ito. Gabayan po ninyo sila, O Diyos. At nawa sa araw na ito, pakikinggan niyo namin ang inyong tinig at sasabihin namin, Panginoon, kung ano ang inyong kalooban, yan ang aking susundin. Maraming salamat po sa inyong dakilang pag-ibig. At sa kasagutan na inyo pong tatanggapin ang aming mga panalangin, lubos namin ipinapasakop sa inyong lahat. Pinapasalamatan sa dakilang pangalan ng aming Panginoon Jesus.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Adventist World Radio ay nasa lahat ng dako. When the world shuts down, AWR shows up. Sa gitna ng mga bomba at tangke ng militar sa Ukraine, ang AWR 360 ay nagkaloob ng 1,000,000 dolyar upang iayos ang isang semi-trailer truck pinuno ng mga solar-powered God pods, kagamitang medikal, mga gamit sa pangangaral at mga programa sa radyo na nagmumula mismo sa AWR truck. Kung saan nawawalan ng pag-asa, ang Diyos ay gagawa ng daan upang ang AWR ay magdala. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga lalaking Muslim sa Uganda na mula sa kanilang moske ay naglakad patungo sa ating istasyon upang magpabautismo pagkatapos mapanood ang serye ng Unlocking Bible Prophecies. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga mangkukulam sa Madagascar na tinalikuran ang kanilang pagsamba sa patay at ngayon ay naglilingkod sa Diyos na buhay. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga tao sa palengke ng Ghana. Ang AWR ay umupa ng mga trompa upang ipahayag ang pabalita ng 3 mga anghel sa gitna ng mga prutas at gulay. At sa kasalukuyan ay umani ng 10,000 mga taong nagpabautismo. Sa labas ng Bogota, Colombia, pinalawak ng Diyos ang ating signal ng higit sa inaasahan. Sa loob lamang ng ilang linggo, ang ating bagong istasyon ng radyo ay nakakagulat na nakarating sa Kapitolyo. Sa ngayon ay umaabot sa 240,000 ang tumawag sa atin at 37,000 sa kanila ang humihiling na mag-aral ng Biblia. Sa loob ng 52 taong paglilingkod, ang AWR ay pinagpala ng Diyos. Ngayon ay mayroon tayong mahigit 1,800 mga istasyon ng radyo sa AM at FM kasama ng ating shortwave sa Guam ay ipinahayag na si Jesus ay malapit nang dumating. Ang AWR 360 ay sinusundan ng ating mga tagapakinig na nangangailangan ng mga kasamang naniniwala sa Biblia at mga tagapanalangin. Itinayo natin ang isang sentro para sa digital evangelism malapit sa Manila. Ang ating mga sinanay na misyonero ay handang tumugon sa kanilang mga tawag sa 20 mga lingwahe. Noong nakaraang taon, nasagot nila ang mahigit 100,000 mga mensahe, purihin ang Diyos. Ang cellphone evangelism ng AWR ay patuloy sa libu-libong mga pagsasanay. Kaibigan, narito ang isang pambihira at magandang patotoo. Isang monghe na Tibetan ang nakinig sa AWR. Meron siyang malalim na pagnanais na ibahagi ang tungkol sa isang manlalalang at tagapagligtas na nagmamahal sa kanya. Pagkatapos na siya ay mabautismuhan sa Adventista, inirecord niya ang serye ng Unlocking Bible Prophecy. Sa Pilipinas, 30 mga rebelde ay hindi na nangahas mag-asawa sapagkat silang lahat ay pinaghahanap. Ang AWR ay dumating at pinahinto ng Diyos ang labanan sa pagitan ng rebeldeng New People's Army at mga sundalo. Ngayon, lubos na pinatawad, ang mga dating rebelde ay nagpakasal, binautismuhan, nagtatayo ng mga simbahan at sila'y nangangaral. Katulad ni Rose, hindi namin pwedeng ipakita ang kanyang mukha. Ngunit bilang isang dating commander ng NPA, siya ay dating nagre-recruit sa mga liblib na barangay upang umani. Tinutulungan din ng AWR ang mga taong ito upang makapagsimula ng maliit na negosyo, makapamuhay sa sarili at muling makabalik sa pamayanan. Isang magandang bagay ang manggagaling sa Nazareth. Ang AWR ay itinalagang ating bagong evangelistic center at istasyon ng radyo na pinangunahan ni Pastor Wisdom Ali na sumama kay Elder Dwayne Mackey sa pagbinyag sa mga Arabo sa Ilog Jordan kabilang ang tagapagsali ng kanyang serye Earth's Final Countdown. Ang mga babaeng ito ng Diyos ay inilagay sa panganib ang kanilang buhay, dala ang mga nakatagong radio God pods patawid mga kabundukan tungo sa mga saradong bansa. Isa pang tapat na babae ang gabi-gabing nagtatago sa kanyang aparador sa loob ng nakalipas na 18 taon upang makapag-broadcast. Sa maraming mga nakasaradong bansa, ang ating solar-powered God pods ay nakakarating, laman ang kanilang mga sariling salita.
mga kamangha-mangha sa gitna ng magulong mundong ito sa pamamagitan ng pagsasahim papawid o mga paglalakbay, ang Diyos ay may AWR na magpapahayag. Kung nadarama mong magkaloob, mayroong ilang mga paraan. Una, isulat sa iyong sobre ang AWR upang ang iyong ipinagkaloob ay direktang mapupunta sa Adventist World Radio. Pangalawa, maaari mong ipadala ang iyong kaloob online sa awr.org. At pangatlo, ay dumawag sa 0917-174-2777, 0917-174-2777, or sa 0968-853-6607, 0968-853-6607. Gaano man ang iyong ipagkakaloob, iyon ay mapupunta sa front lines at susuporta sa gawain ng pangangaral sa buong sanlibutan. Mula sa pagpapahayag patungong bautismo, ito ang AWR 360.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.